0: Sige. Oh, Crystal Maria Joy Libardo, happy happy birthday oh, sa siksik kagwapa da nga DJ sa X-Rated program, Ma'am Joyce. Okay, sige. Dorothy Oliveros sa Fadrogani, no? Okay, happy birthday ka tropang Joy. Alright. Hi. Okay, sige. Nabasa ta ng iba. Marites Monsirat, good morning, Sir Joven. Oh, shoutout kay ako. Gid si Idong Gapamati gina sa Pirmi sa programa mo. Halin sa Lunes sa Biyernes gina. Oh, belated happy birthday sa imo kag madamo gid nga salamat. Okay, from Barangay Kalapawan Sitio Bayang Dumaraw Capiz. Okay, kay Ma'am Natalie Escalona Badoles mayong aga. Dodoy Tupas Dumali. Oh, happy birthday, may bilin pa. Ati ang bilin doy lawas sa katarungan. Okay. Solomon Antonio, good morning. No? Sino pagid? Okay. Nabasa ta ng iba ni. Eh. No? No, ambal ni Crystal kanami gidya sang Santon Vitamin C. Kay Helen sa init sulod sa aircon baw ayos ginadayon sa job. Pagbatsyag man ng sipon kag ubo, no? Okay. O, inom ka lang da sang Santon Vitamin C. Okay, sa muna tani damo maka-avail sang bugas galing pili man lang abi mga vulnerable sector malang na. Jabanunoy, good morning man sa imo kag kay Manilin Villarbasa. Ma'am Susan Dolor, salamat sa pagtutok. Okay, kag kay Tyra Villanueva. May nga galang kuno da sa mga taga Dulunan sa Barangay Mungpong.
1: Good morning.
0: Okay, salamat man sa panamyaw Tyra ha. Tristan Yat Gulay, salamat kag Melbs Anisco. Okay, support gyapon ang Terek Toda maski busy gid. Si kuan ko no, si press nila Paeng Turbo. Digno. Oh, tingnan mo na basta nagapaninguha, no? Good morning lang ko da sa kay kuan, kay Joey Bogart, kay Laner Odicta Jasper Lipid, kag sa driver sang Transit Mixer da. Kay Sniper Parides, kay Papang Beriber, Paro, Ernie, Archie, no? Kay Jerry, Elmo, Glenn, Noli, Rudel, Elmer, Vanher, Jubert, Noel, dera sa batching plant, no? Kay Melchor, Buboy, Digoy, Bundad. Okay, sige. Sino pang mga ari diho? Okay. Siguro 43 ka na Sir Jobs. 50 na kuya Inday. 46 lang ko. Oh, ang face ni katropang Jobe no alaga na ni waya. Ay may nagalaga sini ako lang gid. Sige, sino pang ari di? How old are you na Sir Joven? Si DJ Joy, oh, pwede ma pamadugangan iya chikiting. Siya na lang mangkutan yung karon magprograma siya, no. Ay mako gani ka balo sang edad dito. Pilang sa you know, 25. Happy birthday Madam Joy. Da ko mamahawa. Oh, grabe. Teddy Troncoso, good morning sir. Okay, good morning man. Now, happy birthday kay tropang Ma'am Joy. Wish you all the best. May God bless you. Dilay Ilaway, good morning, katropang Jobin. Belated happy birthday and happy birthday also kay Joy. Ato Joy, guapa. Enjoy your day. God bless. Okay, sige. Good morning, Sir Jobs. Patamuyo lang ko na sa kay katropang Joy sang happy birthday. Okay, stay healthy. Okay, always. Sige. Kay Mother Elma, orda sa gihap da. Good morning, Sir Jobin. Happy birthday. More years to come. God bless. Okay. Kay Joanne Bofield, mayong aga also. Ay, tapos naman ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, alas 8:14 diri sa tonsini nga pag pangalagad mga kabinan sa tonsini nga pala tuntunan. Pagbalik naton mga nakalinya, dan aton nga mga balita nasyonal. Kumuman ang ibang pagid nga mga reports ang tonsini nga mga katropa reporters tutukan taha diri sa tonsini nga pag pangalagad. No, labi na ining update naton sa kahintangan karon ni former speaker Martin Romualdez. Kami mga development, no, halin to sa private hospital to sa San Juan. Gin-transfer na siya sa PGH, no, Philippine General Hospital, mga kaabyanan, no.

0: babae na to ang Sandigang Bayan. So that's why si Nailo Sanay dito sa Philippine General Hospital para sa isa ka independent medical examination. No? Kay ti lain gid nga ma kwansya, ma ano to? No? Kay ti din kakakita sa tao nga emergency ang purpose, pero why na nag-agi sa ER, no? Why na nag-agi sa emergency room?
1: Ay!
0: Emergency man bala ka gin shortcut nyo?
1: Ayoy!
0: Tapos bawal ko no i-travel, iti naka-travel man, buhi man. Tigo ni mga doktor yaw.
1: Ayoy!
0: hindi ko na pwede i-travel o kung ni ano. Naman nakalabot ka to sa San Juan, kalapit na sa mga damo pa na ospital, lapit sa balay niya. Damo gindi pa dihot mga kaibin, ang balaan mo gindi ka nagaginago na lang si Romualdez, ha?
1: Ay!
0: Tuntun man, prangkahanay niya lang katropang Jason, no? Damo na lang niya sa padihot, parang hindi sa kalupot sa prisuhan, ho? Kung ako gani, sinining pagkadakop niya, damo na niya siya ginapamuyayaw ng tao, kag. No? Damo na niya siya makwani? Siguro, damo na siya ginapamurugsoan, ngati. Nga mo ni nagalabutan niya mga kabian na, no?
1: Ayoy!
0: No? Ay, oo. Sige, talaga yun, tanadugay-dugay, ha? Diri sa ton, sila nga pagpangalagad. Kagining update na ton, mga katropa, sa nagluntad nga pagkasunog sang isa ka Roro vessels. Dito sa may area sang Palawan, baw kahapon may mga latest pagido. Nakita pagid yung dugang ng mga bangkay, mga kaabyanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, diri ha, sa ton, sila nga pagpangalagad. Tutukan tayo na, diri sa ton, sila nga palatuntunan. Okay, maligo ko Sir Joven, samtang galantaw sang live mo. Halong ka kay basi magswak sa balding cellphone mo, ha? Ambal ni Ryan, uy, buhi pa siya gali Ludio. Buhi pa, naka-transfer gani. Ambal nila, critical kuno kuno transfer, naka-transfer man gani. Good morning, Sir Job. Happy birthday lang kay DJ Joy. Sir Job, Lago body ang XFM sa Kandual Panay.
1: Wow!
0: Salamat gid. Okay, Toto Baldison Escalada, mayong pagpamati lang da. Okay? Siyempre, no, ang iban pagid si Kwan Gali, si Alan Peter Cayetano, ining magulutod nga nagakadto sa Singapore, abi nila malagyo, oy nakabalik na ha. May pa-video pa si Pia sa inyo. Na-miss jo ba ako? Wala, si Rator, ging kabusta ka lang.
1: Ay!
0: Kinamusta ka lang, pero si, kuan ko no, si Ombudsman Buying Rimulya, ha? May, kuan ha? May pabati-bati ito sa Senado, nga kinanglan ako ng mental health clinic. Naman, bye. Damo nagalagalag to kon Senado, ay?
1: Ay!
0: Sige, dari sa aton sininga pala tuntunan, tutukan nyo ha, sa aton sininga pag pangalagad, no? Kagining labuton tani karon, no? Inang kwan, isa ka Thailander, dayaw mong ko sa tao, subundo, ang kalibutan, subundo, hindi mo naman intindihan, no? Bakit mapatulan mo po yung moyang koi fish? Thailander. Paigadigad na sa kabataan, ha. Makin mo na, nagparaos tuya siya sa koi fish, oh. Bo, maluoy ka man. No, di niya to pinagis, ba? Ayo, damo naging dyan subong niya sa nga, hindi mo maintindihan ang dalagang kautok, ha. Ikaw halong-halong to, ha. Okay, kaga-update na itong da sa sunog, da sa kwano kahapon. Aga pa nagkarankara ng bombero kahapon da sa sunog naman sa Barangay 8. Okay, pagani magano-ano na da. Ito naman, lingin naman ulo ni Kapitan Holtz Bialin. Ah, mga kaabyanan.
1: Oh no.
0: Nagluntad nga sunog kahapon.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, sige, habyog ta mga commercials, magabalik kita pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras na ton, 8:19 ang ining oras. Buylog man nga gradulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
9: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan ba?
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Hala, ka exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
1: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
1: Tangkalang pain.
10: Fast and safe.
1: Assist the pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea!
11: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: X.
5: X.
2: F.
5: M.
6: X. F. M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo. Hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako Gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
18: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
5: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
19: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-assist the pain!
24: Muscle fever!
23: Acute pain!
24: Kahit ano pang pain!
23: Basta pain!
24: Mag-assist the pain!
23: Pangkalang pain!
24: Fast and safe!
23: Assist the pain!
24: Symptoms persist, consult your doctor.
23: Assist the pain!
24: Mabibili sa mga butika.
0: katropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Kasakit sa nawong kong aling tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salo maging buhat mo. Patigon ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
3: Endless love.
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

huli kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachill lang sa balay. Padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: All right, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras na tan alas 8:45. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 Bex FM Rojas ang katropa mo. Tapos sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: All right, sa mga bago lang bukas ang ila sining mga radio kag subuman sa mga katropa onliners naton nga parayon nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome sa gihapon sa aton sining nga palatuntunan.
0: Good morning.
1: Okay, kag syempre no, sa mga tagpalamati ta mga kabinan dira sa may barangay Banika kaya dira sa Aninang Karinderiya. No, kay Rio Aninang dira kag dira sa kay Sir William Diaz no sang SDO Cape sa DepEd oy nagatutok no diri sa aton sining nga pagpangalagad. And dira sa Gina Fruit Stand no kay Freddy and Gina Piseno no kag dira sa gas station no kay Elmer Villanueva dira ang nagaupo diri sa aton palatuntunan no dira sa Barangay Baybay no sa Totski Store kag sa Monsali Store nagaupod man diri sa aton palatuntunan. Kag dira kay may Maripaneng kag Parinunoy Alarco no. Dira sa Barangay Baybay sa Panings Karinderiya.
0: Good morning.
1: Okay, salamat sa pagtutok ka dira sa may Panitan Public Market no sa kay Emmy Altoveros no sa RB Butika. Okay, salamat sa pagtutok ha kag dira sa kuano sa Kurds Food House. Kay Marie Julia kaalam dira no dira sa may Barangay Inso nagatutok man diri sa aton palatuntunan kag kay Jay Bernas dira sa Barangay Mungpong. Oy salamat sa inyo pagtutok diri sa aton sining nga pagpangalagad sa subong nga aga.
0: Bullseye.
1: Okay, sa aton palatuntunan mga kaabyanan ang ini nga bahin buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
0: Bullseye.
1: Atensyon da sa aton sining mga katropa nga nagabulubatyag na mga kabinan sang ila sining nga arthritis.
2: Oh no.
1: Nagapalanakit na da ang mga joints nila ho. Budlay na, no? Abot si Ryan Sina, ikaw to may arthritis ka na to. Ray, may kwan ka na, may ginabatyag ka na da. Di ba? Kada hulag nyo, sus. Ha? May gahubag nga tuhod, may gahubat nga bugay, gahubag nga bukong-bukong, kagkon ano pa. No? So, paano ba na makabulig ang pag-inom sang Santon Plus Gold, mga katropa? Ang Santon, nagikan sa mangustin, ngayara sa Santon Plus Gold, may ara sang anti-inflammatory properties. No? Kung sarili nagapanubo sa paghubag, no? Kag nagabulig, agod mapahagan-hagan, ang kasakit nga ginabatyag bangod sang arthritis. Para sa mas hilway nga paghulag kag mas mapagsik nga lawas, tilawi ang Santon Plus Gold. Kay sa Santon Plus Gold, katropa, sigurado ikaw ang una.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ang Santon Plus Gold babakal naton mga kaabyanan ha sa mga suki naton nga mga butika dira sa tanan nga outlet sang Mercury Drug Store. Mayara na dira no. So diri sa Roja City may anom ka outlet no. Ka branches ang Mercury Drug Store. So way ginawasi mayara gina sila tanan dira. Balidya sang Santon Plus Gold oh. Dira sa Avenue. Dira sa may Pueblo. Dira sa may San Roque sa Boulevard kag sa iban pagidira no sa Huge. Araman sila da no mga katropa. Din nataran niya outlet sa Mercury Drug Store. Then try nyo man ang Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drug Store. May araman dira sa Pueblo, sa Robinson's Mall. Kag subong main sa tanan niya outlet sang Super K Drug Store kag mga suki ninyo nga mga butika. All right, Santon Plus Gold. Oy, pwede nyo tandaan lang ha, sa mga nagagamit sang Santon Plus Gold, di nyo pag-ihaboy ang empty blisters. Okay, this coming Friday, isa na gid lamang kadro ang aton ginahulat. No? Then, September 27, the next Sunday, mga katropa, then we will have our Santon and XFM libu-libong pa-premyo grand draw. Pero siyempre managtagtaan na 3,000 pesos. No? This coming Friday, sa grand draw ya, no? tawag diri sa Grand Roya, tindalag ko nga mga papremyo ang nagahulat mga kaabyanan sa aton sining mga maswerte nga tagdaog. Diba? So gani hingagaw na ang inyo sining mga entries, mga katropa. Hindi lang ang Santon Plus Gold ha. Tipunan nyo na da. Basi damo na kamo nga tipon nga premium D3, MT blister man ina ang kinanglan naton. Dua ka blister naman sang Turbo Dietary Supplement for Men kag 5 sachet sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye.
1: Isulod na sa sobre, isulod na. Para kwain, para makapasakop kamo. Din sa guwa sang sobre, isulat lang ang promo title, Santo na Nexa Family Bulibong Papremyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, ang propo purchase, ang contact number, kag permahan. Hingagaw hulog mga katropa sa mga drop boxes naton. Siyempre, main drop box nato nari diri sa aton sining broadcast center. Ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City.
2: Wow!
1: At syempre, sa mga kabanuhan na naman, pwede nga makahulog sa inyong entries dira sa Jen's Drug Store sa Pontevedra Public Market, sa RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya, Panay, Capiz.
0: Bullseye!
1: Hingagaw na mga katropa ha! Hingagaw ng inyo sining mga entries. Di na magpatumpik-tumpik pa kaysa Grand Draw naton, no? Napulo ang ikapanagtag naton nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. May isa kita ka winner sang 20,000 pesos bilang third prize.
2: Wow!
1: Isa man ang winner naton sang 30,000 pesos sa second prize.
2: Wow!
1: At syempre sa grand draw naton o sa grand prize naton, 50,000 pesos na tumataginting.
2: Yahoo!
1: Diba? So gari pasakop na ha. Hingagaw na sang inyo sining mga entries sa Santo na Next FM libu-libong papremyo. Iniisa kapag pasalamat mga kabinan sa ngamon si President and CEO Doc Rimilito Uy sa padayon ninyo nga pagsakdag mga kabinan sa ngaton sininga mga produkto labi na sang Yes to Health Incorporated, no? Di kalidad nga mga produkto nga nagabulig mga katropa para nga maamligan ang aton sininga ikaayong lawas batok sa balatian. At syempre ang padayon ninyo nga pag suporta mga katropa sa 106.5 XFM Rojas. Padayon nyo at dawadlaw nga pagpamati mga kaabyanan, no, sa aton sini nga palatuntunan.
0: Bullseye!
1: So, sige. Okay, sige ha. Sa aton sini nga pagpangalagad, ang oras naton nalas 8:53. Diri sa aton sini nga palatuntunan ang ini nga oras, buylog naman nga gradulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye!
1: Sige mga talamyawon, tanay diho, mga naghingagaw sang ila sini nga mga kwande. Ambal ni Ryan kaina bow, nano ato, nano kuno to, koi fish ya, dali di yato, ugaling kay nasunog na to kahapon ng sa sige. Okay, kay Mother Ilma gugta siya sa kuno sa internet nga nagadula-dula. Okay, sige kay Roel Andrade. Good morning, Sir Job. Butang ninyo man di dropbox sa Ibiza, no? Para di rin lang kong hulog sang entry ko. Okay, sige. No? Lea Baez, dira sa Tisa, Inocencio.
0: Good morning!
1: Kay Roel Loyola, dira sa Barangay Kulasi, sa Kulasi Port. Mayung aga lang da si Roel, ha? Kay Rex Daytao. Good morning, happy birthday kahapon, Sir Joven. No? Sige, salamat si Rex. No, kay Alice at Tamshua. Shout out ko si Punsilens Tol, ay support lang ko bala sang TikTok ko nga ina man lang kalipay ta kung ginastress kita. Sige. Shout out dira kay Daryl Fuerte. Good morning. di ha. Nagkakaigihan na kayo siguro ni Daryl ay. Ang ginabatsyag ko nga kaimulon Sir Joven, may bulong man, may ara. Kaya hindi lang ikaw nagabalatian, sina. No? Happy birthday kay Katropang Joy. Sis, tagay takron na. Oh, kung makahambal ka tagay takron, duwari ka lang di. Oh, hoy, pagawa ng abilidad mo, Mary Joy Delpin. Ha? Mary Joy, Mary Joy, Mary Joy. Oh, basi puro ka lang da kuris-kuris. Di pagkangkantahang kata si kuan ha, si Katropang Joy ha. Masurawan ka kun.
2: Ayoy!
1: Oh, bigla Katropang Joy. Basi bla Mary Joy, Mary Joy ka, lingin-lingin ka. Okay. May OA di lo di jobo ah. Inang ma-react lang bala nga wala gina panumdom. Sino pa bati-batian mo? bago ka mag-react. Wara-ara-ara, may ga-react. Belated happy birthday, Sir Joven. Pag-react lang kay Katropang Joy. Isang happy birthday sa iya. Okay, sige. Okay. Jaren Ayan Cuevas. Gakatol. Okay. Away lang ko na. Yeah. Why man gakatol ako na. Okay, Marilo, kay Ma'am Marilo Arcane. Ma'am, mayong agalan da. Huwag pamahaw sa ho. Anong pamahaw da? Ma'am Marilo. Kita ko naman mga post niya sa mga seafoods niya ka na miton ka. Kaya gabalidya sa maniwang ma'am, no?
2: Ayoy!
1: Okay, ara naman siya, maluoy ka, no? Ay, ano ginakar ka? Di ba, mamanangalan mo? Mary Joy Delphine.
2: Ayoy!
1: Nami, kaya balik-balikon mo.
2: Ayoy!
1: Okay, sige. Dapat proud kasi na sangalan mo, no? Hindi ka mahuya, sina.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kailan time check lang ko, anay, ho? Oras na ito, alas 8.53. Ang ining oras, bulog na ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sa ito, sining pagpangalagad mga katropa, i-check mo yung patrol partner kung ready sila sa report. No, kay pasiplatan tanay di ho, kung hindi sila, kung alang-alang pati pasiplatan tanay di. Ang pilaman ka mga balita, mga kabinan, no, sa national Tembal Tagani, no, sa nagligad nga Sabado, ato na, ginhakot na to halin to sa San Juan City, no, sa isa ka private hospital, si Anay House Speaker Martin Romualdez, kaginsaylo to sa PGH, no, sa Philippine General Hospital sa bayan sang Manila, no, para sa isa ka independent medical examination, no. So ginkakasto siya na sa Cardinal Santos Medical Center, kundin siya naka-confined since ang Lunes pa matapos nga maaresto bangod sa 7.44 billion nga kaso nga plunder. Now, no, ining pagsaylo sa iya, ini base man sa pagsunod sa mando karon sang Sandigan Bayan para sa pag-verify, no, i-verify ang findings sang iya sini nga mga doktor dira sa may Cardinal Santos mga kaabyanan. No? So, tisuno sa 3rd Division sang Sandigan Bayan, no? The court deems it proper to direct an independent examination of accused, no, to verify the medical examination conducted, no, by his doctors in Cardinal, no. Kaya kung matandaan ninyo, pinatawag ng pila ka mga doktor ni Romualdez. Kaginibalo kung ano ka matuod ng ginabatsyag niya, no. Kahit hindi ito na ibaluan, din ka kakita nga tinamo ginabatsyag niya, nagpa-confine siya pero nag-shortcut. Ha? Why nagagi sa emergency room?
2: Ay!
1: Galain man bala batsyag mo kag. Oh, tiba na ako malain matsyag mo. Dira kagid niya maagi mga kabinan sa ER. Oh, why to say nagagi, nag-shortcut to say, dali, to say, sulod sa kwarto niya. Oh, di ba? Now, so while nga ra siya na mga katropa, sa bahin sang PGH, no? Tigay pa idalom, ini siya anay sa kustodiya sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Tisyo no, sa mga doktor, no? Tinamo balatian si Romaldez. May hypertension, hypothyroidism, may diabetes, kaga may anxiety attacks. Makin mo na nga balatian ya. Ha? Ti mutong hambal ni Dr. Rosalio Torres sang Cardinal Santos, no? Nga delikado ining gilayon nga pagsaylo sa kay kwan sa kay Romualdez samtang pahayag man sang cardiologist nga si Dr. Rodisi nga kinanglan sang apat tubtob anom ka simana before masayro si Romualdez sa detention facility. Ti amuning mga kwansang mga doktor niya, no? So natala na nga desisyonan sang anti-graft court subong adlaw nga Lunes ang isyu kun bala mapabilin si Romualdez sa hospital.
0: Bullseye.
1: Ah, tiyamuning kuan mo ni ang pinakalitest karon. Mga kabyanan, tiyaga mo daw sobra pas presidente kun palibutan sang mga kuano.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Mga taga BGMP. Siguro kay congressman mo. Pero mamambal ko magamon yung balatian mo. Romualdez, tumahinang nila lang ni. Wag ka ni kita. Internet sa edad niya sine. Kag sa edad sa nganay presidente ni Rodrigo Duterte. Do perdihon ka sang 80 anyo sao. No? Do perdihon sang 80 anyo nga to sa ICC. Si Romualdez, pag-abot lang mga kabyanan, mga katropa sa mga balatian.
0: Bullseye!
1: Di ba? Ikaw yung para mo ang edad niya sa edad sang 80 anyos. Ngayon, ganito na balatian nga nag-request so, nga ti paidalom siya sa hospital, arrest mga kabinan dito sa dahig. Di ba? Wala lang. Ginakumpara ko lang. No? Kung sa iban nga pungsod ni amo man ni Ayhan, ang trato kay Romualdez, was hindi. No? Diri sa Pilipinas, sabi, ti, amo na siling tabla. Kung ang mga bugado, makasala-sala, kag magakuan, ginadisbar. Tiyan na, mamuna yung mga doktor, oh. Why taga siling, ha? Nga, gabinutig na mga doktor, pero dapat maimbestigaran man, eh. No? Dapat maimbestigaran man, eh, kung tsakto man yung mga findings nila, mga kaabyanan. What if, abi, mapamatudanda? Nga hindi amo ni mga findings nila ti dapat may salabton man eh dapat yakasan man ni sila mga kabinan sa nagakaigo nga lisensya eh di ba?
0: Bullseye. Bullseye.
1: Amo ni karon ng kahintangan ni Romualdez. Gambal siya nga hindi na lang ko ninyo pagdala sa mga prayer nyo. Di ba ako may balatian ka ba dala na ko na sa prayer mo para dasig ko magayo? Hindi kaniya, hindi niya ni gusto maghambal kang Get Wilson. kay kung mag-Get Wilson ni siya, tibala niya kung hindi git siya guro ya gusto sa likod sa mga rehas mo. Di rin niyo makita, no? Kung sino ginang gina-allergy sa likod sa rehas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Perdihon pa siya gani ni The Late and Really, ho? Kita niyo man, tod man. No? Inang kwanbla, inang may mga edad na. pero ining hensiling tagani, bata pa niyo. Wala lang. No? Damo na may ginabatsyag. Okay. So, malang latest karon. Sa kahintangan, mga kabinan, ni Romualdez. Okay. So, balantayan, subungad lang nga Lunes. Kung balati, ano ang mangin na quandary? Anong mangin na pamatbat sang Sandigan Bayan third division? Amin na hulat-hulat na ton, subong. Amin na hulat-hulat na ton, mga kaabyanan. Tinambal nga damo na na, no? Kumbaga, gas-gas na nga klase sa mga gimmick. Nga kung magbalati, kung may kaso ka na gani, damo na yung balatian na ginakuan. May mga anxiety, may mga kuan. Tani, wala ka na sa posisyon nga na kung, Eh, dapat gani magpakabakod kapagid kay nga man. Para mapabatudan mo, kung wala ka sala, hindi ka dapat magpaloyoluya. Power! Hindi ba lang ba, Nunoy? Why ka sala? Nga man, ma-stress ka? Di ba? Dapat maging confident ka pa. Nga pamatudan sa self mo, nga hindi ka dapat magluya. Kahit di pamatudan mo, dapat nga sala sila. Di ba? Naman nagsulod-sulod ka muda. Abi nyo, tanan nyo, malutsan eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang balidya ba nun niya? Pati si Kamataya na gaana guro malita niyang Cole Martin. Ina kun magbaton pa eh.
2: Ayoy!
1: Ang balimji din niya, paldo si Kamatayan eh. Akig na ganito si San Pedro kay nakasulat na iya pangalan dito. Kita mo, MJ, ay!
2: Ayoy!
1: Sa mo ng mga kwan, no? Ambal ni Ryan, may pagani si Gloria, oh, kay nagpa... pa-ambulance pa. Tiyan mo na gani nga damo to ng kala nga, nag-shortcut si Yaya. Lain man bala matyag mo, pero pag-abot nga daan da, idalon ka sa ER, emergency room. Kung daw lain, pag matyag mo, ang brahon nila na, dalon ka sa ICU. Di ba, katropang Jason? Di ba, kung may ginabatsyag ka, dalon ka na to sa ICU. Kung daw lain, gid. Makin mo wala yan, pag-abot nga lang to, kung niya sa... Cardinal Santos to, ay, duruga mo, ay, diretsyo sa kato to, kundi na, kundi kinadudahan ka pa.
2: Ay,
1: amo nang bukot mayad. Na, no? Bukot mayad, mga kabinan, nga mga nagakalinabo, amo na takan sa drama, mga pumuluyo. Ha? Natakan na sa drama, mga pumuluyo. Amo na gani, nga hindi mo mabaso lang pumuluyo. Kung nga man, daway gapati, mga kabinan, sa sining mga, apariya, sining nga mga senaryo. Di ba? Dapat nga, kumbaga, magbugtaw na mga pumuluyo manaton. Sa sining mga ginopang obra sa mga politiko ngani. Nga kung may kaso-kaso na gani, bo, dira mo gidayon makita ang mga abilidad nila nga hindi amo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Damo na lang dayon, pinaka kwangid nila. Ang pinaka scapegoat kinila perme, mga kabyanan, no? Amo ang balatian. Kami nga mga pigado, haloson hindi kami sina. No? Gusto sa balatian. No, kayti, makin mo nga pinitinsyak na sa emosin nga pagawi sa kadadlaw, may balatian ka pa?
2: Oh, no!
1: Pero sila yung ginahimo, nila yung raso, no?
2: Ay,
1: okay, so sige, no? Sa pihak nga bahin mga byan, no? Diri sa ton sining pag-pangalagad. Update lang sa sining isa karoro vessel nga nasunog dira sa kalalawran, mga kabinan, nga sakop sa Palawan.

0: mga nagkalamatay diri, no? Ti sa karon kadamo pa 43 pa lang ang survivor. Kag may pila na? 70 plus ang nagkalamatay. May kapin pa 54 ang padayon nga missing.
1: Bullseye.
0: Sa press briefing mga kabiyanan sang Philippine Coast Guard, no? Sang nagligad nga Sabado, ginpayag diri sang Coast Guard spokesperson nga si Commodore Noemi Cayabyab, no? Nga hasta alas 8 sang aga sang Sabado, ti nagadugang pagadang listahan nilaw, no? Ara sa 43 sa listahan ang nagkaluwas kag wala diri ang kapitan nga si Ruel Sarmiento. Pero sumunod kay Cayabyab, mga katropa, no? Nga ang isa ka kwandryo halin sa Atienza in Inter Island Ferries, no? Isa ka representative nila, no? Amuning tag-iya kag-operator sang MV John Aster, no? Ay ginaligar diri naghatag sang impormasyon nga nagkaluwas ang ila sining kapitan kag nagpadulong kaupod ang pila pagid ka mga tripulante sa isa ka covered court, no, sa barangay Turda sa Coron, Palawan. Ti isuno kay Cayabyab dako ang responsibilidad kag sa labton sang kapitan. Gani padayon pa nga nagapakig-angot sila sa Atienza Inter Island Ferries para mabalaan kundi na ang whereabouts sang kapitan. Ti sunod sa aton Philippine Coast Guard, importante nga makuhaan ini siya sang salaysay ining si Sarmiento para ma-establish kung ano gid ang matuod-tuod mga kabinan nga natabo. Kag kun ano ang nangin aksyon sini nga ginahatag sa mga pasahero kag mga tripulante.
1: Bullseye.
0: Ti ining barko nga mga kabiyanan may ara sang 306 ka mga pasahero, no? Pero ang ara sa manifesto is 117 lang, no? Kapasahero kag 17 ang tripulante. Samtang duha ging kumpirmar nga wala nagkasakay, no? So damo ang nagakuan sini kay ti may pagsigabong, no, nga nabatian mga kabinan sa cargo deck sang barko before pa man ini nasunog.
1: Bullseye.
0: Ti kahapon to sang naway na to kalayo ginbalikan to sus pila pa to ka bangkay to almost 30 plus pagid ang nakuha mga katropa dito sa sulod, no? So ang ibang dito naglulumpat, way na mabalaan kundiin kay ti ang lain pabala kay natabo ining pagkasunog sang ro-ro vessel. Gab-i, no, madulum. No, tikod ikaw ang pasahero di mo makita. Dati syempre pag sigabong ang tendency sina mga katropa mataranta na gid ang halos tanan mo.
1: Bullseye.
0: Di ba mataranta nang halos tanan ti madulum pa. O way ka nakabalo kon sino da o basi na dasma na tatapakan and everything. No? So ang ginakuan diri ti ano ang ginubra mga kaabyanan sang kapitan. No? Ano ang gin ang iyang mando dira? Di mo pa ning ginahulat-hulat mga kaabyanan.
1: Bullseye.
0: So, nang taon na to, nandugang ang mga update basi may mga taga-kapis to bla. May mga taga-kapis, why man, do, so far do, why man kita kabalo, kami yung taga-rohas dira, taga-kapis, mga kaabyanan.
1: Bullseye.
0: Okay, sige, sa piyak nga bahin, dugang pagid na ton nga balita, no? Ang ba ni Sheila de la Cruz niya, tanay sir, sa morgue na lang siya gindiretso para balsamar da yun. Pintas ka bala, shi mo. Bati pasa pa ni kamatayan iya karit kay Paldo na sang kamu balado mga kwan kamu, no? Kabalat

0: Ian pa lang tawo, ya ginatuloy nyo naman.
1: Ay!
0: Gaya nyo man binipit up the doubt si speaker. Oh, kasi tuod man yung away, siya kay labdanan to, ya. Oh, di ba lang?
1: Ay!
0: Oh, ang barko to, ang ruros niya, wala man sila bala mabunggo sa iceberg, Lodi Job, Titanic lang.
1: Ay! Ay!
0: May naglupok to ha, no? But lang kung ano, under investigation pa tong Roro vessel, no? Pero diri kita na yo ah. Mga kaabyanan, no? Parte to sa balita sa pungsod Thailand. Ha? Matapos nga gindakop ining isa ka 51 anyos nga lalaki. No? Matapos nga nagsulod ini sa isa ka fish pond, no? Kag nagparaos to ya sa ko koi fish.
1: Ayoy!
0: Sa bagay ang koi fish, damo dagko, no? Isa, tagpila, dagko-dagko mga koi fish. Kag abi nyo lang ay, no? Damo na dagko nga koi fish. Okay. Ining kwan, kilalahon na natin kay alias Tong. Oh, grabe sa pangalan niya. Oh, kay ito yung mga pangalan nga daan sa mga Thailander, budlay i-mentionar. Amot ang ngalan niya sin si Sochichay. Marami nga pangalan. No? Si Tong na lang, si Tong. Tiyosunod sa reporto, naglunta din ang insidente sa guwas ang isa kabalay dira sa Zoy Bibhavidi Rangsit, no? Sa nagligad pa ning September 7. Ang istorya dira sa tag-iya sang pond nga si gagin kilala kay Bobby, may ginhaboy, no, nga isa ka sex toy malapit sa pond ang suspect, no, sang hapon. So that's why nga gin kayon niya, kita niyo to minagalutaw-lutaw guro Ryan Sina. So ang iyaw bragin kay on niya to yung CCTV sang kamera para nga masakop ang lugar. So yung may mga kwano to wow. Now, nakita sini sa footage, no? Ang ining si Tong nga nagasakay sa iya bisikleta, tapos dugay-dugay, naguba, naglangoy sa tubig, kag pinangdakop niyang koi fish. Kita da na yung koi fish ng itsura be. Oh. So gingamit niya, ginaligar nga gingamit niyang isda para nga bao oh, maga ilyo-ilyo before ibalik sa pond.
1: Ay!
0: Oh, sa nakita siya sa tag-iya, kaga di lang tag-iya, pati itong ingod balay, oh, kita man sa CCTV, baw na lagyong suspect. No? So, makalipas ang pilagkadlaw, oh, nadakpan sang pulis ang suspect, mga kabinan, try pa siya malagyo. Tigin namin, ginkwan man, ako man ni Tong, nagkatugin siya sa lugar para maligo kung tani. No? Pero sang daw pagpaligo niya, init guro. Oh, hindi lang guro kaya init sang lawas ng batyag niya nga magpaumpaw blas tubig. Oh, laing galing nga init. Ha? Ang iya sini nga nabatyagan. Ha? So sang nakita niya ang koy, amo to yang winaswas.
1: Ay!
0: ti sa iya sini nga revelasyon. No? Niya hindi lang first time niya ginhimo ni. Ah, ginhimo niya yan sa ibang isda, no? Hindi lang sa isda gali, pati sa ido, bumluhoy ka.
1: Ayoy!
0: Ano yung saltik ni? Hindi lang sa isda, no? Ginabusuhan niya man tong mga, kwano, ang ido. Ayun na lamang sa mga tao, subong ha, pari ko Charles Dickens niya. Damo gidyas ang mga kwan, damo gidyas ang mga nabalaan nga hindi amo. Oh, kita niya yung koy siya, hinanot niya. Gusto niya yung koy. Oh, may lang kayo, ang koy, wala nang insyo koy.
1: Ay!
0: Di ba lang? Oh, nagturong man by iya ice lo di job. Ating turong guru eh. Oh, good morning landa pare ko. Pakitamyo man happy birthday kay Ma'am Imelda David. Sa Baylan Integrated School. Solid XFM follower. Oy, salamat ha, pare ko. Charles De Kenya. Kagsubo man, happy happy birthday sa liwat kay Ma'am Imelda David, no, dira sa Baylan Integrated School. Nakatutok diri sa aton palatuntunan. Natilawa niya na galit tanan eh, tawo na lang. Wala animalis nga wanggo.
1: Ay!
0: Kaka, kuhan ka man sina, gabatsyag ka man sina, kakita ka. Wara isa ora yay chura gintabunan lang oh. No? Kuha lang nang kuno basi mabasahan naman ani Meta doy. Pero koy. Galit hindi mo makuha ng utok sang tao eh, no? Katro pang Jason, may araya weirdo yang ati dress lang gabatsyag eh. No, galing koy. Sisisiksigid guro sa panulukan niya.
1: Ayun!
0: Sigid guro sa panulukan niya to ay. Okay. Sige. Damahi mo, no? Kahit lain ng iyan, nabatsagan sa koy, kakita siya guro, matsagan niya ko, pagpagwapa, agad guro ay.
1: Ayun!
0: Di ba? So, dati, siguro sang una, kwan niya, reincarnated guro niya ay. Dati man guro niya nga koy sang una. Dati guro nga koy ni siya sang una, Ryan Sina. No? O, kita mo, natitripikan niya. O, siguro nag-reincarnate na. Dati siya nga ido. Ay, maki mo, pinatulan niyang ido. Dibla? Hinanot niya tong ido. O, tapos ang napatay na tong ido, na-reincarnate. O, dati man siya nga koy. O, ninanot na. Tapos subong naging tao na siya.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Di ba? Hambal ni Jabanunoy, tinira niya lang tani ang tabius.
1: Ayaw!
0: Aloy ka. Oh, sakit-sakit pag nangagay mo yan, Jabanunoy. Ah, tabius pag yun yan, oy? Oh, sige, ba siguro syukoy na siya sang una? Oh, eh, patulan mo isda. Patulan mo tani, kataw. Di ba, way lang, no? Ang literal nga utok, guno. Gani man, no? Galing tiida mo na weirdos kalibutan. Subong, oh, may ara gani ga pakasal sa kanding.
1: Ayoy!
0: Oh, may ga pakasal gani sa kaldero.
1: Ayoy!
0: Amo nagid na ka kwan ng panahon subong. Oh, ngaway nagid kita ya sang mga kwan, no? Ang tanan nga kawirdi. Oh, amo na na yang aton.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ayo. Pero dakop siya, no? Abing gawro niya, koy-koy lang to. Oh, nagbakoy-koy, abi siya. Dakpan siya nagbakoy-koy sa koy.
1: Ayaw!
0: Oh, tani buhaya pag inampag nasaan niya ba tapos gisa sa buhaya eh. Oh, namay lang kay gagmay tong ngipon sang koy gro. Oh, na. Oh, namin ang headlines. So, oh, Thailander nadakpan nagbakoy-koy sa koy.
1: Oh no. Ayoy.
0: Ah, ayo. Ay, nagit guro, kabisihan ng iban eh. Amo na lang na guro yung tirada nila yung mga kaabyanan, no? Maluoy ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, 9:24 ha. Dari sa aton sininga pag pangalagad. Sa aton sininga pala tuntunan. Pagbalik na aton, report sa aton sininga mga katropa reporters. Pagkatapos, ginamang sa importante nga mga pahibalo. Sa liwat oras na aton, last 9:24.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM. Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: XFM.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Sacco, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglo tayo. Makapahubin pa siyang nawo. Majuti ka gid niya fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: XFM.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
14: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
15: Hala! Ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Ooh, wow. Guapa ni Guruay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo bang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Sansol Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Sansol Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Sansol Plus
5: Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko ako mula isa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
7: Sample Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
9: Mamakal sa mga butika.
7: Santon Plus Gold.
9: Santon Gold.
7: Coffee Mix.
12: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pagbili sa mga butika.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
14: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. F. M.
17: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
20: Go!

0: Pinoy.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan. Naligid lang sa aton sining mga katropa ha, no? Ipalinton ta lang niyo. Sa mga ka-rider naton, no? So sa karon nagapangita karon, no? Ang Raider R150 nagapangita sang bag-o nga King of Visayas sa mga mahilig da magmotor, ha? Ah, sa hilig da ang Raider, kada sang kilala ko galing lain ng motor ya. Pero kahapon do, dumay bangas na to, wow. No? This coming September 19, mga katropa, September 19, 2026, 10 AM, dira sa People's Park, Barangay Baybay, Roja City, no? Ipasundayag ang kaastigon sang Imo Raider, no? May ara sila sang custom bike contest plus exciting raffle prizes, no? Then may test ride sang Suzuki motorcycles plus ang Suzuki freebies kag premium items halin sa SMDI o Consulid Rojas, sa kada pagbakal nyo ina ha sang motor, no? Sa sina nga adlaw mga kabyanan. So pangitaan nyo lang da si Ma'am May Bermejo o kung pwede ka mo makatawag text sa 0999-994-5063. Para sa 60 ka mga rider, riders, kag owners, magkatulang sa venue. May eksklusibo nga mga perks nga nagahulat sa inyo. Ano pang ginahulat nyo da? Dali na! Sa mga kapisnon dira, ipagawa na ang kisig, ang kastig sang Imo Raider kag mangin, kabahin sang Angas Experience with GRP Racing in Rojas. So, dala ha, siyempre sang GRP, Suzuki, kag SMDI, King of Visayas!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katuan nyo lang da ha, mga katropa. Sige, kay Kenneth Pasete nga nakatutok diri sa ato niya pagpangalaga, nagapamati kuno sila dira sa may Poblacion Norte, Sigma, no? Happy birthday lang kay Katropang Joy. Jason Nanonoy, parekoy, may test drive naman. Hi, pamalumpati ita. Hindi ka no pwede. Nagligad tong sa SM City to, pinamangkot kong kwan. Ngo pwede matest drive ni mapailo-ilo lang ko dali lang sunya hindi pwede.
2: Ayoy.
1: Dito lang niya lagi lapit ya. Mapailo-ilo lang ko tani hindi gid sila yas. Ngo gagamay lang ning oras mga duha mga himo. Himoong ko lang mga tunga sa oras ang Iloilo. pagbalik mo kalag ka na lang mo tunga sa oras mo. No, dasig na. Okay, Judith Villaros mayong aga lang kag kay Janjan HD. Nagkatutok. Kay Reino Araque, nakaupod man, no? Diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay, Air Patrol. Okay, initial lang siguro, initial lang, no? Sa ila report nagikan sa Robinsons. Okay, anong report nila, partner? Mga katropa, daligid lang, no? Diri sa aton sininga pag update sa sunog. Sige. Check ko anay ma-update lang kita sa sunog ha, diri sa aton niya pagpangalagad. Katropang Elmer kag katropang Zaldi. Live report.
3: Katropang Jobel nagdangat sa 99,000 pesos. Ang posible pa ini madugangan sunod sa aton Bureau of Fire Protection ang nangin kahalitan sining nagluntad nga sunog kahapon nga adlaw dira sa bahin sang Barangay 8, Roja City. Kaga sandi gani sa investigasyon sa aton sininga Roja City Bureau of Fire Protection naglabot sa 12 tanan ka mga residential houses ang nagkalasunog, totally burned gid, katropang Gioben, kag naglabot man sa 13 ka mga pamilya ang apektado sining nasambit man ang sunog. So ining isa ka resto bar or duha I mean ka resto bar kag isa ka karinderya ay nakasalbar niya sa sunog. Kakatropagyo din. However,
1: pwede pa, pwede pa.
3: Oo, oh, pwede pa. So,
1: habi nila, bunggit urot ko no sa niya, ay nakami sinitambay-tambayan.
3: So, ay, anong mga pamalay ng itanan sa likod.
1: Okay.
3: Kakatropagyo din. So, 12 ka panimalay, suno sa aton sini DFT, ang totally burned. Kay man, matapos gani nga naglumpad ang sunog, ang nagpahibalo pa niya, sa aton sini BFP nga nagkasulog na direct tricycle. Katropan yung binagapit ni sila opisina, kaga mo na nagpabalo may sunog. So around alas 6-4 ni kahapon sang aga, sang gin-report ni sila, nagilayon man sila nga nag-responde sa lugar apang pag-abot nila, kay bangod yan nga kalabar or halos pa na nga balay, human sa light materials, ay madasigid niya ginamon sa kalayo. Pag-abot sa BFP, 80% na ya nga sunog no ining mga pamatay ni nakatropang Joben. Kaga nagapasalamat man ang aton sining BFP sa ila sining mga partners nga fire volunteers kaga takag kaga ferocity nga nagbulig man kay man una kag likod ni ang ginbombahan kapon mo sang tubig sang aton sining BFP katropang Joben agud nga mapalong lang ining kalayo. Kaga may ara man sa na-record nga isa ka persona nga napilasan bangod sa sining sunog at ang babae nga nagatrabaho ni sa resto bar ni Imong Bala, katropang Jobin, no? So, muning napilasan. Kay ang kuwato na din nga lang taon, nagkalatulog pa itong iban. Kagang iban nagpatulog pa lang, katropang Jobin. So, no, ito sa tuntung sisa, manggani, may gani nga may nakasinggit gid na sunog mo kay gakalatulog pa tong iban ka tawo katrabanjo ben may lang may nakasinggit nga sunog kamo tong napigayon gid sila tanan ni makagwa o galing ang isa to ining tinawo ni Imong Bala katrabanjo ben nga isa sa mga tagiya sa Cristobar ay nagpanik siya lumumpat siya sa bintana katrabanjo ben kag nakaangkor ini siya sa pilas sa iya sininga paa, kag sa iya sininga bukon man. So, ging bulong man to siya gapon sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital. So, ging declare, ng fire out, alas 7.35 na sang aga, nangin under control to siya alas 6.50 sang aga man, katropang Jobel. So, karon to, dahil pa ni ang investigation sa aton sininga Bureau of Fire Protection, Roa City, kaga sa initial na pag-ibig information, maluwas sa sining mga nagkalasunog to, panimalay, may na-recover pa ang aton sining BFP ng mga alahas. Katropan nyo, Ben.
1: Kasi no to?
3: Inapang ginatokib sa BFP ta. Kaga, amunay nga natalana, paninilang i-turnover sa tagiya ng katropang Joven. No, pero, Wai pa ni isang decision kung pilagi ng balor sang alahas ni nga na-recover sang BFP ta matapos to ang firefighting nga ginhimo nila pero muna sa initial info tabi may alahas sila to nga na-recover man nga sa lugar. Ang mga nasunugan, ang kadaman si pamilya nagkaroon sa daycare center, ang iba naman niya kay may mga himata sila nga may kaugalingon niya balay so dito lang anay sila yan nag-tinerman. Katropang Joven, kagahapon to sang hapon, nakakadyo na to si Mayor Ronnie, kaga nakahatag na sang pauna nga bulig para sa sining mga nasunugan, katropang Joven. Sa katapusan, nagpanugyan mo ng aton Bureau of Protection, nga kaya kung aton lagtawon, katropang Joven, kung aton mobserbahan bala, nagdamo ba na subong ang kaso sang sunog?
1: No, gani?
3: Sunod. Ang sunog, hindi
1: na ang barang, ang daluoy ko yan, barangay 8, ikaduha na ya.
3: Oo, kabugani. Hindi lang sa siyudad sa Rojas, kundi sa mga kabanwanan, sige ang nare-record natin nga may sunog niya, katropan Joven. That's why, nagapanumdong gidang Bureau of Fire Protection, no? Nga kung mahimo, sundon gid nila ang mga panugyan sa bumbero pa. Maluwas sa ila panugyan, may mga post man sila sunod rin sa social media, na pwede gina, nga lantawon sa aton sini makauturan. dugal pa nga panong dungani ni SFO2 Jun Margalbe, ang tagbababasang BFP Roa City, nga mas tunahon gid mag-report sa ila kaysa mag-video or mag-live. Katroban yun.
1: Eh, kanugon, nila, ya. Kanugon pa yung engagement.
3: No, isa ginasa nakita sa aton bumbiro, bala katroban yun, Ben, nga hindrance, kung nga man, delay man kung kaysa ang pag-responde. No? And then, mas mayo, pag-in sunod rin, nga itunbok or isave sa ilang mga cellphone ang number sa ilang mga local power station. No? Eh, may gani sa mga ginautangan, sunod rin kay Sir Galbi, so tangan niya ginapunbok yung gani, ari makasalbar sa kabuhi niyo, ayaw yung ginapunbok.
1: Gani. No? Ay, so, ang nang problema sa aton, Katie, wala na sila ya hotline sang pulis, why hotline sang Bureau of Fire, pero kung sino-sino mga tarpulano nga kuan gani, ara na nakasave sa punbok.
3: Tamo gani, katruban niya, ben, maluwas sila. Sa live pa sila yung manawagan, tawag na mo anay bumbiro, tawag na mo anay pulis.
1: Ay, pasi dito pa ya, kani, pwede man na nga before mag-live, tawag anay, sir. Oh. Di blado, parehas man to sa dito, ang ticket, ano, itong na-discuss siya. Yan di pwede ko, yan tawag na kambulansya, yan wala pa, yan di pwede ka tawag, kaya live na ko.
3: So, may number ko dito, anay kambulansya, kasi kaya live na ko.
1: No?
3: So, ako na katroban yun, Ben, kay why man ga kulang sunod ring bumbiro ta sa paghatag niya sang information, information dissemination, kag sa pagdudlo kung paano pagpatibato sa sunog. Magaling amo gidya, kung hindi gidya malikawan, kag amo ni abing budlay man sa sunog, hindi mo mabalaan kung sa nogid niya matapo, katropang yun, Ben. So, pamatiyan pa rin na kabahin sa interview ta kay SFO2, Jun Margalbe, at pagpaba sang Roa City Bureau of Fire Protection.
2: No, mayong adlaw sa tagapalamat mo sang aga, no, September 13, 2026, may nag-inform sa amon through walk-in, no, ako concerned citizen, no, tricycle driver nga may nagalumtad na dira nga sunog, no, in progress, no, dira sa may Barangay 8, no, Roa City Capiz. So immediately upon inform sa amon nga station, ang aton nga katapos ang Bureau of Fire Protection, ginapunahan gid, no, sang aton nga City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Ardine Gibidonia, nga nagrespondi, no, immediately dito sa nagluntad nga sunog. So pag-abot dito, no, no, mga around 6:08, no, ang aton nga first responding nga unit, no, aton nga diri nga central office, nag-conduct, no, sa natawag natin na size up kag firefighting operation. So sa to say, no, pag-abot dito ara na sa 80% in progress, no. So dako na tong sunog kay kung tanawon ng area kag ang panimalay dito, no, sa may Barangay 8, particularly da sa may Rosa Dinyo, no, sa kilid lang mismo sa Metrobank, no. Labandra mga light materials. So at the same time, isa sa mga madasig na nagalapta ang sunog because of the wind direction. That's why madasig ang pagkaon sang kalayo, no, dito sa mga panimalay. So mayo lang, no, hindi lang kita ang nag-respondi dito, no, may mga kopod kita ng mga responding unit, no, napasalamat kita sa ferocity, no, pag sa kakag, kag RCERT, no, kag iban pagid ng mga responding unit, especially kita ng ato mga barangay officials, no, sa may Barangay 8, nga nagrespondi. So at around, no, 6:52, no, gindeclear, no, sang aton nga power ground commander under control, no, around 6:52 kag gindeclear, no, sang aton nga City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Ardine Gibidonia ang power out, no, around 7:35. So nag-conduct, no, sang overhauling operation ng ato, no, pagkatapos ang firefighting operation ng ato, magkatapos ang Bureau for Protection, kaga upon pagpungusisa, no, may ara kita nga isa ka injured, no, civilian, babae ni siya, no, amo si Cecilia D. Gabahiron, 54 years old, nga nakaagon sang first degree burn, no, sa iyang likod, no, kag sa iyang right shoulder. So ang aton nga estimated damage, no, based sa aton nga BP operational procedures manual, So nag-abot sa 99,000 tanan dito ang damage. Estimated pa lang na siya kaya because mag-saka pa na siya once na mag-declare ang ato ng mga victim sa ilang mga affidavit of loss.
4: Okay, sir.
2: Sa ato nga pag-pangusisa, no, sa ato nga investigador, nag-upisa no, ang kalayo no, dira mismo sa ginapanag-iyahan ng balay ni Emma Aguilar. Mm-hmm. O, Mima Aguilar. Yan ang pag-iyasang Cristobar. Dira, no? So sa likod niya, sa nipopaan man dira, na dira ang nag-start, no? Based man na sa initial investigation sa atong mga investigador.
4: Paano?
2: Hindi pa natin ma-confirm, no? Kaya because...
3: Marek na ba yan ni Garabin si Senior Fire Officer 2, Jun Margalbe, ang atagpawag sa atong sining Bureau of Fire Protection man. So, ongoing pa ng investigation, may arap pa man sang sang inabaw, agud nga matutukan din isang aton sining BFP ang pansining pagtukib kung ano gibla ang dito na ang susunog. Pero initially ito kahapon sa pagpadulong man ni Katropang Inger sa area, ang hambal gito sang mga kaupod ni Bla sang tagiyan isang bar ni Imong Bla, katropang yun ang mga upod dito sa balay, kaya nag-askein to yung mga tao man mo. So, lingi dyan sa electrical wiring, Bla, or sa sakit, yan, isang bumbilya na Bla, kaya nila bumbilya, inang butong-butong Bla, katropang Ben. So, nag-spark sunod rin, tapos gulpila naglayo, ibig to ni ginalantong nagsugod ang sunog, ay tapos human sa light materials ang pamalay, ang huyot sa hangin kahapon, pakadto pa to sa likod. No? So, amun nga naubos gito ang dosita na dyan pamalay, pero ang nahalitan is 13 kapamilya, equivalent sa 44 individuals katropang Jovel. So, muna balita na to, update report sa naglunpad ni sunog dito sa Barangay 8 kahapon ni Adlaw. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Gev Jr. ang tropa mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, panabang salamat ka tropang Zal De Gev Jr. Update na to, mga katropa, sa sining naglunpad nga sunog, no? Nagikandira mga kabyanan sa bahin iya sang kwan, no? Barangay 8. Kahapon sang aga, no, nga nagsunog sang pilaman ka mga panimalay sa nasambitan iya nga barangay Halong Gidha. Sa mga sunog-sunog gani, no, malta gani mga saksakan nyo da, mga kwan nyo, electric nyo, pang kwanan nyo gid kay ti ma budlay na mga kaabyanan. Okay, sige, more updates na tutukan nyo sa ibang pagid ng mga public affairs program diri sa 106.5 XFM Rojas. May nagpa-sponsor niyo. Na-ready mo ng katropaleta? Ang ruleta ta, katropang Jason. Na-ready mo na ang ruleta? Away, ati bukas lang eh. Pabuasan ta. Ulihi ko ng dumduman. Damo, abi mo nag-message sa'yo kag nag-kuan sa aton, ho? Oh, salamat gida sa patamyaw ni Sir Galbi, ha? Sa aton nga birthday. Oh, belated happy birthday, pre Jobs. Oh, good morning, ha? To Mary Joy Delphine. Bago lang kubugtaw, hambal ni Daryl Fuerte. Oh, tapos nag-react na yun si Crystal. Sino niya, we can't help you. You have a special treatment. Oh, si MJD lang. Sabat man dayon si Mary Joy Delphine. Ano kaning middle initial mo, Mary Joy? Kay lawagon ko pagid. Oh, good morning, dear. Breakfast na da. Sweet man ah. Oh, Bernard Villanueva, mayong aga. Yes, gid ka mga duwa, Mary Joy Delphine, gid. Kulang pa na gani, ba? Pang middle initial mo. Oh, sige, ay singgit pa, gid. Daw, nanamian, gid ko sa inyo, kag. Kinapugait niya si niya, kung lawagon siya sa iyang ngalan. Hindi ka pa sina. Nagpabunyag, liwat yung pailis kang alan mo para hindi ka malawagan. Okay, sige, dari sa aton sining pagpangalagad mga katropa sa aton palatuntunan. Sa aton niya pagpangalagad daw alang-alang naging tsempota, no? So, sa liwat, happy birthday. Kay katropang Joy Banagudos. Nalaga sa ulog sang iya sining kadlawan subo. Salamat gid sa papanyaga karon. Mutan ko siya. Okay, wait a tempo diri sa aton sininga palatuntunan. Standby na sa aton sininga drama. Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kagin ang palatuntunan, Bullseye. Diri sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo.
5: Exciting!
1: Oras, las 9. Ang oras naton, impunto, las 10. Ang hindi nga oras, ang bulog, gagredulong sa inyo, sang Casino Plus.
6: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Hala, ka-exciting!
15: Good news! Sa MLuelier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
12: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Kasigari nyo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. At dyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihok sino. Hindi ko mahimo nga kaumpen ko. Nabatas mga buhatan nini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay. Sa inyo tanan.

0: at ako lang nag-abot? Ah,
1: sinilang ah. Uy, anak, ikaw mo lang nagasakay sa auto nga nagdulog sa atubang sang balay bagulak? Siling nila, may nubyo ka kuno nga di auto?
2: Good evening!

0: anay. Magumalang abi ako nag-abot mo. Ah, Emile! Ang mga chocolates dira, ha? Ipagwa! Kaghatagi si Chester! Kagdasiga dirang merienda! Kiba si malakong gutom na kagkapoy si Chester sa pagmaneho sang iya auto?
1: My boyfriend ka na gali? Nga nga, subong mo lang siya ginpakilala.
2: O wala, si tatay naman ang naakig.
0: Ay, Chester! Dali di ho ah! Pungko di ho! Dali ka pungko!
1: Salamat, Jay.
2: Oh, hala. Dumaano gid siya sa nubyo ni May? Ah, Mare, sige ha. Mapaulin na ako ah. Para makapahuway ka. Kag maatipan mo sang maayong bisita mo. Salamat sa pasalubong ha. Ah, May, anak. Mauna na ako ha. Salamat liwat.
3: Ay ah. Bumahipi ko. Sigurado, manugit siya kay Eloy. Nanugbyo ko na si Chester.

0: Nay?
1: Oo, anak. Nakilala ko ng boyfriend ni May. Manggaranon gali, kag may salakyan.
0: Amo bala, Nay?
1: Oo, anak. Dasun kag guwapo. Doon nagasala gani sa atipan sa iya si Miga Alita. Kay ti, doon sa ano bala? Manggaranon ang manginbana ni May. Ay, sige ha. Ibutang ko anay mga pasalubong ni Miga Alita sa akon sa sulod.
0: Sakit suntugan ko ba? Dagin sumpagili. Kagdas hindi ako magaginawa. Malakad ako. Pagkado ko sa bangga. Agaron ko mga amigo ko nga mag-inuma. Nay, malakad tanay ako.
1: Ah, sige.
0: Lumsan ko nga akong kagalingon sa ilim nun, ah. Mapaumog ako para makalimot. Para nga magbinod ang akong bilog galawas. Kagindi na ako magabatsyang sa kasakit.

Lano? Natulugan niya mga amigo ko. Nagkalawabo na sila tanan. Pagkakuro ng isang nabilin na nagatindog. Ang dumdum panay kung maubog. Kag makalimot na ako. Kapag doon naglalapagin ganing ginabatsyag ko ako. Mas pagkita ko ang ginasakitan. Tagmayo pa. Nabuli na lang ko. Hindi ko na lang magpukawa ng mga upod ko. Papuli na lang sila karon. Kung makabugtaw na sila.

0: nagapanirado sa sumintanan sa ila tindahan. Palapitan ko siya. Buligan ko ah. Oh. Ah, May. Buligan ko ikaw ah.
1: Om! Ba? Eloy?
0: Manira ka na sa tindahan mo. Buligan ko ikaw.
1: Nga nga.

0: ka pasagwa nga tuwang gabi na.
1: Pasensya, ma'am. Medyo nalingaw lang sa nginom sa bangga. Hindi rin masulit, ah. Promise?
0: Uy, nagahuloy ang iya mga mata. Kadaga pa rin maho sa sang-ilim nun. Hubog ka?
1: Hindi, nakainom lang. Layan ang hubog. Saan nakainom lang?
0: Kamusta ka na?
1: Okay lang. Ikaw, ya?
0: Okay man.
1: May may pamangkot ko si mo. Simple lang niya.
0: Ano ina?
1: Kung may isa ka lugar nga gusto mo nga katuan, inang pinaka gusto mo, Ged? Sa diin? Kang nga, ah?
0: Ah? Nga nakapamangkot ka man sina?
1: Wala lang. Gusto ko lang may balaan. Kung may isa ka lugar ka nga gusto mo ginakatuan. Nga kung ginasubuan ka, dito ka makadto. Gusto ko lang may balaan, ah.

0: sa Corregidor Island.
1: Ah?
0: Dito kami nag-field trip sa college ako mo. Hindi ako makahibalo kung nga ah. Pero gusto ko nga magbalik dito. Isang una namang napangkanto dito. Nag-ibig ako sa Kalipay. Puno sa hindi mapulong na baratsyagon ang among adoog. Madamo sang luwa kagkasa

kayong kapaslawan. Inang isa ka lugar nga gusto kong balikan. Sang aran na ako sa ginatawag nga Eternal Flame of Freedom. Ginapensar ko nga ako ang among isla.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwan ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-assisted pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-assisted pain,
13: pangkarang pain,
14: fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

0: ako lang isa sa tunga sang dagat. Aking bato, nanindugan, nag-antos para sa kabuhi, kag para sa iban. Do pareho sa mga bata pa kita. Nadumduman mo? Mabalik ako sa among lugar. Kun mag-abot ang husto ng panahon.
1: Kuna mo, ako man. Pag-abot sa husto ng panahon, maghanto ako sa Corridor Island. Kung wala na kita nagkakita ay. Pero, ginapangita mo ako. Kagpangitaon ko ikaw. Magado ako dito. Agod dito kay ikaw pangitaon. Wala ka man dito. Nakaibalo ako. Kay isa ka bes. Nakalapa ka na dito. Kag matindog man ako sa eternal flame of freedom na ginasiling mo. Kag ikaw ang paminsaron ko.
0: Oh, Eloy?
2: May? Hindi ka pa pala magsulod?
0: Sige. Masulod na ako.
1: Mapauli naman ako. Gusto ko siyang haksun sa tuman kahugot. Abang ang kasing-kasing kulangan na kahimu o sina. Pamatsyagan ko suong. Akon lang si May. Akon lang. Wala sang katunga. Ginahakos siya sa kasing-kasing ko. Kagsang akong pagkatao. Gusto ko nga pahira ng iya mga luha kay ina. Abang pareho na mo na hibalan nga hindi mahimo. Kag nahibalan na mo pareho nga ginasakitan ang tagsa na mo kapalatyagon.

hanggang ina, hindi ako makatulog. Sugod sa gabi nga ito. Wala na kami nagasubilano ni Eloy. Ginalikawan na namun ang isa kagisa. Bisan sa opisina. Kung kaisa gali, masarangan nga ihambal sang kalinong ang tanong nga gusto mong ihambal. Kung mapabatsyag sang kalinong ang tanong nga ginabatsyag mo sa lawas. Ilabi ng kasubo, kagkasakit. Kagsang gabi nga to, nabugos ang akong kaisipan na tinahigugma ko si Eloy. Kagbugos man sa kaisipan ko nga masakitan siya sa paghigugma ko. Ay, sa isa lang kapiso, naghigugma ako kag ang sakitan. Kanagibalo ako nga hindi na ako ang bay nga anak ni Santiago kag Alita. Sang gabi nga to, nabatsyagan kong pagkababahi ko kag ang pagkatao ko. Tugod sang tion nga to, nabatsyagan kong kalipay kag kasubo sang dungan. Kaginpangako nga hindi na ako maghigugma liwat.

0: ang jago. Ari naman si Chester, ho?
1: Biyahe, ane ako.
0: Boy, kita mo lang gini nga lalaki ni, ho? Ako na lang gani ang masugata kay Chester, ah. Chester! Anak! Ay, ari ka? Ay, hala. Kadamo naman sang dala niya, ho?

0: Do, dumaan mo si nanay sa natipan kay Chester.
1: Oo. Oh. Kinadalaan siya permis ang regalo mo. Dayaw ko di ba lang kay nanay mo?
0: Mayugid maglana si Chester kay nanay mo. Do siya bala ang makigupod, haw? O ti ano, ginbaton mo na balang pagigugma niya, haw?
1: Wala ko isang luyag sa iya nang apang mapiliton gud si nanay. Mayutanik kong malakatan ng sudayan pabalik sa Qatar, ah. Para nga mahapos ang pagdispatcha ko kay Chester. Wala gid ako sa bisan jute lang nga balat siya gun sa iya nang wala gid.

0: nagkabala? Hoy, May! Sa luyo ni Chester, hindi ka na kinahanglan ng mga budlay pa.
1: Apang wala ko sang luyag sa iyan, May.
0: Gaga!
1: Ong, Nay?
0: Hindi ka na ako pagpakigami, ha? Gusto ko na sa pagbalik din ni Chester, kag magpabatsyag na sang paghigugman niya sa imo, hindi ka na magdamo sang arti pa. Batuna na siya.
1: O Diyos ko, Nay!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold.
4: Kala sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Anton Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Ang sa Anton Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Sugot ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawat nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
9: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Go!

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Sax FM Rojas kag sa bug-os nga Pilipinas, las 10:43 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: aga Banwa, mayong aga probinsya sang Capiz. Mayong aga siyudad sang Rojas, mayong aga Pilipinas. Nagaplagdap lang tuntunan Sentro.
1: Sentro.
0: Ligid lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Sa subong aga mangin ko pinyo tubtub alas 12 in punto sa udtong inyo alagad. Ang inyo talus nga katropa. Yung anchor woman, katropang Christine Dayan Ropa.
1: Sentro!
0: Tang magadulong sa inyo sa mga nagapangunang mga talalupang doon nga dapat ninyo may baluan sa subong nga mga tinion. And of course mga katropa, sa dugang pagiging mga balita, partikular mga balita lokal, naman yung igadulong sa inyo sa nga tusing patrol with katropang Zal Diagiap Jr. kag katropang Elmer Derecho Estimar. Sa ilaman siya patay nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay dri man niya sa atos nga bugos nga probinsya. Ay mga katropa, good morning na! Happy Monday!
1: Wow!
0: Petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. And of course mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabilin nga 102. Sa adlaw, antes naman ng adlaw sang Pasko.

0: Sentro.
1: Salamat mga katropa, mayar na gid lamang kita sa 102 days until Christmas. And of course, good morning sa mga katropa. Naton yung nag-upod na. Risato sa pagpangalagad labi na dress may bahing sang Chudora Arsena Trade Center nga ginapakat na gid subong adlaw sang Lunes. Dress sa may katropa nga TMU duty naton dira ho. Sa katropang George Agil. Gaga sa mga katropa naton sa utanan section kay Leopoldo Revisa. Good morning. Kagisuman pa nato dira nga mga katropang listeners nga nagatutok gid diri sa XFM Rojas. Mayong morning mga katropa. Centro. Good morning man sa mga katropa nato dira sa may bahin sang Burgos Talipapa. Sa Injap Supermart dira sa may bahin sang Matcom Burgos. The same as well sa may Mang Tinapay nga nagapulupamati gid subong aga. Good morning. Ay, good morning man sa mga katropa nato yung nagkaon-kaon na dras may bahin sa Ay-Ay Karinder Yaho sa may Barangay Tiza Rojas. Same as well sa may kainan ni katropang Sharon Amigo dras may tubang sang LTO Rojas City. Good morning! Centro! Tika ba yung pangamaayogid ang inyo dira nga mga bentahan ay susubong adlaw sang Lunes? Centro! Kay Lunes na naman? Centro! Bukada ng sang simana mga katropa, so gani dapat positive lang ang tanahan. Think positive lang mga katropa kay syempre basta tabag sina ho imbukada sang simana dapat kuno positive ka hindi lang sa COVID o sa drug test. Ayoy! Positive ang mindset ba? Good vibes lang dapat.
2: Wow!
1: Balaan nyo sunod sa ilang. Kung positive ka, ka-good vibes lang. Madalas sana yung bilog mo nga simana.
2: Exciting!
1: Kung negative vibe ka subong, daway ka sa mood, ay ayaw i-cancel na ina kay Lunes subong.
2: Ayoy!
1: Okay ba, si bala sa bilog mo nga simana, balda ina.
2: Oh no!
1: Pipili ka na lang. Hindi na sa mood mo.
2: Ayoy!
1: Anyways, good morning mas mga katropa naton nga nagatutok na status nga XFM Rojas 106.5 Facebook live. Same as well status nga YouTube channel. Oi mga katropa, good morning.
2: Exciting.
1: Good morning gid sa inyo dira mga katropa. Sa mga katropa peeps man naton nga wala siga po naka-like and follow sa aton sing official Facebook page. Oi, ano pang ginahulat ninyo ma? I-like and follow na naon na mga katropa. Good nga mangin updated gid kamo sa mga nagakainabo. Di sa ato nga probinsya mga katropa. Di mangin sa bilog man nga pungsod Pilipinas kag mangin sa luwas man sang pungsod. I-power share naman mga katropa ang aton programa para madamo-damo kita diri. Wow! Oy, anyway sa subong galing adlaw ba. Dali lang gid kay ma time check ko ano. Ang oras sa alas 10:51 na sa aga. Kagining oras ang bulog na dulong sa inyo sang M. Luwilier. Happy happy birthday anay sa aton ring DJ Chika Bay. Wow! Ang isa man sa aton sning mga nagapabugtaw sa inyo tuwing hapon. Si katropang Joy Banagudos. Happy happy birthday.

0: Centro.
1: Sa Liwata, happy birthday kay katropang Joy Banagodos. So, kadungan niya pa birthday ang atos nga Santo Papa ho. Leo the 14th.
2: Wow!
1: Happy, happy birthday. And of course, a belated happy birthday man kay katropang Joven Anis. Sa ulog man siya sing kadlawan ka hapon nga adlaw. Damo sila ga birthday subong September no.
2: Wow!
1: Ginahan gid abi ni katropang nila. Cha uno gid eh.
2: Ayon!
1: Ay, anyway, sa tanan ni man nga sa ulog man sang ilas nga tag sa ka mga kadlawan subong, kag sa mga madasun pa nga may nadlaw kag natapos na. Happy, happy birthday, mga katropa.
2: Exciting!
1: Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Wala naman kayong chok. Di subong, mga katropa, ginapakat. Ginapakat kung ano ang kaunon karon.
2: Ayoy!
1: Di kay balaan nyo. Matingob si SM kag si katropang Joy pakaon. Mangkot kakayanin ba ng power? Alalaman.
2: Exciting!
1: Minaya, dari sa katropa station, mga katropa. Once nga may ga-birthday, ay sus! Sadya-sadya lang ang kinananay. Kinananay. Sang handa.
2: Ay!
1: Ang balto nila. May mga katropa, tadi nga maapas ko. Dapat kung maapas ka mo, iapas kid ka mo eh, kay budlay na mag-asa, bala. Ati, kadto lang ka mo di, nag magdalas ang kung ano man ang dalalo niya. Charot! Pero anyway, sa mga katropa naton, happy, happy birthday.
2: Exciting!
1: Of course, mga katropa, by the way, ang atos ni nga pa-Zumba, o kung ng katropa, Zumba sa Santo, na nagsa family bulibong pa-premyo, grand draw.
2: Exciting!
1: Na-post na naton, mga katropa, ang tagsa ka mga gin-sumiter nga video sa atos nga mga 5 participating teams nga magapasundayag sa ato sing labing una nga katropa Zumba diri sa XFM Rojas. Sa mga katropa naton dira, oy! Pangitaan nyo na dira ang inyos ni nga mga bet! Ang inyos ni nga luyag nga magdaog sa sining pa Zumba naton, mga katropa. Sigin post na naton ang tagsa nila ka mga video. All you have to do is to react and also shares. Make sure nga naka-follow ka mo, mga katropa, sa ato sing official Facebook page, ha. Kaya nga ato sing mga tabulators, tikwa na ng stricto sila, mga katropa, dapat naka-like and follow gid sa ato ng official Facebook page. Antes i-count ang inyos nga mga reactions sa mga katropa. Tika tropang tin, anong nga klase sang react man? Anything! No? Bisan angry pa da, counted ina, mga katropa.
2: Wow!
1: Basta naka-react lang ah. Kag naka-follow ka mo, naka-share, naka-subscribe sa YouTube channel natin. Uy, sigurado na ina ang inyos nga puntos sang inyong nga bet sa ato si nga Zumba.
2: Wow!
1: So far, ang leading, mga katropa, ho, ang Sapian Red Sun Zumba Ladies.
2: Wahoo!
1: Bagin magpaperde. Nagapangaduhan naman, mga katropa, sa ato si nga pinakamadamo sang reacts and shares ang Good Vibes Family. Mga katropa, natundra, hingabot, ha? Kiyasta, pamanisa, kwan? Petsa 25, adlaw sang Biyernes, mga katropa.
2: Wow!
1: Ikalita ay kita sa September 27, sa ato sing grand draw sa Santo na next family bulibong pa-premyo. Pusadiin ang magadaog, mga katropa, mayara sang para sa first prize, 50,000 pesos. Sa second prize, 30,000 pesos. 20,000 pesos naman, mga katropa, sa third prize. Kasi napulo kita ka mga consolation prizes, 5,000 pesos. So guys, mga katropa, nato ang inyo dirang mga tinipon ng mga raffle entries. Oy, ano pang ginahulat ninyo? Ihulog nyo na, mga katropa, kay this week, this upcoming September 18, last draw na nato na. Last weekly draw na naton, mga katropa. So gani kung luyag nyo pa nga magdaog, basi subong na ang inyos nga swerte nga adlaw, mga katropa. Pati ihulog na now na, mga katropa. Hingabot ah, no? Kaya sa grand draw naton, mas madamo pagid sa mga papremyo ang nagahulat sa inyo. ti bonus pa ining pa-zumba nato, no? Nga ko si diin mga katropa, ang magadaoga, ang champion nato, magkapauli sang 5,000 pesos. Ang first prize naman mga katropa, magadaog sang 3,000 pesos. Tag 2,000 pesos naman ang para sa second prize mga katropa. Hindi man magpauli sang luwaan ng isa ka grupo nga hindi magdaog mga katropa kay may consolation prizes man kita nga worth 1,000 pesos.
2: Yahoo!
1: And kung makuha pag isang grupo nga paborito ninyo ang best in costume, oy, additional 1K na naman.
2: Yahoo!
0: Exciting.
1: Nagaulan sang papremyo mga katropa sa ato sing plabuton nga Santon and XFM Libolibong papremyo. So gani mga katropa, ihulog nyo na ang inyo sing mga entries. Agod nga kamo naman ang magdaog.
2: Yahoo!
1: All right. Ari nakita sa mga comment section naton. Good morning gid kay katropang Kenneth Pasete nga nagapanguna diri sa aton sing pagpangalagad. Gapamati ko na sila dira sa may bahin sang Poblacion Norte, Sigma, Capiz.
0: Exciting!
1: Kapang Josel Baras, Balasa Barogo, good morning. Kay Zyron Ordas Agihap. Good morning, Git. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, good morning.
2: Wow!
1: Kay Taimo Sok Bering, kay katropang Eric Bering sa Mamulawon Panay, mayong morning.
2: Yahoo!
1: Same as well kay... kay Lloyd D. Navales, sa may bahin sang Bacolod, mayong morning.
2: Centro!
1: O, 16 days na lang kuno. O, ang Mascara Festival na dila dito.
2: Wow!
1: Kay Ma'am Flora Bello, sa may panitaan. Good morning, guest. O, happy, happy birthday kuno kay Ma'am Joy. Enjoy your day.
2: Yahoo!
1: Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, good morning!
0: Exciting!
1: Happy birthday again, Ma'am Joy. Ma'am Guaps, I love you so much. God bless you.
2: Yahoo!
1: Kay Ma'am Helma Inyon Bantes, good morning. Pag-greet lang ko no kay Ma'am Joy, happy birthday. Kag kay Sir Joven, belated happy birthday. May God bless to both of you.
2: Wow!
1: Kay Sir Mobs Anisco, good morning, bow. Full support gapon sa may trick toda, maski si President Paing Turbo. Gapik sa bodega sang Global Exceed sa Lawaan. Sige, good morning, gidara sa inyo.
2: Yahoo!
1: Tumalabutan sa ato sa pagpalayag subong aga, good morning! Inidanay nga programa ang builogid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Wow!
1: Kung din mga katropa, may kape ka na, may sana, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yes, katropa, ini ang ginpaugpong nga persa sang Santone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee.
2: Yahoo!
1: Ini samang gustin nga saranggid nga makabulig agud nga tunawon ang mabukol-bukol sa ton lawas bangod sa anti-tumor properties ni katropa. Mayaraman ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang aton immune system kag resistensya. And aside ra mga katropa, yari karon ang pinakapaborito sa tanan sa mga premium D3 coffee mix users naton, amoang iyas ning angkon nga katamis.
2: Wow!
1: Kini mga katropang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton nga blood sugar level sa lawas. Gani ha sa mga katropa naton ra nga may sintomas na kag nagasupreher na gid sa malatian nga diabetes kag karon. O, tinadlok na mag-inom sang kape.
2: Oh, no!
1: Ay, katropa, don't you worry. Ayaw magkabalaka. Bangod yari karon ang premium D3 coffee mix ang ginhimo para sa inyo.
2: Wow!
1: Nagkabig man ini karon mga katropa bilang diabetic-friendly nga klase sang kape.
2: Yahoo!
1: Mga katropa, subong pa lang, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
1: Lokal na mga katropa sa tondring mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo man nga mag-to-cart na ha, kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee, kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Alright mga katropa, sa ato dring mga balita dri sa Lunes, kondisyon sa Platuntunan Centro.
2: Centro!
1: Itingwa ang takaroon nga malabot ang aton sa mga katropa sa patrol. Dira sa may bahin sang Robinson's Rojas. Ako sa mga katropa subong adlaw ho ang PhilHealth nagapatigayon sang mall registration para sa yakap program. Ate gindugukan gitong mga katropa kay na ho. Basta subong sang mga benepisyaryo mga katropa dira sa nasambit nga mall.
2: Yahoo!
1: The same as well mga katropa sa sining mga benepisyaryo sang uplift program ho. Nagtipon man sa Robinson's Mall. Oh, nililingob sila to ha.
2: Wow!
1: Kay subong na ginapatigayan mga katropa ang releasing man sang tig 2,000 pesos gikan sa nasambit nga program.
2: Yahoo!
1: Hanggang ang mga detalye mga katropa. Nagdugang pagiging mga balita, tutukan sa ato sa pagpanumbali. So this time, mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
2: Sentro.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
10: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta.

0: Ugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assistive pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
10: Hala! Ka-exciting!
11: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer.
12: Premyo sa Taansan Promo.
11: Si Presidente Siyembre, 42 years old. Halin sa Roja City, Capiz.
12: Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos.
11: Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog.
12: Padayon sa paghulog sa entries.
11: Para sa chance ka magdaog sang cash prize.
12: Grocery package.
11: Kag mobile phone.
12: Dali, base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos.
11: I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 from 2026.
13: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Katro.
1: Alright, pabalik din mga katropa sa platuntunan Santro. Kagsigapon ka po din yun, lagad katropang Christine Dianrop. Ang inidani nga bahin mga katropa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sa isa pagid ka dekalidad man nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Capsule. Wow! Halusugan ang puhunan sa araw-araw. Mga katropa, kung ako sa inyo, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man mga katropa sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Na nagabulig man sa pagsuporta sang aton nga resistensya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yes mga katropa, available na ang ato sa Santon Plus Herbal Capsule sa pila naton diri ka mga leading drugstores, particular sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, Centro, Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace of Pharmacy. And also sa rang nyugid nga madto cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Centro. Alright, this time mga katropa, lagat-lagat tuntang atos nga patrol with the katropang Zaldi Aguiap Jr. O, may kang tanan mga katropa sa dira sa may nagkakainabo subong handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Dira sa may bahin sang Robinson Small Rojas. Centro. O, tidamo da sa mga programa man mga katropa nga ginapatigayan subong adlaw. Ini ang pa-birthday no ni PBBM sa tontanan. Di ko sa mga katropa na tondra nga wala sa gapo nakaparehistro sa sini nga yaka program ho. Ano pang ginahulat ninyo? Centro. Padulong na dira sa may Robinson Small mga katropa. Pero ini an nahoy baloon tabi kung pilagid ka mga benepisyaryo man ang nagpadulong dira no sa may bahin sang Robinson Small Rojas sa sini nga ginapatigayan dira ang programa subong nga aga. So sa detalye katropang Zaldi. Live.

0: report.
1: Katro pang pinaglabot yun sa Kapin 3,000 sa mga individual ang naservisyoan sininga pagpatigayon kang handog ng Pangulo, servisyong tapat para sa lahat. Kadungan din isang iya sininga pagsaulogman sa iya nga kadawan. So isa ini ka flagship programan nga makabig naton sa aton sininga presidente ko sa din sa salud sa tatlo ka tuig ginhiwat ini nga nasambit nga programa sa katropang Kristin sa tagsa ka mga probinsya sa bilog nga Pilipinas. Kaga susubong nga adlaw sa sining programa nga ginhiwat diri sa isa ka mall sa may barangay Lawaan sa katropang Kristin. So nagtipon diri ang nagkalain-lain man nga government agency agud nga magatag sang serbisyo sa sining nga kapin 3,000 ka mga individual. Now, sa katropang Kristin present diri ang mga ahensya sang gobyerno sa nga isang DSWB para sa ilang sining upslip program kung sa rin may ara ang masobra 300 sa mga individual ang ginrelisan sa tig 2,000 pesos nga financial assistance man sa katropang Kristin. Kariman ang aton PhilHealth nga nagbulig sa pag-assist sa aton sining mga kauturan na makapares pero sila sa PhilHealth kaya of course sa yakap program no, sa nga PhilHealth sa katropang Kristin ara man ang aton sining dole DSWD ang aton sining no, ang aton sininga sa DENR, ang Department of Agriculture, ara man ang aton sininga mga kapulisan, Katropang Kristin, and madamo pa sang agencies like sang Public Attorney's Office, ang IBP mismo, no, ari man nag-attender man din siya ng sambit niya programa, agad makadulong sang mga nakalalaing gid nga serbisyo sa aton sini ang mga kauturan man. Now kagaina sa ginhiwat nga malikpot nga programa Katropang Kristin antes ni gin suguran ang paghatag sa serbisyo sa aton sini nga mga may kauturan na nagpadulong diri kun sa nasambit nga mall naghatag man sang iya sini mensahe in behalf sa aton sini nga presidente ining si Ma'am Leia Tanodra Armamento ng isang National Amnesty Commission sa Katropang Kristin. So sa rin, naging dayaw yaman sini ang probinsya sa Sangkapis kay unlike sa Nodere sa mga probinsya na iya sinigipan at magtambong sa kasubong sininga kahiwatan ay damo ya sa agency, no? Government agencies kaga ang aton nagsinga provincial government ang nagtambong diri no kaga naghatag sang ila serbisyo sa Katropang Kristin. Kita mo damo gid may data may PhilHealth at ang halos tanan ng mga government agencies ari gid ya Katropang Kristin no so gani sunod diri sa kay Ma'am Leia nga iniman nga programa ang pagpakita sang ning makabig mabalang pagka ano ya no pagka down to earth sang aton presidente kay Luya Gia sa nagri sa ano ni sa pagsaulog sang kadlawan hindi siya ang halaran kundi siya ang maghanad no sining mga serbisyo sa gobyerno mapalapit sa tao ang gobyerno Katropang Kristin kaga tanay man ang mga nagkaigo o bulig sa among pinagi sa among programa. Pabatihan ko rin kabahin sa interview naton kay Ma'am Leia Armamento man sa Katropang Kristin.
2: Celebration! Pana ang nagapanaog to give the services sa gobyerno instead of mapasalamat, celebrate. Wala man sa tao sa pangabuhi. Wala effect. So gusto niya nga may effect ang iyang birthday sa tao, madumduman siya sa tao. So muna iyang ginahimo ng for the third time na, third year na ni nga, ginadala niya ang serbisyo. Daw gina one-stop shop niya bala ang serbisyo sa gobyerno. Ginapinagsasama niya sa isa kalugar. And then, actually, hindi lang yung national government, pati ang province ng Capiz, may ilan man na contribution. Kasi di ba, mga anong ganun yung mga director, mga local officers, yung dreaman. Kaya hindi lang na funding galing sa national government, kundi iyaman sa local government.
0: Ma'am, just for the people to understand, ano kito yung mga agency ang nag-tipon doon karon para makahatag serbisyo sa mga pumuluyo?
2: Ay, kada mo damo, damo niya ganit din eh. May ara, di, siyempre ang province mismo, yung PLGU, Philippine ang province ang local, sa Capiz. Tapos may ara ka mo sa DNR, may ara ka mo sa yung iyaman sa national office nga, yung sa OWA. Tapos may ara man kayo sa social worker. May ara man kamo sa coconut industry, sa fisheries. Halos tanan. Tapos, kanamunda mo, nga, daw, nagkaroon ka one government approach sa isa kalugar. Ginimo niya ni nationwide. So, hindi lang din sa aton, sa iba man nga parte sa Pilipinas, amo man niya ang ginilagi na himo. Pero din sa Capiz, dirigin niya madamo. Isang una, na-assign ako sa Lagawe, hindi man amo ni kadamo nga taho, nga mga agency. Doon din rin, halos na nga agency din rin.
0: Ma'am, sa sining programa ni Kram sa Presidente, mga pilang kinulang taon na itong mabinipisyon sa nga sa Capiz?
2: Mga 3,000 puno ang mabinipisyon. Kay di ba ang nagkagtulang mga representative, pero like may mga cooperative kita, damo na sila miyembro. Sinahatagan, so basta ang nahatag sa akong data, mga 3,000 puno.
3: Sentro.
2: Wala na yan ako nga, gusto ko mahambal nga, masarin kita sa gobyerno naton nga dapat mahatag siya sang serbisyo sa aton. Kita nga mga pumuluyo, may ara kita nga ginahambal ko nga human rights, may ara kita nga karapatan nga mag-demand sa gobyerno nato nga maghatag sa serbisyo subong sini. So ang aton nga gobyerno dapat maghimo sang iyang obligasyon kay kita nga tao mag-demand sa aton yung gobyerno nga himuon niya ang iyang obligasyon para sa aton. Dapat ano kita mag-initiate eh. Kay kung maghulat na kita, basi kita mamuti lang matatabla.
3: Sentro.
1: Hello po kapatid ni Katropong Christine, si Ma'am Leia Armamento, ang representative in behalf sa atong sining presidente sa sining yaman sining handog ng pangulo, serbisyong tapat para sa lahat katropang sa Christine, no? Sa kaya siyempre nagikan diyan sa National Amnesty Commission man, no? So sarang gid makakadto ding aton makuturan kay whole day event man ni asta pa ni sa hapon katropang Christine, naka-standby gid ang naglilain naton nga mga ahensya sang gobyerno, no? Sa nasiringta na tumunigan ng DNR, Department of Agriculture, DPAR, ang DTI, PhilHealth, ang Pag-ibig, SSS. No, so, Ricky Gino dito na Katropong Christine, nga handa mag-atag sa servisyo sa atong sinimakuturan, ara man ang TISDA, ara man ang IBP, ara man ang Public Attorney's Office, no, kag madamo pa. So, ang SAPLE program ni sa Gyapon, mga nabilong ini sila sa marginalized sector. So kagay na to kadamo gid sa nagpila katropong Christine. So sa kumbaga ini sila yan napilian na ning daan niya, no? So gid pakadto lang sila dira sa venue kay dira na papigayunon ang releasing. So sa din ang kada isa ni sinisaila ang magabaton sang tig 2,000 pesos nga cash katropang Christine. So ining pagatag sa libre man ng serbisyo sa atong makuturan is funded by the national government through the initiative man of our president katropang Christine. So manoday balita naton lagikan sa bahin sang Robinson's Mall, kadungan sining handog ng pangulo, serbisyong tapat para sa lahat program. Para sa oras 6.5 Exeter News, Zaldegev Jr. ang katropa mo. Live report.
3: Centro. Alright, thank you kid kay katropang Zaldegev Jr. sa sininga balita.
4: Centro.
3: Sininyara sa masobra 3,000, no? Ka mga benepisyaryo, ka mga kapisnon ang nagpasakop sa sininga handog ng Pangulo. Serbisyo ang ani? serbisyong tapat para sa lahat.
4: Sentro.
3: Nakaroon ang inisyatibo man sa atong sininga presidente, mga katropa.
4: Sentro.
3: Kaguman man sa iya sininga kaadlawan kahapon nga adlaw. Di sunod rin, no? Kay Ma'am Leia, ginapalapit gid, no? Sang presidente, ang tanan nga mga serbisyo, nagikas nagkalain-lain man nga mga agencies, sektor, no? Not only diri sa Capiz, kundi mangin sa bilog nga pungsod Pilipinas.
4: Sentro!
3: Dini ganing yakap handog, ining yakap na handog ng Pangulo program mga katropa ho.
4: Sentro!
3: May pilaman ka mga designated areas. Halin sa Guimaras, sa Iloilo.
4: Sentro!
3: Ang ginapatigayunan sini mga katropa. So ganin sa mga katropa na tundra nga wala sa Gapon nakaregister.
4: Sentro!
3: Sa ilasin nga mga yakap. Pati ano pang ginahulat ninyo, no? Ara na malapit lang. Isa-isa lang ka location located mga katropa.
4: Sentro.
3: So ganin subong i-grab niyo na ang opportunity kay bilog na ang adlaw nga magaservisyo man mga katropa. Ang aton ring nga mga representative.
4: Sentro.
3: No, sa kada sektor mga katropa nga available dira sa aton sininga Robinson's Mall Rojas. Oras 11:28 na sa ngaga kagini nga oras ang buylo ginadulong sa inyo sang Casino Plus.
4: Sentro.
3: Di ang budlay sini ang kainito no dira sa may kaso may aircon man ang Robinson's mo.
4: Sentro.
3: Sa mga katropa nato dira pili lang kamo no kung ano ang ang inyo dira nga kinahanglan kay available dira tanan.
4: Sentro.
3: DNR ang aton dira nga mga public attorney's office no ara man da hatag man sang serbisyo the same as well ang TESDA tanda ko atong mga kaupdanan ko balang nga wala naka register or wala na nakatawag sino oh, na rehistro mga katropa sa amo sining bank account kinahanglan namon mga katropa para sa TESDA sang way back bulan guro sang May.
4: Sentro.
3: Bangod wala sila naka-register, gin pa walk in na lang sila ta.
4: Sentro.
3: Di subong paldo eh, no? Oh, baton ginilang 3,000.
2: Ayoy.
3: Pero kami na una na kami baton. Isang half mga katropa.
4: Sentro.
3: Pero thank God, nagsulod na ang half. Araman sila da, nag-walk in sila. Katropa na ton, dira.
4: Sentro.
3: Ang uplift, no? Ang mga appointed na, ang mga individual na napilian sa pinakakubos ng mga, kung mga labing nagakinahanglan ng mga kauturan na to. Isning tig 2,000 pesos nga ayuda mga katropa gikan sa gobyerno. Araman, dira.
4: Sentro.
3: Amak mo na nagparuwas pa sila yan, no? Isang nagligad to, kadaban, walang ni.
4: Sentro!
3: Pero syempre, inisyatibo, gani. Kuno, gani.
2: Ayoy!
3: Ang DSWD, ara man da.
4: Sentro!
3: Kung kinanglan nyo sa mga financial assistance or social welfare assistance for the go lang da, mga katropa.
4: Sentro!
3: Legal assistance, business assistance para sa MSMEs. Sa kagina na mentionar ta ang PhilHealth ara man da.
4: Sentro.
3: Tana na, no? Mga katropa agricultural assistance kang isang seedlings farm or fishery inputs kag kadiwa. Speaking of kadiwa mga katropa kagina sang aga ha. Patigayon man ang gobyerno probinsyal sang baligyanay to ho sang 20 pesos kada kilo nga bugas.
4: Sentro.
3: Bot kung may nabilin pa to mga katropa.
4: Sentro.
3: Aga pa to kagina, no? Nagpatigayon. kadungan sa sining handog ng pangulo, serbisyong sapat para sa lahat.
4: Sentro.
3: Ang ininga 20 pesos rice distribution sa tubang sang provincial capital, mga katropa. Naglabot sa 1,500 ka mga beneficiaries.
4: Sentro.
3: Ang saranggid nga makabakal sa sining tig 20 pesos nga bugas.
4: Sentro.
3: Sa mga nakabakal to, nagdala na sila sang ano ho, sang nagpakita gid sila sang ilas nga duha ka valid IDs nga nagapamatuod nga residente sila sang probinsya sang Capiz.
4: Sentro.
3: Ambot kong ara to ang PSA, katropang Jason. Okay, sa Antique may PSA ano sila eh, no? May PSA registration sila.
4: Sentro.
3: Kadungan sa sining handog ng pangulo.
4: Sentro.
3: Sige. kita lang sa comment section, ge. Sige, sige sa mga katropa natin. Dres, ibang panatundring mga balita, mga katropa. Sa ato sa pagpanumbalik, ha?
4: Sentro!
3: Tukan lang kay si katropang Elmero. May gadulong man nga balita. Dres, sa ato sining pagpangalagad. So, this time, mahabiyo ko danay. Sa plaman kami importante nga pa, hanumdom. Kindly stand by.
4: Sentro!
5: XFM. Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
3: X FM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
9: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
12: Salzone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyo magaan.
11: Salzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
3: X FM.
15: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
16: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro.
1: Pabalik rin sa Platuntunan Sentro kag gapon ko po din yun yung lagad katropa ang Christine Dayan Ropa.
0: Sentro!
1: Ang niman nga bahay mga katropa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad ng produkto sa Yes to Health Incorporated ang Sass the Pain. Say goodbye to pain, hello to life with Sass the Pain.
2: Yahoo!
1: Mga katropa, ang all-in-one relief nga sigurado gid nga madasig magpadula sa inyo na batyagan nga sakit sa diin man inang aparte sa inyo sini nga lawas. Yari karon ang kapsula nga ginhimo agud nga makabulig man sa madasing pagpaayo sang pagplanakit. Nga kusi mga katropay niyang may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Nga mga properties mga katropang nagapakigbato did no, kontra hilanat, ubo, nasal congestion kag even sang body pain.
0: Sentro.
1: Epektibo gid ni mga katropang may properties sang itingom nga persa sang paracetamol, dextromethorphan kag phenylrephrine. HCL mga katropa nga mga ingredients nga yari diri sa Sass the Pain nga nagahatag man sang relief kag komportable kag nagasuporta man sa natural healing process ang aton sini nga lawas.
2: Wow!
1: Gani subong pala mga katropa, experience the difference of feeling better naturally with Sass the Pain. Mabakal na sa aton diri nga mga leading drug stores.
0: Sentro.
1: Sarang nyo din naman to cart na mga katropa sa idrang mga Shopee kag TikTok shop. Sass the Pain is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Sentro!
1: So this time, nagkatagatong naman si katropang Elmer Diretso Estimar sa iya masingay gadulong nga balita diri sa aton sing pagpangalagad.
0: Sentro!
1: Pero good morning, gidanay kay katropang Joanne Bofil, katropang Solomon Antonio, bao, katropang Solomon, asan ka na? The same as well kay Louis J. Dimo.
0: Sentro!
1: Kay Ernesto Alvarez, dira sa may Ligaspi, Lawood, Barangay 5, Matcom, Shop, Burgos, Atubang, Mang, Tinapa.
0: Sentro!
1: Kay katropang Tristan Wyatt B. Gulay, good morning!
2: Yahoo!
0: Sentro!
1: Alright, ara na, si katropang Elmer. Kuwaunta niyang yes niyang report kay... nagareklamo sinimo mga katropa nga isa ka tawo nakasando sang yellow nga ginaligar nagpangawat mga katropa dini nga parte sang siyudad sang Rojas man.
0: Sentro.
1: All right, okay na katropang Jace. Oh sige. Samtang nilagat-lagat na tunda si katropang Elmer.
0: Sentro.
1: Ari naman karo si Ma'am Leia Loyola Malapitan. Good morning.
2: Yahoo!
1: Thank you guys sa pa-highlight ma'am ha. Kay Doy Arthur. Sa may West Villa Flores maayon kapi.
2: Wow!
1: Kaya katropang Maria Gabia Bermejo, happy birthday ko no, kay may katropang Ma'am Jos. And pa-shoutout na sa Air 7 Philippines, maayon chapter, sa tanan nga officer kag members ng Air 7 Philippines, maayon chapter, especially kay Sir White Rabin, kag Sir Pastor Dagohoy, salamat gid. From katropang Zyron Agihap.
0: Sentro!
1: Ready na? Sa piyak nga linya si Katropang Elmer. Katropang Elmer sa report. Please proceed.
3: Live report.
4: Katropang Christine nga panawagan si Ani sa nga bulig nga isa ka babayi nga tag-iya sa nga cellphone nga nabiktima iya sa nga saktan sa sulod sa store nga iya sini nga ginabatayan. Sandi ganit diri sa post sini ni alias Burley no nga sudiin na kung sino man ang nakilala sini nga tawo nga nakita mismo sa kuha sa nga CCTV camera nga gintaban ang iya sini nga cellphone una bes nagsulod ining kawatan sa iya sini nga store nga ginabantayan particular kung dito mag super K ni katropa Christine sa bakin sa barangay Luwaan kag dito ining persona kilala abi nga isa ka customer kag naglibot-libot ni siya sa sulod diya sang store kag kunwari miyara sa ginapangita o galing ang punta riya gali sining kawatan ang cellphone iya nga nagtunog tro tinaagi ya sa bluetooth sa speaker katropa nga Christine nga naka-charge man malapit iya sa amuman nga speaker kag dito gingkatingala na lang sinisang biktima nga naga unconnected na bala disconnected nang iya sini nga bluetooth speaker kag dere sa plug review sa nga kuha sa CCTV camera nakita ang iya mismo ining kawatan nga siya ang responsable iya sa pagkuha sa nga cellphone sini nga biktima So nag panamagan ni siya pinagi sa iya sining nga Facebook post nga kung sudihin ko sino man nakakilala sa yung tao nga nakasantong nga yellow paliog man ko nga ako pasuyod nyo o sakon kung gadiin ni siya around 9 AM kahapon sang aga nagsulod in sa iya sining nga ginaburahan sa Super K Barangay Lawaan kag pagwa niya sini dala niya nang sakon kay tropang Castile nga nakabutang dito sa istante samtang nagahimos ini siya kay samtang nagapa music music kay katropang Gustin wala na sa ipang ginasuspitsahan ini nga biktima kay manakita niya man to sa kuwas ng CCTV camera kag amo lang ni solo ang nagsulod da katropang Gustin jore nadula ang iya sini nga cellphone o kung makita man isang aton sining mautoran pinagi sa aton sining nga Facebook post ay kag mera sila sa information magpakigangot lang sa mga barangay officials sa barangay Lawaan kag sa aton sini nga mga otoridad man may harapan kang ginaano karon ginapanawagan man na ilabiligid sa sini nga nagkawat kay Tropa Agustin na officer nga ginkawat kay ning willing sa yang atubuson sa kawatan ang iya sini nga cellphone kay man ang labing importante dito ang sini nga mga contact person contact number kag iban pang mga files katropang team.
1: Ano nga unit din sa cellphone katropang Elmer?
4: Ining unit nga cellphone ni do pani mataas kasi ka cellphone man do branded ah branded katropang Christine. So ginatinguan pa nato ni siya nga malabot gid kay na sa paglabay ta to nag area sanay ha katropang Christine kag mandugay nga ton sini nga hulatan. Sa sining nga biktima kay Tuyo kung tanin na ton nga labuton ang ining cellphone at the same time kagapapagnol ni siya nga nalutsan sining kawatan katrapa nga Christine. So, man sa ano, so iya sining nga Facebook post ang iya sining nga kapagpanawagan kag isa pa, mera ni siya sa nga pandam sa kawatan nga kung pwede i-turn over nga kung hindi sarang nga gining nga buton agol kuha lang kita niya sining nga cellphone kag sana mensyonar ta na gani madali na lang yung makuhan may baluan kag makilanan kag willing pag ini siya magawad katropagin ang ining nasambit man nga biktima. So manang ato nga balita nagikan diri sa Barangay Lawaan ang builogid nga ginadulong sa kaluan sang Visionix Plus of Gel Capsule ang merasang lutin, vita carotene, vitamin E, kaya siya zanting nagahatag at sa nutrisyon sa ngaton sininga mga mata. Gani, mga katropa, para sa healthy nga vision, Pride Business Plus of J Capsule na. Mamakaling sa pinakamalapit, kagsukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar, and the point ng matukad, binagi sa inyo sininga mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5X sa Pen News, ini si Katropa ng Elmeres ni Mar, ang katropa mo.
3: Live, report, live, report, Centro.
1: Alright, thank you, kay Katropa ng Elmer Diretso Estimar sa sining balita. At isa na naman to ka cellphone ho, ang nabikwit sang makulit ang kamay. Sa may isa ka pharmacy.
3: Centro.
1: Sa may barangay Lawaan, Roja City.
3: Centro.
1: Didiin ka pa. Luyag, willing pa nga mag-gawad sang iya kaugalingon nga cellphone, ha? Ang ini nga tag-iya sa sining kawatan.
3: Centro!
1: Kung ako sa imo, ha? Hatag mo na lang. Karon padayon ng investigasyon sa mga otoridad, batok sa imo, ho? Once nga madakpan ka, ha? Preso ka gid in. Kung laban-laban branded gid ni nga cellphone laban mamahalon gid ni nga cellphone kay syempre ginaingabot gid sang tag-iya
3: Centro
1: kag aside sa mamahalin mayad pa ang cellphone ba mamahalin no katropang nil
2: ayoy
1: aside sa mamahalin ang cellphone o tiara ginada laban-laban ni ang mga bank accounts
3: Centro
1: kay subong niya mga katropa, uso na ang cashless, no?
3: Centro!
1: So, wala na nagagamit sang kwarta or wala nagadala sang kwarta ang mga tao.
3: Centro!
1: Dira na lang ginaasa sa cellphone. Kay once nga madula man ang cellphone, di aray-aray.
2: Ay, ay, amay, amay, amay!
1: So, guys, mga katropa, naton dira. ayaw tagid pag-ibilin-bilin ng ato sing mga pagkabutang.
3: Sentro!
1: Sabi na ang cellphone, ang wallet.
3: Sentro!
1: Siyempre, ang mga makukulit ang kamay. Kapra lang daya. No? Kag i-secure nyo, gid. Kung pwede, gid, bala. Dala ka mo sa inyo sining shoulder bag.
3: Sentro!
1: Kag dira isulod nyo ang inyo sining mga pagkabutang.
3: Sentro!
1: Timiara, gitabi sa mga tao nga natak-an, no? Natak-an magbag. Gani, ginabit-bit na lang nilang ilas yung mga cellphone, no? Or ginabutang lang da sa higad-higad. Kaya gasalig sila mo, no? Nga ara lang da, wala sa may mag-interest. Eh, pero subong, no? Knowing, ang mga tao subong, maka-chansa lang ya. Ah, pikwiton, ginayain. No, labi na kung manami-nami ang gamit.
3: Sentro!
1: Gani, sa mga katropa na tunda, always secure your belongings. No, di ka mo magsalig kay may CCTV or whatsoever. No? Secure nyo, gil. Pagsuksok ka mo bag.
3: Sentro!
1: May araman ng belt bag balaho. Inang pang-running, ano, pang-jogging rather.
3: Sentro!
1: Inasuksok ka. Butang da cellphone nyo, butang da kwarta nyo, wallet nyo.
3: Sentro!
1: Okay, ako, personally ha, digid ko ya kalakat nga wala ako bag.
3: Sentro!
1: Digid ako kakumpirmi sina nga sige ko lang bitbit sa akong cellphone, sige ko lang bitbit sa akong kahita, no? Kay malipaton mo tadaan, no?
2: Ayoy!
1: Kinanglan pantas ang gurip. Kay malipaton si katropang tin. Pero gani, para hindi ko malipatan ang akong nga mga pagkabutang, ay nagadalagid ko sang shoulder bag.
3: Sentro!
1: Bala na daw nga daw ka ngay kitsur daw ano na ta daw kapareho na ta sang mga gabaligya sang bulong-bulong bala. mga galako da sang kung alin-alin.
2: Ayoy!
1: Importante, secured ang akon gadgets, secured ang akon wallet, and everything.
3: Sentro!
1: Di ba la? At isigyan mo lang na tips lang sa mga katropa naton da. Sa mga nagabantay man ka nga isang nagtagreklamo naton.
3: Sentro!
1: Lesson learned ah. No? Hindi man da nato na ma-learn kung why itas ang lesson mo.
2: Ayoy!
1: Kaya isigyan naman na permi.
3: Sentro!
1: So nga sa mga katropa naton, dira nga mga nagabantay man, no? Mga cashier. Secure nyo gid ang inyo sing mga gamit. No, di tagid man na tawag sa mabasol ang mga katropa naton bilang nga nagabantay sang tiyangge, nagabantay sang grocery, nagabantay sa mga mall.
3: Sentro!
1: Kaya may ara kita bala sila sa feeling, no? Kada magsunod bala sila, although wala man tayo sang ginaubra nga malain, wala man tayo sang ginatuyo nga malain, though ginakulbaan man, taka syempre ginasinundan ka
2: ba? Ayoy!
1: Malay mo, planteran ka man bala. May mga muna kitang kuan nga mga ginapanumdum pero syempre ginasecure lang nila.
3: Sentro!
1: Ilasing mga baligya, syempre kinanglan man na ay subong once nga madulaan sila sang gamit da sila gina take in charge. Mga katropa.
3: Sentro!
1: So, itindihan tama na sila. So gani sa mga katropa na tonda.
3: Sentro!
1: Itindihan nyo man.
2: Ayoy!
1: Intindihan na ilang tabaladi.
3: Sentro!
1: Anis mga katropa! Thank you guys sa inyo nga pakigbahin sa Lunes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
3: Sentro!
1: Dagid lamang sa Katropa Station.
3: Sentro!
1: Iba na lang ang mga balita mga katropa. Tutukan na lang sa pila naton diri mga pagpangalaga. Drigid lamang sa XFM Rojas. Mga katropa naton diri nga may ginasuportahan ha. Sa Katropa Zumba, i-power share na, i-power react na ang aton sining nga mga videos nga ginpang post para makabulig man sa inyo sining mga participants. Para dira ang aton nga sapian Red Sun Zumba Ladies, ang Bara Zumba Ladies, ang Ibisan Kalipi Zumba Ladies. Ano pag ito gani? Ang Dumulog Zumba Ladies, lag ang Good Vibes Family.
2: Yahoo!
1: Nakaroon mga katropang nakakuha sang lima ka spot sang ang atong sining katropa Zumba sa Santo na next FM libo-libong pa-premi.
2: Wow!
1: Sa ano natagmiyan kita ay ha? Sa September 27 sa Grand Draw sa Jahonta ni mga katropa.
2: Yahoo!
1: Anyways, partner na nato sa technical katropa ang Jason Anonay kag sa patrol. Of course, katropang Zalby and katropang Elmer. Ako na lang gid ang inyo alagad ang inyo anchor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting.
1: Oras alas 11:56 na sa aga. Kag ini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier.
3: XFM. Sample Plus Gold.
0: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong ni maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Live Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos balik Pilipinas matapos ang BRICS Summit sa India.
2: PBBM nanawagan sa barn voters na makilahok sa kauna-unahang BARMM election.
0: COMELEC hindi magdedeklara ng failure of election sa Cotabato City at Maluso sa Basilan sa kabila na naging aberya.
2: PBBM nakatanggap ng $75 billion mula sa Indian firms para palawakin ang operasyon sa Pilipinas.
0: Senate Presiding Officer Chief Escudero pinayagan ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang bilang maging surprise witness.
2: UPPGH Director iginit na wala ng agarang pangangailangan medikal si dating House Speaker Martin Romualdez. Kongresista, maaari nang hindi manatili sa ospital.
0: PBBM pa rin, mga katropa, pinamamadali po ang proseso ng pagkakakilanlan sa 76 na nasuwi sa MV June Aster sa Palawan.
2: Sa balitang regional, 6 sa 12 pasahero ng ambulansya sugatan matapos subalpok sa poste ng streetlight sa Kabatuan, Iloilo.
0: Balitang international, 6 ang patay habang 129 nawawala sa tumob na ferry sa Indonesia naman.
2: At sa balitang showbiz, Filipiniana napili bilang official entry ng Pilipinas para sa 2027 Oscars.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes today, September 14, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Buena mano sa detalye po ng balitaan. Bumalik na sa Pilipinas si Paulong Ferdinand Marcos Jr. matapos kumatawan sa ASEAN at Pilipinas sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, nag-uwi ang Pilipinas ng mas matibay na partnerships at mga bagong oportunidad para sa bansa at sa rehiyon. Sinabi rin ni Paulong Marcos na kasunod o susunod na hakbang ang pagsasalin sa konkretong aksyon na mga napag-usapan sa summit para maging tunay na benepisyo po para sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante ng BARM na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang hakbang ang halalan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at sariling pagpapasya ng Bangsamoro.
3: We encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Kaugnay po ng kauna-unahang BARM election, may sitwasyon tayong tatanggapin live dyan sa Mapuna, Bayabao, Lanao del Sur para sa 2026 BARM election. Katropa natin sa balita, George Bandola ng XFM Mega Manila.
1: Live! Report. Report.
0: George.
4: Buddy, sa mga oras na ito, ang bahagi ng bayan ng Puna Bayabaw dito sa Lanao del Sur ay nagsagawa na ng patuloy na sinasagawa ang kasalukuyang farm elections. Ngunit magkakaiba ang nagiging sistema ng seguridad para sa ibang mga eskwelahan. May mga ibang eskwelahan na nagpapapasok naman ng mga at very open sa mga kagawad ng media. Subalit ang ilan sa mga eskwelahan katulad dito sa Ragayan Central Elementary School ay pinagbabawal ang pagpasok at pagkuha ng mga video o larawan ng mga kagawad ng media sa loob mismo ng mga polling precincts. Kanina, sa bahagi naman ng bayan ng Masyaw sa Lanao del Sur, pinapayagan naman at naging sistematiko naman ang pagsasagawa ng eleksyon at may mga nakalaan na ng mga lanes para sa mga bawat barangay na hindi na humahalo doon sa ilang mga general voters na nagtutungo sa mga nasabing eskwelahan. So far, dito sa Lanao del Sur, wala pang mga naitatala mga untoward incidents maliban na lamang sa ilang mga lugar sa bahagi ng Cotabato na naunang naiulat ng Commission on Elections na nagkaroon ng mga insidente ng panggugulo. So far, so good. At dito ba sa bahagi ng Lanao del Sur, patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 Mega Manila.
0: George, kamusta?
4: Wala rito panahon sa Lanao del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Thank you, George Bandola. Live. What was there in Lanao del Sur?
1: Live. Report.
2: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Maluso, Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ng Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Maluso, Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na inihatid sa Basilan upang may pagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.
5: Kailangan may managot, kailangan may sampahan ng kaso. Whether dyan sa insidente ng karahasan o yun sa pag-tamper ng balota, yan po ang mabigat na tagubilin ni Chairman Garcia ang may masampahan ng kaso. At kung madidiscovery po at magkakaroon kami ng ebidensya ng mga kandidato ang involved dito, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Hindi po magdadalawang isip ang COMELEC na, na kami po ay magkaso. I-disqualify po ang kandidato na yan.
2: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
1: XFM News Nationwide.
0: Aabot naman sa 2,000 na Philippine National Police personnel ang inihanda po ng Commission on Elections para magsilbing election inspector sa kanunang barn parliamentary elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa, sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga police bilang bahagi po ng contingency plan sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito ay matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling o assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sapilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross nagpakalat ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.

0: sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos maantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito na antala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Igrit ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniyak ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa iba pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Impeachment Presiding Officer Chisa Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chisa Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Kabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng subpoena sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jocno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinabi po ni UPPGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confined. Nilinaw din ng PGH na hindi nakakonfined sa tinatawag na presidential suite si Lady Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw ganitong uri na accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat

0: manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito agad na kumuha ang mga forensic expert ng ngipin mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang aragdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa ang nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang linggo.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Balitang regional.
2: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
3: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunaw, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya sa investigasyon na may problema ng sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi. Sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
0: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
4: Nasawi ang isang 19 anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tuguegarao sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jez ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Connor Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tuguegarao City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang back ride si Pipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng Barangay Kapatan, Tuguegarao City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa ng kanilang pamilya ng reklamo laban sa 69-anyos na driver ng ambulansya, residente ng Barangay Libagsura ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo ng kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa Barangay Palwasura, Tuguegarao City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
5: Muling nanawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at kanagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City. Kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36-anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu at Tubong Digos City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan na nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3 nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bahagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa ngunit bigla umano na wala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapo ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya na matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Dahil dito pinaalahanan ang mga motorsiklo na may pit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairali ng defensive driving lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Antike, nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
6: Pinirmahan ni Governor Paolo Javier ang Executive Order No. 83, Series of 2026 na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsya ng Antique. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbebenta at nag-aalaga ng mga baboy na ang pansalabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang probinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kanikanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
2: At panghuli katropa sa probinsya, bilang po na nasuwi sa nasunog na MB June Aster dyan sa Coron, Palawan, umakit na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
7: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV Junaster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karami dito ay hindi pa nakikilala kaya kinailangan pang kuna ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Coron, Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag na ang nasunog ang MV Junaster pasado 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Coron, Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew sa tinatakbo ng investigasyon Wala pang malinaw na dahilan na pinagmula ng apoy, pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko, pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas, habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa mga local standard storm naman. Ang pangunahing dahilan ng pagulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
0: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Sumikat po araw 5:45 this morning, Katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
1: Balitang Balitang International.
2: Yatid sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang niligtas mula sa Virgo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawala nito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumaob ang barko pero hindi patuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon sa lugar.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae nagtatrabaho sa isang golf course. Inaasahang ilalabas sa December 15 ang Oscar shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalahok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Atid po sa atin to ng Premium D3. Mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Nanguna ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting, bukod pa sa 3 steals, para tulungan ang Lasal na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban, pero sumablay ang game-winning three-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
0: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027. DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From a city capis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Pero mga kapanayam din po natin ang isa sa atin pong mga consultants and of course isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Pilar. Doc Ron, magandang umaga po.
4: Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. And ito continuation ng ating tinalakay kahapon.

0: Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
1: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-645-4545. Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-645-4545. Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at ganda rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Naka-post po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Okay? Nasa mga kababayan naman natin na gustong sumubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan natin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kababayan, ha. Ang Sangtone Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan, ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
0: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater ng at i-assist ng atin pong naturopathic practitioner na naka-assign sa atin pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, mm-hmm. Libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga iniinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang atin pong bugok buyang Korean therapy, and also meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hiluktok therapy na kaya ano po yan is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course sa atin din pong Santa Rosa branch.
1: Yan. Yeah, sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatabla.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan ay itong heart attack, kung tawagin. Dok Ron, simulan natin sa pinaka-basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
0: Ang heart attack po, mga ka-wellness, ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muskulo or ng muscle ng ating katawan, mm-hmm. yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
1: Oh, gawin natin mas simple pa, mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina, mm-hmm. na kinakailangan niyan kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air, mm-hmm. doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm. nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm. Tendensya nun, mamamatay yung makina mo.
0: Makina,
1: oo,
0: yes.
1: Mag-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula sa mga ugat na dumadaloy dun sa atin pong puso, mga kaibigan.
0: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, mm-hmm. parang tubo yan, mm-hmm. na supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, mm-hmm. is yun yung hose mula doon sa tangke, mm-hmm. papunta doon sa karburador.
1: Yan.
0: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag ka naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation, mm-hmm. ng tinatawag natin ng mga plaque. It's, mm-hmm. either cholesterol o di kaya calcium deposit. Mm-hmm. ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
1: Oo, parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, mm-hmm. di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa ng maintenance sa sasakyan nyo, pag natatanggal yung mga carbon na yun, para bumabalik sa brand new.
0: Yung takbo ng sasakyan mo.
1: Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon, mm-hmm. doon sa daluyan ng ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng atin pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawa natin, Doc Ron, ano? Mm-hmm. Yung nabanggit mo na mga bara na yun, over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa atin pong puso.
0: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag ka ang plaque ay pumutok or nagkaroon ng rupture doon sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong ano na yon, buong dugo na yon, kapag ka nakabara sa ating ugat ay maaring maputol ang blood supply. Kapag ka pupunta doon sa ating heart muscle is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
1: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
0: Ay, kung titingnan natin is kapag ang muscle natin nangangailangan ng oxygen tapos walang sapat na oxygen, ang nangyari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. Mm-hmm. So pag nawawala yung function ng muscles, of course hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos doon sa kanyang trabaho. Kaya ang magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, is time is muscle. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
1: Ibig sabihin, Doc Ron, habang tumatagal, ang bilang dyan, segundo or minuto lang yung binibilang dyan.
0: Per kasi seconds.
1: Pag oras na, wala na. Napakahirap na at bibihira na lang, nakaka-survive doon. Ano? So sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa, ano, doon sa heart muscle natin, parami ng parami, Doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadaloy doon.
0: Tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong sintomas or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito, ganyan. At hintayin na lang natin mawala yung mga sintomas, dahil kapag yung pag-iintay na ginawag-gawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
1: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines, ano, ng ACC at AHA noong 2025, ano, para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakataya dyan, nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, ano, itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan?
0: Kailangan nating intindihin or maintindihan ng mga nakikinig sa atin, hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki.
1: Lalaki lang
0: ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack, nga lang sa ano, sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
1: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang favorite yung lalaki
0: favorite yung lalaki? Yes, number one is biological differences ng babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences. Marami sa mga kababaihan bago nagmenopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan, at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauungday na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group na mga lalaki.
1: Ibig sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging ano, nagiging protection ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan. Well, ang lalaki may estrogen naman, pero mas mababa.
0: Mas mababa. Oo. Mas madami yung babae, kasi primary hormone ng babae yung estrogen. Kaya kung titingnan natin, during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae, is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit after naman ng tinatawag natin na menopausal stage, kung saan is humihina yung estrogen production ng babae. Is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Oh. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang ano babae ay tumatanda.
1: Oo, nag-menopause na. Kaya nga ayon sa mga ano nila, datas nila Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalakihan.
0: Oo. Compared sa babae.
1: Oo, dahil nga doon sa hormones po na iyon, mga kababayan. At isa pang issue dito Doc ano sa problema ng heart attack itong smoking. In general ha, mas marami talaga ang mga kalalakihan na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae ano na nakikita natin nakakalungkot, kahit minsan may nakikita ako buntis na naninigarilyo, nakakaawa ng gusto, nakakalungkot to.
0: Yes.
1: Eh ayon po sa WHO, mga ka-wellness, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Yan po ay roughly 32.5% globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
0: And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards doon sa risk ng pagkakaroon ng tinatawag natin ng heart attack. At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk. Ibig sabihin, is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming populations sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
1: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity, exercise. Walang exercise, tapos yung diet mo pa is unhealthy, nako, yung mga factors na yan, yan yung nakakapagpataas ng gusto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
0: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, nakaraniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use ay isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga or mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
1: Dagdag pa dyan, Doc Ron, ito pa, isang malaking factor kung bakit ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack, dahil dun sa mindset ano na lalaki ako, kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri, ayaw magpatingin, at minsan ay tinitiis na lang.
0: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki. Tama. We want to act tough. We want to act strong. Oo. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa pakiramdam natin,
1: yung nararamdaman mo na yung mga simptomas.
0: Yes, nararamdaman na yung simptomas is parang dinadala lang. And some other issues might be, or yung mga dahilan might be yung sa ano natin, we were thinking about finances, and of course pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako, di kaya sinisikmura, may acid lang ako, kumbaga is ngalay lang to sa ating muscle. At yun ang pinaka-problema, itong sasabihin na lilipas lang yan.
1: Ako. Eh talagang pag hindi mo yan na solusyonan, nako, yung term na lilipas lang yan.
0: Lilipas lang yan, baka tayo ang lilipas.
1: Yun na nga, Doc Ron. Ano? Kaya yan sa mga kalakihan, ha, hindi naman ibig sabihin na maging soft ka. Ano? Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo. Ano? Kasi iba talagang ano you want to act manly. Ano? Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang. eh wala ka rin namang ibang ginagawa na precautions or wala ka rin ibang ginagawa na way para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So, mas, kumbaga, natatago Doc Ron at lumalala ng lumalala.
0: Mm-hmm. Kaya, meron akong isang paboritong speaker, Doc L, na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is, we need to take care of others. Pero ang pinaka-the-best, sabi niya, pinaka-the-best is, I need to take care of myself so that I could take care of you.
1: Yun.
0: O yan ang tanda natin mga lalaki, ha, yung self-care and also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina o mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa precaution sa pagmagsakay tayo ng eroplano. Kapag ka merong emergency at bumagsak yung oxygen mask, ang pinakauna mong gawin is isuot mo yung oxygen mask mo bago mo isuot yung
1: tulungan yung iba
0: kasi hindi mo matulungan yung iba kapag ka mismo yung sarili mo is wala na.
1: Pag ikaw nag-collapse na.
0: Ikaw lang ang nag-collapse. And mas marami kang magagawang maitulong kapag ka naalagaan natin yung ating sarili. Kaya yan ang mga pwedeng maging danger at pagiging iniisip natin na yung iniisip natin na pagiging matapang or pagiging matigas.
1: Uh-huh.
0: Yung pagtitiis ng mga chest pain at ang pagiging tunay na responsable ay ang pagkikilala ng mga sintomas at maaaring mga emergency na kailangan na talaga nating humingi ng tulong. At huwag pong indahin yung mga ating nararamdaman.
1: At mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan na ba natin yung mga sintomas, mga sinyales, mga warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. At syempre, paano rin natin may iwasan na humantong tayo sa ganitong condition ng ating pong pangangatawan. Kaya totoo lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Doc Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
0: Pinaka-classic, ito is pressure and heaviness and parang yung tinatawag na parang pinipiga yung dibdib o parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag kasi nasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko o di kaya nahihirapan ng kumuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
1: Ang iba doc, nakakaranas ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mula dito po sa biceps area pahanggang dito sa trapezoids area. So pagka napansin nyo na, obserbahan nyo na, parang mabigat. Hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat nyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Minsan, nakapaikot lang yan dyan, no? Shoulder,
0: sa ganyang area.
1: Shoulder, sa traps natin, tapos sa scapula banda. So, nandyan yan, yung feeling na parang mabigat din siya na hindi mo maikilos ng maayos. And then, discomfort din sa liig or panga. Yung iba parang namamanhid na yung jaw nila. Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. So, yan yung mga isa sa mga classic symptoms din. Hirap sa paghinga, tulad na banggit mo, Doc Ron. Yung malamig na pawis. Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba, some some other people na nakakaranas ng ano, yung parang naduduwal sila, mm-hmm, nausea, ano, at vomiting. Mabilis at irregular na tibok ng puso po ninyo. Mm-hmm. Minsan iba, Dokron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng, ano, ng heartbeat, na oh, nakikita mo na sa damit eh.
0: Parang ano, luluwa na yung,
1: nakikita mo na na ano, matindi yung ano, sobrang lakas ng heartbeat nila, ano. Mm-hmm. And then yung ano, unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, mm-hmm, kahit na hindi ka naman nagkikilos, pero pagod na pagod ka. Mm-hmm. So yan ang ilan sa mga simptomas at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At mm-hmm, according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga sintomas na nararanasan ng mga tao na inaatake sa puso, ay yun. Mm-hmm. Yun yung mga pagkakapareho nila, no? Chest discomfort, shortness, mm-hmm, of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, mm-hmm, ano? Nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs, mm-hmm, ng ganito pong karamdaman. Yung ibadok nagsasabi, parang ina-acid lang ako. So ano ba yung differentiation, mm-hmm, ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
0: Yung acid issues is mangangasim. Mm-hmm. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip, pero hindi katulad nung kapag ito magkasabay na pagpapawisan kayo ng malamig. Tapos yung pagkahilo, mm-hmm, tapos yung nasusuka, mm-hmm, ay kapag ka ito magkasabay-sabay, mm-hmm, tapos sumasakit yung ano, as you have mentioned, sumasakit yung balikat, sumasakit yung panga, sumasakit hanggang sa likod, mm-hmm, at biglang parang walang ano, parang walang lakas ang katawan, mm-hmm, at nagkakaroon ng tinatawag na sudden anxiety, mm-hmm, o nagbabalik bigla na lang, parang mamamatay na yata, mm-hmm, ako. Those, mm-hmm, are mga signs. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman, mm-hmm, o nakikita ninyong simptomas doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation. Huwag na kayong sasabihin, mm-hmm, kaya lang to, pahinga ko lang ng kaunti.
1: Mm-hmm. Mahirap po yun. Ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Dok Ron, magpa-check up, mm-hmm, ka agad kayo para malapatan ka agad, mm-hmm, ng paunang lunas. Ano? Lalo-lalo na kung meron kayong history, mm-hmm, ng hypertension, ano? Meron kayong family history na pagkakaroon ng high blood pressure, mm-hmm, or diabetes or other condition na kung saan magdudulot ng hindrance dun sa normal blood flow papunta sa heart mo. Mm-hmm. Yung iba din, Dok Ron, na nakakaranas ng mga ano, vein problems,
0: yes,
1: or mga vein ano, yung varicose veins, mm-hmm, thrombosis, mm-hmm, at yung clotting ano sa, mm-hmm, iba't ibang parte ng pangangatawan nyo, ayan yung mga ano na yan, mga underlying causes na yan, ay malaki ang chance na magdulot talaga siya ng ganun na problema, mm-hmm. So kung meron kang mga history before ng ganun, ay magpaano na kagad. Pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan, mm-hmm, oo, kasi mahirap na pagka yan po ay ano, yung mapabaliwala mo lang, yes, siya, no? Mapapaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Mm-hmm. Pag-usapan naman natin, Dok Ron, yung mga dahilan, yung mga, mm-hmm, causes ng ganito pong problema. Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
0: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially, mm-hmm, cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque, mm-hmm, sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagmara. Mm-hmm. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Mm-hmm. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL, mm, ng mga taong, oh, possible na magkakaroon ng heart attack? Tumataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. Mm. So ang ating atay is magpo-produce ng mas maraming LDL para ma-neutralize yung inflammation. Kaya, oh, tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga ano, inflamed na ano, inflamed part, endothelial, mm, wall, ang ano nito is ang pinaka mabilis na, or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan, mm-hmm, is yung ugat natin is merong tagyawat. Mm-hmm. Yung tagyawat, makita ninyo parang ano, parang may parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula.
1: Oh.
0: Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon,
1: mm-hmm,
0: yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Mm-hmm. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang resulta.
1: Yun yung mga possible ano, mm-hmm, na pagmulan ng bara, mm-hmm, doon sa mga ugat na yun, Dok Ron.
0: Mm-hmm.
1: Ano naman, Doc, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangatawan? Na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack.
0: Number one, yung mention na natin kanina, paninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng ito. Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level.
1: Ako.
0: Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin, hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range, ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam nyo ba, ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng simptomas ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later, you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyong sabihin, pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise. Also, ang pagkain ninyo is unhealthy. Mahilig kayo sa mga processed food. Madali ang mga pagkain. Kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag nagsasabado nights kayo palagi. Also, yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle. Hindi yung sakit. Tandaan natin, ang sakit ay hindi po namamana. Ang ano, yung weakness ng genes namamana, but then ang nakaka-trigger doon is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, and also kapag stressful ang inyong nature of work.
1: So, maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko, na preventable naman sila, modifiable.
0: Mostly.
1: Karamihan dyan. Meron lang mga factors, katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga ano na yun, given na yun siya, mga kaubayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa atin pong kakayanan yan, nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now, Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kaubayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
0: Ang ito ay is marami, ha. Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Okay. Walang tinatawag na magic pill. Or lang tinatawag na magic food. Para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes. Also yung nuts, kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Ang palagi kinakain lang ang mani.
1: Peanut lang.
0: Peanut, that is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga ano niya, mga fats niya. Ang pinaka the best is, dito sa atin, most common is yung kasoy. Merong nuts tayo, kasoy. Niyog, coconut. And also yung fish minimally and also as much as possible is hindi processed. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain, junk foods, noodles, at yung mga buldak-buldak din niya na yan. Okay lang naman kumain, hindi naman ibig sabihin na talagang
1: totally wala
0: na. Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo
1: mga emergency cases.
0: Mga emergency cases, aliw-aliw kung minsan magkasabay sa tropa, pero pag araw-araw hindi po maganda. Processed meats, mga dilata, as much as possible iwasan. Foods that are high in saturated fat, liban doon sa ano, sa coconut. Saturated fat ang coconut, pero nasa medium chain fatty acids siya. Ang saturated fat that dapat iwasan is yung mga fat na oxidized fat galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
1: At saka yung mga trans fats.
0: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially drinks, and mga highly processed or tinatawag, other term natin yan is ultra-processed foods.
1: Bawasan nyo yan, ha? Huwag masyadong magkakain yan. Pag yan yung lagi mong kinakain, ang buhay mo paiksi ng paiksi. Mm-hmm. Nagiging instant na rin.
0: Instant. Yung kasi buhay instant natin. Pa ng pagkain. Instant mm-hmm. na buhay.
1: May mga ano, Doc Ron, may mga ano tayo, pwede mm-hmm. tayong ihalo sa atin po mga pagkain tulad mm-hmm. ng garlic. Mm-hmm. Ito, kailan lang kilala yan. Na nakakatulong para mapanatili na healthy mm-hmm. ang atin po mga blood vessels. Ganun na rin yung sa atin pong heart area. Mm-hmm. Ano ba, Doc, ang meron sa bawang? Bakit maganda to para sa puso natin?
0: Ang allicin, mm-hmm. which is a sulfur compound, ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial mm-hmm. wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Mm-hmm. Kapag ka, ano kasi, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, oh. mabilis siyang bumara. Pero mm-hmm. kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinuhin siya. Maganda dyan, ihalo nyo sa salad ninyo mm-hmm. para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate mm-hmm. o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
1: Sa pagluluto, ha? And take note, ha? Ang bawang hindi yan siya directly gamot mm-hmm. para sa heart attack. Mm-hmm. Kung sabi, merong inaatake, mm-hmm. bawang na ipapainom mo, eh. Hindi yun directly yes. gamot para doon. Ano?
0: Hindi po yun pang emergency treatment. Tama, kapag may tinatawag na acute coronary mm-hmm. blockage. Same sa principle ng yung mga yung ginger, turmeric, calamansi, green tea, moringa at iba pang plant foods. Oh. Hindi siya pang emergency cases. Mm-hmm. And that is why bakit o kung ganun eh bakit ninyo ini-introduce mm-hmm. ang Santon Plus Gold? Mm-hmm. No. Simply because ang Santon Plus Gold is greatly needed by the body, mm-hmm. especially sa panahon na kapag ka ang inyong lifestyle ay hindi maganda. Kahit nga yung mga health conscious, meron pa din tayong tinatawag na nutritional gap mm-hmm. that needs to be filled in by nitong ating Santon Plus mm-hmm. Gold. You need to kapag ka meron na kayong tinatawag na mga markers, mm-hmm. sinasabi natin yung naninigarilyo kayo, mm-hmm. yung alakan, healthy yung pagkain, ay hindi ibig sabihin na hindi ninyo titigilan yon kasi mm-hmm. uiinom na lang kayo ng Santon Plus Gold. You need to also do away with those mm-hmm. harmful habits, including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, 1 capsule 3 times a day para mas maganda yung benepisyo and also mas makita nyo naman yung mga markers mm-hmm. especially doon sa mga hypertension. Makikita nyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you mm-hmm. are functioning healthy, you are exercising, and then samahan nyo Santon Plus Gold, makikita ninyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers ninyo, especially sa hypertension. Mm-hmm.
1: Kasi ang Doc, yung mga herb na yan, mm-hmm. As well as yung mga supplementation like mm-hmm. Santon Gold Herbal Capsule,
0: yes.
1: more on sa preventive
0: side
1: sila.
0: Side, yes.
1: Mm-hmm. So, hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo.
0: No.
1: Pero kung ito ay iinumin mo way before mm-hmm. na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mm-hmm. mas mainam, di ba?
0: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent. Mm-hmm. And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's mm-hmm. say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon mm-hmm. as to protect yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers is napakaganda. And that is the reason why that yun ang pinakamaganda sa ating supplements mm-hmm. compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito. Mm-hmm. Ang bilis gamitin at bilis mabinipisyuhan ng katawan. Kaya maraming nag-tetis mo na yung Doc mm-hmm. L na parang merong magic.
1: Tama.
0: Wala pong magic. Oo.

0: At second thing is, ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin. Mm-hmm. Kapag nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. Mm-hmm. And also, ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat. So, exercising daily and also yung mga excess, let's say, mataas yung triglyceride level mo, mm-hmm. which is bukas yung pag-uusapan natin. Oh. Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, mm-hmm. of course, bababa din yung triglyceride levels sa katawan. Mm-hmm.
1: So, yun ha, sa mga kababayan natin. Pero kinakailangan maging maingat yan. Yes, lalo na kung meron na kayong condition ng mga precursor ng heart attack, kinakailangan maging maingat. Kasi napakarami niya, nakikita natin, Doc Ron, at napapanood nyo rin yan sa mga social medias, ano, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba. O hina-atake. Dahil kinakailangan ng proper din. Ano? Mm-hmm. Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, eh wag mo nang ano, pilitin na bumuhat pa or do excessive exercises, mga kaibigan.
0: Check up muna.
1: Ayan. Kinakailangan na obserbahan mo yung katawan mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na kung mayroong mga resistant training na gagawin kayo. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung mayroong healthy diet, mayroong mga supplementation, plus exercise pa, kinakailangan din ito, yung pahinga,
0: yes,
1: o yung tulog.
0: Tamang tulog.
1: Doc Ron. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat. Ha? Eh, ayon sa ano, Doc, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan, ha, para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
0: Bababaan yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo.
1: Oh,
0: oh. Also, nagpapababa ng inflammation. Like you have a very good night's sleep, yung inflammatory markers bumababa.
1: Mm-hmm.
0: Also, hormonal function natin and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat. Mm-hmm. Ang hirap bumaba yung timbang.
1: Tama, Doc. Oh.
0: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balance natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin, kasi bibihira lang, Doc, ang ano, ang sinuswerte na nakakasurvive pagka inatake ng isang beses o yung iba pangalawa, ano, okay pa yung ano, yung stroke, merong mild stroke, pero pag yung sa heart attack, walang mild heart attack. Ano?
0: Diretso yan.
1: Diretso. Kadalasan yan po, mga kaibigan. Ano? So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo sa mga kalakihan, binibigyan na namin kayo ng heads up ayan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang atin pong pangangatawan, lalo't higit, mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan, ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalamang ganito na magagaling po natin sa ating pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma, wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zamfam Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Zandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, eh, puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail yan. Ganoon din sa ating pong Shopee page. Ha? Okay, search lang Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Pwedeng i-post yan dyan sa atin pong FB page. At ganda din sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, mag-text lamang sa atin pong numero, mga kaibigan, at atin pong tutugunan na niyan dito sa atin pong programa.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, mayroon nagtanong dito. Mm-hmm. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Paranaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, mm-hmm, pinaka maganda dyan is yung combination. Ito, garlic, mm-hmm, sibuyas, radish, at saka kalamansi. Tatlong mm-hmm cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, mm-hmm, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para, mm-hmm, dagdagan nyo din ang isang medium size na carrots, uh-huh, para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Ang gagawin, mm-hmm, po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Mm-hmm. Yeah. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain. Yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para ma-neutralize. Pwede din po sa yung lagyan ng honey.
0: Para manamis na miss.
1: Para unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga, mm-hmm, pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, mm-hmm, gatas, asukal, mm-hmm, and also yung mga deep fried foods, mm-hmm, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na bro, December.
0: Mga cakes.
1: Mga cakes, yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, mm-hmm, also pasta is dapat ting iwasan. And also yung maalikabok, mm-hmm, na environment, yeah, dapat iwasan. So, unti-unti nyo pong inumin yon at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan. Mm-hmm. And of course, sabayan din po ninyo na pag-inom ng Santon Vitamin C2 capsules 3 times a day. And also Santon Plus Gold. Isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C. Para mas magtibay yung inyong resistance doon, mm-hmm, sa mga viruses. Kasi kapag madaming plema, mm-hmm, ibig sabihin yan, madami ding mga bakterya sa loob, mm-hmm, ng katawan.
0: Oo. So, yan, sa mga kabayan natin, yung iba, isang taon na, hindi nawawala yung ubo.
1: Ay, paano ba? Araw-araw, may masukal, soft drinks. Mm-hmm. Hindi man na natigil sa tinapay.
0: Yun na nga.
1: 3-in-1 pa
0: babalik
1: natapay.
0: At babalikan ka noon.
1: Talaga, magkakaroon din kayo.
0: Mm-hmm. Ayan. Kaya sa mga kabayan natin, alagaan natin yung natin respiratory tract. Mm-hmm. Kasi pagka lagi nandiyan yung mga bakterya na yan, yan din madalas, Doc Ron, yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance.
1: Yes.
0: Yung, kumbaga nag-i-enjoy yung mga bakterya at virus, mm-hmm, sa katawan natin, tapos, lumalakas ng lumalakas yan.
1: Tapos, inuman pa palagi ng antibiotic. Tapos, yung mga dosage, mm-hmm, is, kumbaga, pang lipong lang, pang kilo lang doon, mm-hmm, sa hindi talaga
0: napapaksat.
1: Di, ang mangyayari, nakakaroon ng immunity, mm-hmm, yung mga bakterya sa katawan.
0: Ayun. Okay, sa mga kabayan natin, ha, na mayroong ganitong problema, mga kaibigan, Lalo-lalo na po, ano, yung meron kayong history ng mga COPDs.
1: Uh-huh.
0: Eh, iwasan talaga yung mga ano, mucus forming ng mga pagkain. Well, ang mucus naman, hindi naman kalaban yan ng katawan. Actually, protective, yan yung protection yan ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napuproduce ng mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of course, pagkain ng yeast yung sugar. So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan nyo pong pasingawin muna yung yeast. Kaya kailangan nyo paging launin o palumain nyo muna yung tinapay. Huwag nyong kainin na bagong luto o bagong luto yung tinapay. So, it takes, antay kayo ng mga 2 days. 1 day or 2 days sa pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga, hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards dun sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So, pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para magtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, wala problema, is inon niyo lang, pasingawin niyo lang baking soda, pinaka the best. Wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: So yes, mga kabayan natin, ha, na merong condition na high blood sugar, and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay.
0: Yan, pwede naman, ano, yun nga lamang, ang sarap kainin kasi ng tinapay pag mainit.
1: Pag mainit. natural. Kahit naman ako, gustong-gusto ko din pag mainit. Pero once I understood na hindi maganda sa katawan, is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano, magbahaw. Kasi especially gustong-gusto namin yung malunggay pandesal. Pag magbahaw, tapos iinitin lang uli. Para mas nawawala na yung yeast. And of course, kasi may problema ng ano, ng tinatawag natin na mataas ang blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold at tig dalawang soft gel, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation na inyo pong blood sugar level.
0: Okay. Eto, Doc, pwede po ba yan sa mga ito? Mga age ng adult, Doc, may age limit po ba yan?
1: Ang Santon Plus Gold, wala pong pagkahangga pwede. Kapag sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na po
0: mga nakakalunok na naman
1: solid. Nakakalunok na capsule. Wala pong problema. Doon sa iba, is worry kasi nga parang plastic yung capsule. That is veggie caps.
0: Yes.
1: Subukan nyo ilagay sa tubig. Maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang, kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santon Plus Gold kapag tinake ninyo. Kasi yung capsule mismo is
0: Veggie cup yan. Okay. Ito, Doc, pahabol na katanungan. Doc, tanong ko lang po, ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, day na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan, mataas ang uric acid o di kaya may UTI o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin doon sa problema. Kapag nakita po yung mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo, ganun, mag-take kayo ng Santon Plus Gold. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santon Plus Gold and Premium D3. One capsule 3 times a day, 2 soft gel naman, 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda is ang combination ng Santon Plus Gold at saka ng Santon Vitamin C. Isang Santon Plus Gold, dalawang Santon Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, oh. Sa mga kababayan po natin, ha, na ganito, same ang situation, Doc, sa ganito pong mga problema. mas maganda palakasin natin ang atin pong pangangatawan, mm-hmm. and then i-check nyo lagi sa maraming dahilan kung bakit nakakaranas ka ng ano, yung urinary frequent urgency urination, or yeah. frequent urination. Sa mga kabayhan, sa mga kalakihan, madalas yan pagka meron kang prostate problem.
1: Oh,
0: UTI din pagka yes. meron kang problema sa ano, urinary infections, ano, ay possible din yun na makaranas ka ng ano, urinary urgency or frequency ng inyo pong pag-iihi. Ano? So maganda makapagpakonsulta ka, pa-check up, kung malapit-lapit lang din sa mga Yes to Health Wellness Center yes. natin,
1: kasi
0: bisitahan nyo po. Opo, puntahan nyo yung mga wellness clinic natin para mabigyan kayo ng holistic assessment mm-hmm. at mabigyan kayo ng personalized program para po sa inyong mga karamdaman mm-hmm. na nararanasan. Okay? Paano, Dr. Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko pa mensahe sa po mga tagapakinig.
1: Yan po ang mga kababayan natin, mga ka-wellness po natin, lalong-lalo yung mga kumpare natin mm-hmm. sa mga kalalakihan. Alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Bisyo po ay mas maiging iwasan mm-hmm. at itigil po. At kung kailangan ninyo ng tulong is magpatulong kayo. Kung kailangan ninyong umiwas ng paninigarilyo, meron po tayong cleansing and detoxification program sa clinic. Baka matutulungan din namin kayo para maka-get over kayo doon sa mga bisyo ninyo sa inyong katawan. Of course, healthy lifestyle, at huwag kalimutan sa araw-araw ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3, para palaging malusog ang ating katawan, makaiwas po sa mga karamdaman.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakasubaybay sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatang kilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, sa ating pong mga kapartner dito sa ating pong talakayan. Ito po yung linggo, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkaninigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold.
4: X FM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa akong kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
5: X-F-M.
6: XFM.
7: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Prezi Diciembre, 42 years old, halid sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit 0930
1: Roja City, Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 37 na sa hapon. Ang inang oras ang Builog ang Grandulong, sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa 14 sa bulang sang Setyembre, tuwing 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Cotabato City kag Maluso Basilan ginbutang sa COMELEC control para sa warm elections.
0: Headlines. Headlines.
2: Kasuguan may mas estrikto nga probinsyon para sa mga or para sa mga presidente kag vice presidente angot sa unexplained wealth.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ging paniyada nga mga headlines sa pangunang top of the hour news. Opisyal na nga ginbutang sang Commission on Elections o COMELEC and Bank sa idalom sang iya direkta nga kontrol ang bugos nga syudad sang Cotabato kag Banua sang Maloso Basilan sang Setyembre 14, 2026. Kadungan sang pagsugod sang pagboto para sa pinakauna nga bangsang Moro Parliamentary Elections. Ang nasambit nga desisyon ang formal nga ginpatuman sang full body kasunod sang nabalhag nga serye sang lakasan kag insidente sa duha ka lugar sang bisperas sang eleksyon. Lakitiri ang shooting incidents kag paglupok sang granada sa syudad sang Cotabato nga nagbilin sang tatlo kapatay kag madamo pa ang pilason. Lakit na ang reports sang tensyon kag harassment sa Maloso Basilan. Sa idalom sang pagkontrol sang COMELEC, mag-bypass ang komisyon sa lokal nga jurisdiction agod direkta nga magtatap sang pagdumala kag seguridad sa mga apektado nga lugar sa koordinasyon sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. May gahuman ang COMELEC nga islan ang mga lokal kag opisyal ukon mga tinawo sang seguridad kag direkta nga magdumala sang pagpatuman sang kasuguan sa trapiko kag ang pagdumili sang pusil agud masiguro ang kalinong samtang ang mga pumuluyo nagahatag sang ila mga boto. Ginpasalig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga sa pihak sang pagbutang sa idalom sang COMELEC control sang duha ka lugar magapadayon ang proseso sang pagboto kag nagapabilin nga safe kag kontrolado ang mga otoridad sa sitwasyon sa tanan nga polling precincts.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ato paduga nga balita national ginpatahag ni Anay Sandigan Bayan Presiding Judge or Presiding Justice Amparo Kabutahitang nga ang mga probinsyon sang kasuguan batok sa unexplained wealth o kung hindi mapatahag ng manggad ang mas estrikto para sa mataas ng opisyal sang gobyerno, lakip ang presidente, vice-presidente kag mga katapo sang gabinete. Sa kay Kabutahitang, mas mataas ang posibilidad sang pag-abuso sa poder sa among mga posesyon, gani nagakinhanglan sang mas estrikto ng mga talaksan kag sa labton. Subong man, base sa konstitusyon, ginadumilian ang presidente kag vice presidente nga mag-engage sa anuman nga negosyo samtang sila ang yara sa pwesto. Ini nga mga probinsyon na nagatuyo nga mapabilin ang integridad sa mataas nga opisyal sang gobyerno kag mapungga ng paggamit sa ila posisyon para sa personal nga ganansya. Ginpresentar sa prosecution ang retired Sandigan Bayan Justice nga si Amparo Kabutahitang bilang unang testigo para sa Article 2 angot sa ginaligar wala mapathag nga manggad ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment trial sang Vice Presidente ay nagapadayon subong adlaw sa Lunes, Setyembre 14.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news. Nabuylogin niya ganduloong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag bulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix, mayaraman sa natural and common herbal ingredients, parehas ang mangosteen, Sir Merrick Spirulina Chia Seeds, Moringa Bitter Gourd kun Marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM. Southern Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. X FM.
7: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
15: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: X FM.
16: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
15: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: ang oras, alauna 49 na sa hapon. Ang inang oras ang Buylog Gradulong San Casino Plus.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan tanan ka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.
4: Hubog ka naman! Din ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa lees ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akon kinadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Kakatropa. Yahoo! Hello, hello, Roja City Capis, and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Katropang Joy.
2: Wow!
0: Siyempre, hindi lang DJ, Katropang niyo pa.
2: Wow!
0: Yes, of course, mga Katropa Pips, sa paghahapon, timoyin kaupod niyo naman kami ni Katropang Joy. Para na naman sa isa ka panibagong nga episode sa programa nga X-Rated!
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, hati up di naman kami subong nga Lunes sa ating katropang Joy Tree Party. Masadya naman kita. Mga katropa, ha, music stories and good company ti Ari na tanan diri sa aton nga katropang station. Gani sa mga nagatutok dira subong nga hapon. Uy, standby lagi ka mo dira. Ay, of course, this Monday afternoon, kami ni Katropang Joy ang magapanami sa inyo mo.
2: Wow!
0: Birthday subong ni Katropang Joy. Mga katropa sa liwat, ha, today is Monday, September 14, 2026.
2: Yahoo!
0: Siyempre, bukod sa Monday, ano pa yung Katropang Joy?
1: Yes, ay, pakalam ka.
0: Lunes pa lang, ha?
1: Ay! Ginasa ko ang ginapakalam-kalam. Sa mga adlaw, mga katropa, iti Lunes, kita sa mga September 14. And of course, sa birthday man sa nga ito nga Santo Papa, sa nga si Bahang Katolika, si Pope Leo the 14.
2: Yahoo!
0: Lungan, galik ka mo, no? Ay, no, mayan.
2: Wow!
1: Mayan.
0: Sige, hati. Kay katropa, enjoy kantahan. Tanin si katropa, enjoy sa happy birthday. Karoon. Sungguran niya ta si Yes. At yes, hati na nga station manager, belated happy birthday. Yes. Kay happy birthday kay Katropang Joy.

0: Ate, kay Katropang Joy, happy, happy birthday, gid ha. Happy birthday, Katropang Joy.
1: Thank you so much, Katropang. Ay, kag syempre, mada. Belated happy birthday, mada, of course, abang nga station manager, si Katropang Sir S.M. Jovet Anisco. Thank you so much, gid sir, ha, sa papanyaga. Halin pagkahapuan, as sa subog. Ay! Hindi na tapat nga lang, Katropang. Ay, kung sunod bulan, mag-kuha na kita medium from small.
0: Duway na tayo pagtambo, Katropang Joy. Kasi amo na gid niya forever, party sige lang. At thank you so much, gid ha. Katropang Joy and Katropang SM Jobs. Sama nami nga paniaga. Ay, pasubos ng mga katropa. Sobra-sobra pa. Yes, na ni panihapon. Sige, may second batch and third batch pa karona.
1: Sharon.
0: Yes. Oh, basi may birthday wish ka kasi.
1: Uy! Hey, of course, mga katropa, ang gina-wish naman din sa mga celebrant natin kada ano eh, kada birthday nila. Di ano lang good health lang. Wala man talaga handom gisang ano kung ano-ano pa man kundi good health lang para ti of course makatrabaho kita sa adlaw-adlaw. Kasi syempre ano lang kita i-guide lang kita sa aton Ginoo adlaw-adlaw man ang pagpangabuhi naton.
0: Yes. At sa liwat ka partner DJ Joy. Pwede oh. Hindi mo ko di pagbayaan. Happy happy birthday kag tani. Mag-enjoy ka sa mga adlaw mga birthday kag syempre more blessings to come, more blue bills to come. Kag gabay aga. Matupad ang tanan mga wishes sa subong nga hapon.
1: Yes. Thank you, Katropang Akin. Syempre sa mga tropa peeps natin nira sa Katropa Station. Thank you so much, kid guys. Ah.
0: Wow! Yes, di proceed na ta.
1: Next na.
0: Sige, next na. Ang mga katropa this afternoon, hati ululupod na naman kita ang mag istorya hanay.
1: Ay, ululupod kita ang mag tamiwanay sa buong hapon.
0: Kag magbardagulan! Yes, mga katropa, magbabardagulan na naman tayo for today's program! Wow. Yes, ang aton ginanay nga pagpanamyaw sa mga katropang listeners naton sa radio, transistor radio man ina, upon Bluetooth speaker man ina. Ay, may dayad nga afternoon gin sa inyo tanan na isa ka mainit-init nga hapon para sa aton mga katropa. Sa mga nagaplastar na sa tagsa nila ka mga panimalay sa ilang mga puloyan. De sige, plastar lang da mayan ha. Kagpamati gin. Saliwat, welcome na sa programa ga X-Rated.
1: And of course, sa mga katropa ba na ito, ay ka monitor, naka-tune din na sa buong mga tirak na. Ay, kamusta, kamusta ba lang inyo lunas nga daw mga katropa. At sa mga katropa peeps na ito, nga nagahilay-hilay dira sa buong samta nagapamati dira sa X-Rated program. Sa tagsa nila ka mga panimalay ha. O bisan kay sino pa man, o bisan diin pa man ka muna gaano mga kamudra mga katropa sa buong atinion. Samta nagapamati sa ito. Thank you so much, gra, sa walang sawang pagtuntol gin sa aton sa kada hapon diretso sa 106.5 XFM Rojas kag welcome na naman sa another episode sa ating X-rated program.
0: Ginagreet naman sa may dayad nga hapon ang mga tropa peeps naton dire sa may wahin sang barangay Banika. Uy, kamusta, kamusta, kamuda? Ikatropang Elmer Villanueva sa mga kopdanan niya dira nga pump boy sa gas station mayong hapon. Kag syempre, ikatropang Eliza Rodriguez dira sa may utanan tali papa mayong hapon gid ha. Ikatropang Ma'am Shella May Vasquez dira sa may Alvarez. Good afternoon dira sa imo kag sa mga customer mo nga nagapalista sa subong nga kahaponan. Sige, gaway nga magtuon dira ang numero nga ilagi na manifest. Kag ikatropang Rio Aninang, kumusta, kumusta ang Aninang karinderya sa subong nga Lunes? Ay, for sure, ubos gini kay basta Lunes. Balik trabaho kag aragi na mga tawo nga nagkakaon. Yahoo!
1: Sige, kag siyempre, ginatamiyaw taman ha, sa isagid kamayadid nga hapon, ginasya, raraut nga nato ng mga taga Pueblo Terminal. Subo nga Lunes ang hapon, ito kamusta, kamusta ka mo dira mga katropa, especially na sa mga naga-terminal dira sa jeep, nagabiyahe sa jeep sa kay katropa dating Jonathan Felipe, kay katropang Joanna Potato, dira sa terminal sa jeep sa Pueblo Terminal. Thank you so much mga katropa sa inyong pagpalanog dira sa inyong radyo, dira sa XFM Rojas. Kag syempre, draman sa Maldita Van Terminal. Draman sa gihapon sa may Pueblo Terminal. Oh, thank you so much, Ged. Especially sa katropa nating si Brage Hangor. Thank you so much, katropang Brage, sa pag-monitor dira sa atong subonga.
0: Of course, sa mga tropa nato, dira ko sa may TATC, draman katropang George Aguil. Ang aton nga TMU, nga naga-duty sumong. Dira sa may Lipunan, uy, shoutout sa mga kopdanan mo da. Ay, pahawayin nyo, anay. Panilong, anay, kay mainit ang panahon. Kika tropang Toto, Joanna Belvez. Dira sa may Toto Batruyan, good afternoon. Kika tropang Solomon, dira sa Takas, Pontevedra, mayong hapon. And of course, kay Ma'am Emmy Altoveros, ang RB Butika sa Panitan Public Market. Good afternoon, gandira sa inyo, ha, Sir Bong. Sa tanan mo dira nga staff sa RB Butika, maayong hapon.
1: Sige kag of course, oy malaba pang listahan sa mga katropa nato ang nag-monitor gamit ang ilang XFM specialized radio. Pero dira kita sa bahay sang Lipunan, oy kadumudamo sa mga katropa naton ha nga nag-monitor dira sa aton sa sumong mga tinakna dira sa Erica Frozen Products ni katropang Lenny De Pedro. Thank you so much katropang Lenny sa pagtutok dira sa aton. Subong may sa bahay sang Plaridel Street dira sa tubang lang sa DATC dira sa bahay sang Chris Carinderia. Thank you so much katropang Chris sa pagpalanog man dira sa imong radyo. Kag syempre dira sa may mga paradahan dira, especially na sa paradahan sa Luktugan, paradahan dira sang Adlawan kag Lunoy, nag-iriras lang dira mga paradahan tati. Thank you so much man kay katropang Janica Pulso sa pagpabati man dira sa mga katropa naton ha sa atong programa this afternoon.
0: Yahoo! And of course sa mga solid ganyan naton yung mga tropa peeps. Good afternoon, nanay kay katropang Uncle Armando dira sa may barangay Talon. Kamusta ang imo dira nga sanghan? Hello kay sa mga kopdanan mo dira nga nagatulutambay sa tagsa nila ka mga payag-payag. Wow. Kay katropang Jolan, oy katropang Joran, di ka na bala karon kasi gusto mo naman maghatag sang advice. Kay sa subong nga hapon nga aton sulat mo, do kinanglan gid sang masinsinang advice. Kag syempre hello hello gid ra ha sa imo family Lorenzo at the same time sa imong family Dela Torre. Yeah! Kay tropang Uncle Pinky sa Marcus Fuentes Integrated School. Wow. Ay, bola bakasyon naman subong si katropang Pinky. Sige, enjoy, enjoy lang dira ha, katropang Uncle Pins. Wow. Kay sa Miyerkules, uy, balik alindog ka na naman. Sa guwasang pertahan. Kay katropang Tolitz Alinsog. Uy, kamusta katropang Tolitz sa mga tropa at sa barangay Lawaan, ho? Wow. Ano naman sila na, uy, hello, hello, gitra ha, sa imo nga tali papa, sa imo dira mga kaingon nga nagabulubaligya sa mga karne. Ano ba dira inyong ginabaligya? Happy, happy tuning in. Wow. Of course, dira man kay Ma'am Catherine, kag kay Ma'am Dani Ninyo Reta sa may Jean Access Butika, maayong hapon. Ang katropang Joy, mas may i-greet ka pa daw.
1: Ay, sige. Sa mga katropa na ito, shout-out kay dira sa tanang nga nakamonitor sa aton this afternoon. Oy, tamyawon talang ha, dira sa bahay sa City of Fatima, nga always ko na nakamonitor sa aton. City of Fatima, Milibili. Sa katropa nating Raymundo Arsenio. Sa katropang Nung Tutong. Thank you so much. Gira sa pagpulupalanong dira sa aton. Samtang ka muna gapangape. Subong hapon. Kaya daw kada hapon, manang ilang pagpulupangape, katropang ay. Pero katropang nga Tutong, mas gusto mo testingan, kagbaksi makapaswitch ikaw ho sa Zanton Gold Coffee Mix. Kapag sa pila payakatasas ang kape sa kadlaw, ti wala kagin problema ho. Nga palpitation. Hindi magkubakubag yung mga dughain. Bisang pila pakatasas ang Zanton Gold Coffee Mix ang imong imno.
0: Yes! Magagwapo ka pa. Ay, magaputi. Magahamis. Yahoo! Nagkape ka na. Sige mga katropa. Uy, katropang Jay, dito kita ni wala sa ato niya pamangkod. Subong nga Monday. Bisan birthday mo, hindi ka kaluwas niya. O katropang, sino nga sa tech? Katropang Neil, i-flash mo na yan.
2: Yahoo!
0: At sige, shout out anay sa ato niya 15,000 viewers. So, sabat-sabat ka mo ha. Sabat ka mo birthday gift nyo kay katropang Joy. Alright, ang ato niya question of the day, mga katropa peeps. O mga katropa, kung damo ang nagakaluyag si mo, sino o balayhan ang pilion mo? Ang ginahigugma mo o kung ang ginahigugma ka?
2: Wow!
0: Ay, mahal ko o mahal ako kali ang atake
1: ang atake, true. This red corner, ang ginahigugma mo, ang mahal mo eh. There is a blue corner naman, ang ginahigugma ka, ang mahal ka.
0: Yes.
1: Pero katropak, ay feeling ko ikaw yun yung perfect na makasabay.
0: Ngayon ako na matito kay birthday mo.
1: Kaya sa keyword nga, damo ang nagakaluyag.
0: Oh. Away man.
1: Ay, to hard. Sige, pero si katropak, ay muna ako. Ay, amog niya yung perfect na makasabat kag makaguide sa aton sabat karon.
0: Ay, sige, akay total birthday mo. Ako na lang mauna. Magpaparaya na lang ako. Sige, I think. Why ah? Drag yung dapat sa tunga kita, oh.
1: Neutral lang dapat.
0: Oo, neutral lang dapat. Bawal ang kuhan karon dito balanse na. Pero sige, katropang Joy, ang bagani sa mga katropa nato, no? Tipilion ka na lang, ang ginahigugma kita. Kay man, hambal ka ni isang iban katropang Joy, mas marami ko, no? Pagmahal ka. Hindi nga, ikaw lang ang nagamahal. Yes. Para, pahuway ka mananay.
1: May day off ka sa pagpalamig ka sa inyo. Oo, doon ka lang. Mato ka rin katropang, ay, pero ikaw lang, tas ikaw yes. Yawala, ginalove ba?
0: Yes, kay man, ang ginahigugma, kung man love ka sa tao, di kung adlaw-adlaw ka niya, gina-love, di ma. Ito na, ano man na guro, nga i-love man siya. Pabalik.
1: Wow. Ako mga katropa, ha? May idea na ako sa sabat ni katropang ay.
0: Yes, kay man ko ang imo lang ginahigugma, imo piliyon. Pero oo. Pwede man ginahigugma mo, tapos ginahigugma niya man ka.
1: Ay, perfect.
0: Why not sa choices?
1: Hindi ka kalat-kalat sa tunga, tani siya na lang nadraw.
0: Oh, mugani. Sige, giveaway lang, anay ko, no? Wow. Sige, amo na ng sabata. Pero hindi na mabudlayan pa.
1: Sige, pero kung kita papili, ang katropang, ay, didiri na lang tayo sa kwan sa right corner, sa right corner, sa blue corner. Kaya ba magani, mas mamagaan siguro, no? Or mas ano? mas iba siguro yes. Sa pamansyaga, no? Kung mas palangga, ikaw, kay man, may mga times siguro, katropang, ay nga do, siguro sa adlaw-adlaw, do, hindi man, ni mo mahambal nga, muna, ginadlaw-adlaw, nga wala ka yes, mawayan, wala ka mo sang bais-baisan, pero kung palangga, kaya, ti, ara sa Gyapon ang pagpalangga hindi kanya pag kwani sabayan
0: yes amo na mapaiway siya mapaiway, no katropang Joy
1: kay palangga ka nga ni
0: yes abik mga katropa sabta nyo datun pamangkod for sure nagahigog maman ka mo kag ginahigog maman ka mo pero si Ma'am Senalino oh no my goodness. Sorry, no comment. Pag-guwap, sana same na lang. Sana all.
2: Sana all.
0: Oh, ganita ni same na lang, Ma'am Senalino. Para balance ba? Para hindi maglubog ang isa. Pero sige, tropang Miss Kay, for today's question ko, no, masabat ko
1: ay,
0: sa birthday ni DJ Jones. Uy, subo lang sa masabat ba?
2: Wow!
0: Siling niya, piliyon ko ang ginahigugma ako. Kay! Ano ini? Ano ba? Walman eh! Ay, kay puno-puno o niya gid ko no, sang ugtas. Ay, mapaugtas gid siya ko no yan.
1: Kaya kasalingan yun siya, love siya.
0: Yes, ako man ang gusto ko, katropang Joy. Napa-feel ba lang ha, love ka man. Hindi lang puro, ikaw na lang galaw.
1: Kahapoy, mga katropak.
0: Yes, feel mo man.
1: Oo, ayaw.
0: Pero si katropang Zyron, dumigin sa bat, gida yaho, ano ko nang banyo.
1: Sige, may haragid man. Dalo. Bukaroon, tabi yung sabat ni katropang Zyron, hindi ko yan makita. Ari kayo sa babaw. Sa din ni katropang Zyron, dapat balance sa gugma para di ka na or di na magkabudlay, magpanumdom.
0: Wow. Yes, dapat balance lang. Pero mas marami, ganyan, pagmahal ka. Pero si katropang ano ho, sige tropang Melbs Anisco. Uy, katropang Ira, Chambagali, Day Don Don, Kenneth, kag Johnny, kay Muna Choice mo. Ha? Sino si Johnny? Yeah! Katropang Melbs, maladamot na muna balaan ho. Parikoy muna guro ha.
1: Si katropang Johnny Dorado, siguro yun namin katropang
0: Ira. Ah, okay, ang taga Purok Uno, Libas. Yeah! Sige, shout out. Dara sa Dorado family ha. Dara sa Bahia. Barangay Libas.
1: Oh! Tapos hindi nyo na siya.
0: Hambal sa kayo. Shuming ka man. Bilingera ka man.
1: Si katropa nating sino pa ding masabat sa dalo. Si katropa ang tutuval, gigali una sa bato. Sige nga, piliyon ko ako yung kaugalingon. Wow. Hindi ka pa ma-stress sa ila.
0: Ang walang na to. Ma-stress ka lang sa bisyo mo. Yeah! Para tasigil lang. Ah, kay imo, manaya gusto. Para si katropang Jeff De La Cruz, nagsabat man sa aton pamangkod. Siling niya sa akon lang, bahala ka mo maglaway sa akon. At least, totoo lang, mas piliyon ko ako na luyagan. Wow! Kag pasabton ko gid siya. Kag mas manami iya ikaw ang maluya. Yes, dapat lalaki no. Kay lalaki sige tropang Jeff mo. Dapat wow. Ang ginaya dapat. Yes. Sige sa iyaya ka tropang Joy diri siya sa may red. Pilion niya ko nang yanga na luyaga. Wow. Syempre sa manami ana hindi mo na luyaga. Pero mo na ganyan. Basta love ka ti matunaan mo ginayaga palanggaon man siya. Pabalik.
1: Yeah! Okay na katrawa. Sino mo na nami ama ginatubang sa wala ko. Si katrapang Zyron, ano muna ang gugma? Kundi balance, kundi balda, Japon.
0: Ako gani. Tia, Juan E, magpabugaat ka na lang. Magpabalansa yung mga katrapang Zyron. Ikaw na lang da mag mana-mana sa inyong sitwasyon.
1: Okay, ay, pero si katrapang PK, katrapang Ami Sabato sa pakaman, ho?
0: Ay, ano ko, no?
1: Sa inyo, para ka na ako, mas piliyon ko gina si Miss Ai. Wala na sang iban pa.
0: Okay, ah. Pero si Dodoy Tupas, dumali. Ang masabat ko, syempre, kung ano man ka daw, ang pangaluyag, si DJ Joy ang piliyon ko. Gabato! Ay, balance, galing, pertantiara, gapon. Ay, damo, galing may naluyag sa imo, doy. Hindi ka magsiling si DJ Joy pa mga luyag sa imo.
1: Ay, Diyos ko, yun na yan, doy. Balik naman ko sa uno.

0: dako sang pagigug makagkalaba sang pasensya.
1: Yeah, sabi kompleto ha ha.
0: Tungod ko na pag-comment na pero perfect man sa gihapon.
1: Ay, abo gani ka tropang Jaren. Dili dapat ka mga boys. Good boy ka mo. Pero si katropang ano ho, si katropang Jeff ka pareho sinabala ka tropang Miss I nga nag-crush ta ka pero sa paghanga lang na iya. Sana all good. Ay, sino niyo mo na si katropang Jeff mo? Tagadiin ka katropang Jeff. Shoutout na rin mo mga kapamilyahan, kagkaparintihanan. Sige, mayong hapon. Dari sa Family De La Cruz. Pero si katropang Miss K. Sili niya, ako niya palang gaon niya. Ako niya palang gaon niya ko. Kay para maghinulsulgid siya nga nagkilalahay kami. Ay, dapat. Ipa-feel mo sa iya, ipapatrag mo sa iya, Miss K, hindi ka niya pag hinulsulan. Pero forever na road to forever na kamo.
0: Baka date to marry na ang atake.
1: Yes. Si katropang Zero, no, kung gagugma, dapat 100%. Dapat 40% para sa iya, 60% para sa self mo. Kay basi, magbuang ka lang sa gugma nga puro balda. Ito na, madiktahan ka tropang Zyro na nga ito nga puso. Ang bisa ni hambal mo na ay, for sure, di mo managyapon masunod. Lalo na kong. Pero si ka tropang Jaren sa liwato, ako crush ko gid niya si Miss. Pag maging ako ni dalon ko ni siya sa langit. Sige ah, katropang biyahe papuntang langit pala nais mo. Pero si katropang Ma'am MJD, mayong hapon anay. Kamusta? Oy, thank you so much sa imong White Forest nga cake ha. Why Black Forest? Eh, dito na lang to sa white.
0: Ito ang baba cake.
1: Yes, may baba cake man to wala Ma'am MJ. Kaso, imo na si baba eh. Kung dito lang tanay sa White Forest. Sige, later on lang to namun tilawan. For sure na, make ito kay Man Puerte kamahal! Mahal pati cake. Sige, tropang, totoo val na kinadlaw na lang. Yahoo! Pero sige, tropang Elmer, derecho estimo. Wow! Kinambal niya, tropang
0: Elmer. Ano niya, ha? Ito naka, ano siya, diguro?
1: Ay, basi, naka-hide siya si Mo.
2: Wow!
0: Naka-spam her.
1: Sige, pero sige, tropang, sino ba ito? Sige, tropang Ma'am Zenaline, nagkinadlaw. Yahoo! Magsusunod ang kahaponan. O, sige na.
0: O, sa lini ka, tropang Elmer, derecho estimor. Dapat ipalayag ang nabatsyagan. Nano, kay wala pagatusik ang manok ni katropang Zaldi. Wow! Ay, kasi kulang sa ano gaya na katropang. Ay, napainom sa manok.
1: Vitamins. Ah, but. Kasi kulang sa kwan. Yahoo! Sa aruga. Sige, gani. Aruga amayan ka, tropang Elmer, ha.
2: Wow!
1: Si katropang Zyron, kung puro lang balda sa gugma, ipahilot tagaling eh. Mayad lang kung mahilot na. Pati ko bali mga lovers, pwede pa. Pero ambot kung ang tagipusoon mo maulian. Si Dudoy naman niya, wala ka pa kaagi tol. Peke nga gugma. Ay, amo gani katropang Duy. Ay, damo na nanagyan niya si katropang Zyron. Siya pa. Ni Miss K, Kenneth Pasete, ano na?
2: Yahoo!
0: Ay, sige, tropang Ma'am NJD. So, siling niya, sinuko no ang balda sa gugma kay siya ko nang mahilot.
1: Ay! Yeah! Grabe, nag-offer. Bagi si Ma'am MJ, ha? Luparon niya, di ba, kadto sa coffee. Oh. Salin to sa Singapore. Yahoo! Singapore naman?
0: Malaysia.
1: Ay, curious.
0: Ay, sa tanan nga mapahilot, naras ang mga nabalda sa pagigugma. Bipalista na kay Ma'am MJT, ha?
1: Sige, ha, balik ka, tropang Ma'am Salinin. May message ko, Tani, kay PK. O, galing. Kay birthday ni Ma'am Joy. Birthday, ano to?
0: May message ko tani kay PK ugaling kay birthday ni Ma'am Joy today.
1: Ah.
0: Iwas lang gid kay last Saturday. You're bad.
2: Yahoo!
0: Okay, Ma'am Senaline, ako intindi, Ma'am Sen, maging message, Ma'am. Pero anything lang i-message mo kay katropang PK, welcome kita sa comment section.
1: Yes, i-message, i-PM na lang sa iya at direktahan. Para sila ni katropang Jeff De La Cruz, daw ka pareho, siniwala nga, agin papati mo ako sa isa ka pakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Tugtog karon, hindi ako makabatas sa imo. Ano

0: Ugani na nga drama. Taga, ano mo pa kami problema, ha?
1: May another question of the day siya.
0: May sariling pamangkot ka man sa amo na. Pero sige, ay ikaw nalang dira palitik sa ulo mo. Manumdom, ah. Kung ano lang na klase sa drama. Alright, mga katropa, pa tayo nandira sa pagsabat. Hangin na nga question of the day. Ang builog na ginadulong sang turbo dietary supplement for men. Na mayaragid sang makakaglavawaska herbal extract. Ngati popular ha sa South America nga nagapapagsig. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga tropang boys natin dyan, uy gamitan nyo na ini ha 30 minutos. Antas ang labing-labing sa inyong mga partner. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang turbo ang kalidad gid hanga produkto sang Yes to Health, FDA approved na nit siya, gani safe na safe gid kung inubon wala kagid problema. Kani mga katropa, magpadulong na sa pinakamalapit nga butika dra sa inyong lugar, o kung pwede nyo man ma-add to cart sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kung nakaturbo ka. Yeah!

0: this afternoon mga katropa. Uy, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radyo all over Panay Island. Gani mga katropa, tunuga na. Uy, basko ka na dirang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa, kitang nagapalayag pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre labot man kita sa 106.1 na MHz ang XFM Kabangkalan. Wow! Oy, salig lang ha. Yeah! Mga katropang sister station. Kag syempre dira sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Wow! Good afternoon once again sa inyo tanan-tanan and of course sa tanan nga staff sa XFM Philippines.
1: Yeah! Kaga, syempre pa mga katropa, this afternoon, wala lang kita nagapalayag sa inyong mga radyo or matanaw sa ating Facebook Live. Kapareho na lamang sa 14 viewers nato nga nagatanaw subong sa ating Facebook Live. Kaya matibabatian, makita ha live na live sa ating XFM Radio Network application. Yes, mga katropa, diba si wala pa kamandiras ng hindi nga application, abay pakitaan nyo na sa inyong mga Google Play Store, i-type in lang ang XFM Radio Network, kagi-install, i-download na yun sa mga cellphone or tablet para mabatian nyo kami as always. Bisan di iman ka mo magkanto mga katropa, isa nilang ka-open sa application. But palaya kita na yun sa inyong mga cellphone or tablet nila. Saliwat, ang inyong gamiton or pangitaon XFM Radio Network application.
0: Yes, kag syempre right now mga katropa, uy, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang aton ginagamit nga backup account, ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! Shout out gina sa atin nga 15,000 viewers. Wow! Ay, nagay na, no kamunda. Balat syag bida sa atin nga comsec. Mga katropa, subong nga Monday, uy, may good news kita katropa. Joy, kung ano kadasig sang panahon. Yahoo! Amo man kadasig ang pagdugang sang aton nga followers. Hi, congratulations gira kay man, nakatungtong na kita sa 7.7k followers. Nagausad man ang aton nga backup account sa gyapon. Gani ang pagpasalamat naton ha sa mga katropa naton nga wala gid ra nagasawa, way gid natak-an nga mag-share, mag-invite sa ilang mga Facebook friends nga mag-like and follow. Thank you so much mga katropa. Kag syempre sa mga wala pa, uy, base diri nyo na makita ang inyong nga mga kasadyahan. Nawala nyo na ba't syagan sa iban? Gani i-search na dira sa inyong nga mga Facebook ang XFM Rojas 106.5. Kag pwede nyo gidira bisitahan ang aton nga mga uploads, ang mga balita naton dira. Pwede nyo man ma-share ang aton nga mga programa. Kag syempre dira, syempre sa aton nga comment section. Uy, mga katropa, wala gid in kaso ha. Pagusto ka mo dira, comment anything, basta hindi lang makasakit sa balatsyagon sang iban. Pinang hindi lang pala pao nga istorya. Basta yung mga gusto ka mo da i-greet sang kung ano man nga greetings ang gusto nyo ipaabot sa isa katawo. Abi ipaabot na ina ha. Kung hindi nyo mahambal personal, oy, ipaagi diri sa kahanginan. Di para kilig-kiligon man tong padulungan sang inyong nga mensahe. Kag syempre sa subong, nagalantaw ka muna sa aton nga Facebook Live, i-power share nyo manang aton nga live para mas marami. Uy, mas masaya.
1: And of course, mga katropa na ito, ang ating gusto man magpanamiyaw, gusto man magpanabot sa ilang mga pasyararaw, to kung may base gusto sila ipanawagan, piragi sa pag-text sa aton, pwedeng-pwedeng mga katropa ha, mag-agi sa ating XFM text line number. Abi, i-save na lang ating numero, 0970-129-2319, mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319. Muna siyang ating XFM text line number. Feel free ka muna nga mag-send sa inyong mga panamiya, mga pasyararaw, mga talamyawon, o kung ano pa man sa ating XFM text line number.

0: And of course, mga katropa, ti adlaw-adlaw man ha. Nga ito man nga pag-inganyo sa inyo. Ay, nga ito may pag-encourage sa inyo ha. Nga mag-like, follow, and share sa itong mga social media account. Especially na nga ito nga YouTube channel. Ay, sa may mga smart TVs kag-wifi dira sa ilang mga balay. Mga katropa, pwedeng-pwedeng ikaw magtanaw sa itong mga live programs. Pinaga sa itong nga YouTube channel. Kung nagtanaw ka mo dira sa YouTube, pangitaan nyo lang kita sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz. Yeah! Sa mga ano gay tawag sina natong katropang ay mga public news and public affairs program natong balati, pwedeng-pwede nyo gidamatanaw sa inyo mga TV. Kung gusto niya sang dulod ako nga screen, ti pwede gira kaagi sa ato nga YouTube channel sa liwat 106.5 XFM Rojas City Capiz. And of course, don't forget ha to like, subscribe, and of course hit the notification bell sa ato nga YouTube channel para always kamo notified di YouTube every time nga nag-start ng inyong mga ginaabangan nga program Madre sa XFM Rojas. Kag syempre, iba pa natin ng mga social media account sa mga katulutambay dira sa TikTok, sa mga mahilig dira magtambay sa TikTok. Ay, labayin naman kag i-follow ang ato nga TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ginagamit natin subong nga backup page sa Facebook, ang XFM Rojas 106.5. Nga as of the moment, meron na sang 7,000 or 7.7K followers mga katropa.
1: Yeah! Yes, kag syempre. Di ano na mga katropa? Excited na bala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon later for today's X-Rated Monday Edition. Wow. Uy, katropa, enjoy inibalayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Pasayayhan makahatag sa aton sang inspirasyon this afternoon.
1: Ukon basi,
0: consumisyon!
1: Ay, laban-laban. Consumisyon naman ni mo.
0: Nagpatawad.
1: Amo gan. Nagpatawad ba? Birthday sa morning katropang Joy Kag. Sige, sala na naman ni Sander. Gani mga katropa, balantaya na naman ini later. Gani, hindi ka mo magbuya ha. Sa mga ginbuyaan, naamit lang. Gani katropang Joy. Uy, speaking of stories, invite anay sila. Kasi may gina... himo-himo na sila da nga daw wala sang puno kag punta. Abita po, sanyo na na ha. Uy, katropa, ikaw ha. Padala na din mo sulat.
0: Sa mga naga, kung ang pagkidara katropa ay nag-obra, di ba mag-obra ta story, sang gamay kita, sang gaskwela kita katropa ay mayara, sang ano ganina, pauna.
1: Diary, ano ba?
0: Hindi, di ba mayara parts ng story nga umpisa, ang tawag na raman, beginning.
1: Oo, beginning. Center.
0: Uy, masi mabash ko.
1: Kag-ending.
0: May climax, di ba?
1: Basta, minaama, jump na sa conclusion.
0: Yeah! Sa mga katropa na ito nila ha, nga nag-draft pa sa ilang mga story of life. Ay, ano bala yung nga story ha, katropa? Basi bala X-rated story ina. Tingin pwede, grabutang nato sa Biyernes nga adlaw. Basi bala mga istorya ina nga nagkakinhanglan sang advice sa mga katropa na ito. Tingin pwede, eh. Basi nagalibog na ang ina, inyong yes, ulo sa pagdesisyon. Di ba, katropa?
1: Aragin ang mga katropa na ito, willing maghatag sang advice. Grabe na si katropa ang Jo. Ay, perfect. Kabongga maghatag advice. Di, tagos gidya. Tagos sa isa kadalunggan. Pagwaway naman dayon.
0: Nag-agi lang sa left. Oh, malapas sa right.
1: Gani mga katropa. Ha, uy, ayaw na maghuya-huya. Ay man, why man ka mo di ginabukayo? Kina-aliasan man ka mo. Tibutan nyo da kung gusto nyo nga alias itawag sa inyo. Mga gusto nyo nga pangalan. Di, why gidya kaso?
0: Sige, tas mga katropa dato, hindi na maguya-huya, dira ha. Tapusan na inyong mga story of life, kag ipadala na ina sa aton, kag welcome, gina tanan kag for sure, gina nga mabasahan gina sa aton, or mabasahan, mabatian sa aton nga mga katropa sa kahanginan, just like na lang sa mga nagliligad nga stories naton ha. Uy, sa mga katropang class, di ba katropang ay, sa katropang class members naton itong mga stories.
1: Yes, dapat ang kada isa sa mga class members naton magpadala ha sa ngilang mga istorya. bag-o magtakop ang 2026.
0: Tapos ka na yung requirements.
1: Mm-mm. Waiting lang kami diha. Yeah! Walang Pasko nga piso. May kapadala. Sige mga katropa ha. Keep your comments coming in. Sa aton pagpanumbalik, uy, aton buksan ang part 1 sa aton nga story. Kag syempre ang inyong mga greetings. Aton ina pagabalikan. This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back mga katropa. Uy, maghaboy lamang kita asang pila ka mga importante nga pahimu. So kindly stand by.
2: XFM. XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghabong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pagbubula at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea asante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
13: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santon Gold Herbal Tea,
19: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado, si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Ang oras alas 2:41 na sa hapon, ang ina nga oras ang buylog ang ginadulong sang M. Luinier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang inilang programa ang Builo Kagradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, pag-isa ka sabon, nga makapakinis ang ato nga kutiyas. Ang sabon, nga makapatay sa gagaw, kagang sabon, nga daw naka-perfume ka, adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang himan sa mangustin extra, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang ato nga panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura, nga pwede tipunan sa balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap, ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangustin bangon ang VCO sa samagirakabig nga good carrier oil kag sa inyo herbal oil mga katropa nga kunilakot mo sa iban nga ingrediente hindi magubang nga properties kag ka-epektibo gara na panginahulat nyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Yes, and we're back na mga katropa peeps. Sagi hapon, you're still tuning in here on XFM 106.5 ang katropa niyo.
1: Yahoo!
0: This afternoon, shout out anay kay katropang Bea Anona.
1: Wow!
0: Hello DJ Ian, DJ Joy. Pa shout out kay John Anona nga nagapamati kag full volume gid ang iyang radio.
1: Yahoo!
0: Bongga ita naman si katropang John. Uy do, solid nga listeners na naton katropang Bea ha.
1: Wow! Okay,
0: sige mayong hapon dira sa tanan nga Anona at family.
1: Yahoo!
0: At syempre sa tanan nga nagapamati sa Subong. Ang aton nga first honor this Monday, abi tulukon ta kung sinong inbalayhan nang nagaabang-abang sa aton nga programang X-rated kada hapon. Kita mo na katropang lo, si Ma'am Senalyn.
1: Oh, yahoo!
0: Shagid man. Thank you so much, Ma'am Senalyn. Wayong hapon ra sa imo sa may lutod-lutod sa President Rojas. Kag syempre second honor subong si katropang Solomon.
1: Wow!
0: Banta na, kung Sir Solomon man, toka din. Sige, si katropang Dudoy third honor subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Thank you so much gid sa mga class members naton nga nagasuporta gid sa aton nga program.
1: Wow!
0: Si katropang Miss K, good Monday everyone. Hello katropang I and katropang Joy. I'm gonna shout out niya as always ang iyang beautiful girlie, si katropang Rogelian, si katropang Angel Grace, kag syempre study very hard kuno ha, kag thanks, kag more power sa aton program.
1: Yahoo!
0: Sige, noted, katropang Miss K. Hello, hello, gudra sa family Libardo. At the same time, kay Ma'am Maria. Si Toto Valdizon Escalada, good afternoon to beautiful Chica Bay.
1: Wow!
0: Ira and Joy, happy birthday, Ma'am Joy!
1: Yahoo!
0: Mabuhay ka hanggat gusto mo. May bilin pa da, lumpia, bihon, spaghetti, kagke.
1: Wow!
0: Mukay damo niya to. Pwede, pwede, kagindi ka kanto. Malay mo, tropa, ngay sa kabatalyon.
1: Yahoo!
0: Ay, why gida to? Back to you ka.
1: Wow!
0: Sige, happy birthday ko na bal ni Dudoy Tupas Dumali.
2: Sikatropang Solomon, ari man. Sikatropang Ma'am Senalyn, mayang hapon ko ng mga beautiful chika babes. And all katropa friends, God bless your day, everyone. Thank you so much, katropang Miss Kay, sa mga birthday greetings. Kaya niya ko na mag-type bisan. Ara siya sa jeep.
1: So, wow!
0: Grabe, naging nga effort, Miss Kay, ha?
1: Yahoo!
2: Si katropang Zyron, ay good afternoon ko na katropang Ira and Joy pa Shara Raut mo ko na si katropang Zyron, agihap. Thank you so much, Zyron. Kamusta ang mga taga-kwan dyan? Din ka ba nasubuang sa Banika or sa President Rojas? Si katropang Dudoy, thank you so much man sa mga birthday greetings katropang Doy. Si katropang Solomon, mainit-init ko ng hapon to you beautiful ladies, katropang Ira and Joy. Thank you so much sa greetings katropang Solomon. Watching live siya ko na subuang samtang nagkapahalap Hawaii-Hawaii. Sa idalam sang iyang mangga kay grabing inis samtang nagapamati sang X-rated. Nagalanog na ko ng XFM ho. Sa Banuwa sang Puente Vedra kay as always ay naka-bluetooth speaker na yasi katropang Solomon kada hapon.
1: Yahoo!
0: Sige, bonaga.
1: Wow!
2: Nagailiras lang ilang greetings sa imo, Ma'am John. Happy birthday man ko na sila ni Katropang Zyron. Si Katropang Louie Arthur, good afternoon. Katropang Ayan, Katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capi.
1: Yes! So,
2: thank you, Katropang Louie. Shout out sa mga taga Maayon. Labi na dira sa may West Villa Flores.
1: Wow!
2: Si Ma'am Melanie Martisano, mayong hapon, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Uy, always lang sila kuno ara. Gamonitor sa sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana Negros, Occidental.
1: Yeah!
2: Shout out sa mga taga Negros.
1: Wow!
2: Labi na dira kay katropang
1: Lloyd. Wow!
2: Sige, Negros siya, no?
3: Bacolod.
2: Tugli sa iya. Pero ito, sige. City of Smile pala si Katropang Lord.
1: Wow!
2: Ilang nga syudad, Katropang Ay Bacolod. Ilang nga province is Negros. Sige. Sa mga katropa, pagin na ito na, uy, nag-alabutan ng ilang messages. Siguro mo na nga nag-kurit-kurit ang ating nga comment section. Si Katropang Ay! Ang ating isa pang friendie nandito sa comment section. Thank you so much, Katropang Francis. Sa mga birthday greetings dira. Patamiyaw ko na ha kay Katropang sa si John.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Katropang Kicks. Si Katropang Dudoy, gina-shoutout niya man. Ang dira sa may Takas Pontevedra, nga nag-tutok yet always. Kay Lola, Nanay Norman, niya kuno, kay Paring Arthel. Thanks, good, mga katropa. Happy birthday sa ling ni Ma'am Senelian. Sige, si Katropang Josel. Mayong hapon kag happy birthday.
1: Ano?
2: Greet lang ni Ma'am Senelian ng mga katropa peeps. Ang happy, happy listening.
1: Wow!
2: Sige, shoutout man kuno kay Dudoy nga Insan ho. Nga si Snuffy, nga driver kay Insan Norman Delphine. Nga ginadula niya lang ang kwarta.
1: Oh no!
2: Bakit mo winawala? Yan, kaginahanap namin yan ha. Ano? Hindi siya galis na. Pika tropang doy, ikay ginadula ng kwarta. Ay, oh my God. Sige, si Katropang Ma Maria Gabia Bermejo. Mayong hapon, Katropang Ma Ayan, Ma'am John.
1: Yahoo!
2: Afternoon man. Si Katropang Jeff De La Cruz. Oy, Katropang Miss Ira, may pamangkot siya sa imo ho. Katropang Miss Ira, may radyo pa kamuda. Mga yun si Ugangan ko or pamatian niya man ang XFM.
1: Wow!
2: Ara akad tulang diri katropang Jeff ha sa katropang station kay maka-avail kag sa specialized radio halin kay XFM.
1: Yahoo!
2: Si katropang Ma'am Senalyn, oy sige, thank you so much kay sa mga greetings ninyo ha. Kag at the same time si katropang Lloyd, happy birthday to you katropang Joy Banagudo. Wishing you a good health and thank God for adding another year to your life.
1: Wow!
2: Sige, you're welcome ko na. Thank you so much katropang Lloyd di ha, may piliyado gyud. Si katropang Ma Maria Gabia Bermejo, nagapamatiman sa ating programa sa mga hapon. Good afternoon ko na sa atin katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Thank you so much, Ma'am Maria. Sa pagbulubamati, dirasam ta nagbulubanta ikaw sa ibang tindahan this afternoon. Si katropang Jeff De La Cruz, pa-shoutout lang ko ni katropang Ira and Joy dari sa Lawaan Integrated School nga nagatutok yung subong sa inyong programa. God bless and more power. Ay, sige, shoutout nira sa Lawaan. Thank you katropang Jeff. Kido present ka na as always ha.
1: Wow!
2: At least nadugangan natin katropa.
1: Yahoo!
2: Saniya kita.
1: Wow!
2: Si katropang Dudoy, gina-shoutout niya si Kasanya kuno Norman Delphine. Nag-drive. Kas ang mata sa karsana, hindi sa puti-puti nga pa.
1: Yahoo!
2: Kaya mag-ini na iakaroon. Kung di na napakantong inyo nga mga kariton na mga mata niyo nagatulog. Pero happy birthday kuno katropang Joy Hambal ni katropang PK. Nagapamati siya subong sa iyang cellphone dira sa may Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Naga-blooming naman kuno ang mga katropa. Hindi daan yung katropa. Blooming siya, di ba? Away ka mo may nanotice kay katropa. Haba ng hair. Sige, si katropang Totoval 102 more to go.
3: It's Easter.
4: Oh, yun na. Ano naman yung sika ko? Pagtutok. Balya mo, ano ko nung plano?
5: Yahoo!
4: Plano, hindi kailan taon da kong matupad ng plano mo.
1: Wow!
2: Sige, sa mga katropa, pagit natin ha. Titi, bala kita nag-untat. Diri, why ka damo sa mga messages natin this afternoon. Pero thank you so much, gira, sa mga nag-monitor sa atin this afternoon. Wala na katropang ay, feeling lost na ko di.
3: Agoy! Sige, mayong hapon, anay kay Ma'am Nene Bacas de la Tina. Saya de la Tina family. Hello, hello, guys. Kay Ma'am Nene Bajo Spanish Fantilaga.
5: Yahoo!
3: Afternoon, mandira sa inyo.
1: Wow!
3: Kay katropang Jeff, happy birthday. Kuno katropang Joy. Kay katropang Christine Diane Rob.
5: Yahoo!
3: Si ganyo na da maka. On ba taliwat? Kalma lang. Kalma lang. Ikaw lang, anay, daao na.
1: Wow!
3: Si katropang Toto Val, ano number nga room tuldo? Sa inyo, ay pag i-PM nyo na nanabi si Sakag Isa.
5: Yahoo!
3: Nag-greet man si Ma Marilyn saying, happy birthday, katropang Joy.
1: Wow!
3: Ano man sa feeling mo, katropang Joy, happy ka man.
2: Ay, syempre sa happy birthday pala nila, katropang ay, makahappy man na. Pero thank you so much, gira sa mga nag-alabutan. Greetings sa inyong mga katropa, dali mga katropa, peeps. Si katropa na ding Joel Daliba. Ay, may Daliba, gija. Daliba! Mayang hapa, katropang DJ Iron, katropang DJ Joy. Watching live ko na si katropang Joel dito sa poblasyon Ilawod, Panitain.
1: Wow!
2: Ginagatan, o siya sa ato nga Facebook Live sa buho, katropang I, si katropang Joel.
3: Yes, isa siya siguro dira sa ato nga 17,000 viewers. Yahoo! Thank you so much, gira. Si Ma'am Liza, aring naman po na late ka. Ma'am Liza, nagatuto ka na dira sa imo nga radio for sure.
1: Wow!
3: Si katropang Ma'am Rhea Loyola, mayong hapon. Happy birthday, katropa.
5: Yahoo!
3: Thank you so much. Si Ma'am Senalin, correct, Ma'am Joy. Lord, guide you always. Trust lang ko no kay Papa God.
1: Wow!
5: Yahoo!
3: Sige, Ma'am Senalin, noted po. Pero si Ma'am Emmy, good afternoon, nanay ma'am. Emmy Villagracia Tandog. Dira sa may wangin sa Jack's Laundry, ha?
5: Yahoo!
3: Mga labada, tada. Sige, mayong hapon, katropang two beautiful ladies. Silingan, tagid, nagatutok na si Ma'am Liza Digala.
5: Yahoo!
2: Si katropang Ma'am Hilda, ang lovey-dovey ni katropang Bernard V. Ari man sa atong comment section. Mayong hapon ko ng katropang Ira and katropang birthday girl Joy. Happy birthday. Thank you so much katropang Ma'am Hilda sa inyong daraan ni katropang Sir Bernard. Sino ka itong madala itik niya sa September 15?
3: Si katropang Bernard.
1: Wow! Ang
2: dumoy ko
3: na
2: pa.
3: To.
5: Yahoo!
3: Dapat ka na lang ka to, sir. Kakaon ka pa niya. Ang kaniubos ang pagkaon.
2: Kagang dalo niya ko nung itik kay buhi ka trapang.
3: Para may tadi may alaga tadi.
5: Yahoo!
3: Sige, si katropang Ma'am Emmy, happy birthday sa imo Ma'am Joy. More birthday pa ang mag-aabot sa imo. Good health. Stay safe always and God bless. Sige, bating-bati ang gini katropang Joy Ma'am Emmy.
5: Yahoo!
3: Si Jazz Tina Falsis, shout out idol katropang Ira and Joy.
5: Yahoo!
3: Shout out sa imo katropang Jazz Tina sa Falsis family. Mayong hapon.
1: Wow!
3: Drop na drang mga gina-shoutout
5: mo. Yahoo!
3: Para makakot naman sa kahanginan. Si Ma'am Elnora Avelino.
1: Wow!
3: Good afternoon, katropang Iron John. Mayong hapon man sa imo, ma'am. Si katropang Belbs Anisco.
5: Yahoo!
3: Check greetings, katropang John. Ikaw na basa.
2: Sige. Si katropang Sir Mel Bar. Bigger, louder, shout-out ko na kay watchman Joey Bogard. The Big Boy. Kay Lanner Odekta. Kay Just Pearly Pied. Sa mga drivers ang transit mixers. Kay Sniper. Kay Paredes. Kay Papang Berber. Kay Paro Helpers. Sa Jerry. Kay Elmo. Kay Glenn. Kay Nolly. Kay Rodel. Sa mga loaders ko nung anday Elmer. Vanger. Kay Day Joe Bird. Kay Noel. Sa batching plant operator naman niya nga sunday Melchor. Boy Boy. Kay Digoy Bundad. Kay Ernie. Kay Archie. Kay Christian. Kay Bunbun. Kay Junjun Arlon. Kay Buko QC. Kay Inspector Vance. Kay Tuntun. Kay Load di Pet Malupa, Porman Marlon Palpak, of course, ang hindi madula nga si Engineer Wiley Go.
5: Yahoo!
2: Sige, ti Aragi ka tropang Sir Melvs ha. Okay, kanamo sa to sa ila. Pero thank you so much, Gidra, sa mga tropa pips mo nga nag-monitor sa atin sa buong this afternoon.
4: Yes, gina shout out ha. Nice, sige, tropang Albin ha.
1: Wow!
4: Hello, hello. Dara sa imo, Sir, mayong hapon.
5: Yeah!
4: Salamat sa pagtadao sa aton live.
1: Wow!
4: Pag-monitor sa aton nga programa. Sige, tropang Kapi is spot the vlog.
1: Wow!
4: Sino na naman bala ini? Pero thank you so much.
5: Yeah!
4: Good hapon mga idol from Binangig, Panay, Capiz.
5: Uy,
4: shout out ko no kay sa family Balasa kag Boleche.
5: Yahoo!
4: Hello dira sa mga family sa may Binangig, Panay, Capiz.
1: Wow!
4: Happy happy watching and happy happy tuning in.
5: Yahoo!
4: Happy birthday ko no katropang Jones.
2: Yeah. Thank you so much dira Capiz spot vlog sa mga taga Binangig, Panay and of course sa family Balasa Boleche. Ay, may friend ako dira sa may Panay, pero hindi sa Binangig. Pero Boleche, iyak apelyado.
1: Wow!
2: Happy spot vlog.
4: Ano sila ba si related?
5: Yahoo!
2: Relative sila. Sige, at shout out lang ha, kay kumaring Cherry Boleche. Thank you so much. Si katropang ay sige, ang ilan na ni mga sabah sa ating question of the day. Pero si katropang Monroy, good afternoon kay katropang Ira and Joy. Sige, thank you so much sa mga greetings katropang Monroy.
4: Yes, kag syempre si katropang Moms Anisco, ay kaina pa ina, skip ta na ang ilang mga sabah dito kita day sa babaw. Sige, si katropang Hambali katropang Dudoy. Ako tol MJ, sakit dughan ko na balda ka piki nga paghigugma. Hindi na na mabulong sa hilot ni Ma'am MJ. Lain si na makabulong yan.
5: Yahoo!
4: Ni Miss K. Ako tol MJ, sakit man ko. Pero sabat niya si Toto, walang sila makabulong Miss K. Hindi ako sina makabulong. Pero hambal ni Ma'am MJ, sa diin banda ko no tol doy ang masakit kay balion tapagid tapat.
5: Yahoo!
4: Angan tapagid. Parte ka pang balik, galiya si Ma'am MJ yan. Sige, si katropang, ano naman yan, si katropang Kenneth. Kung ako nagahigugma sa isa ka babayi, ihatag ko gintanan para sa iya.
5: Yahoo!
4: Kapag yun si katropa, swerte ganing mga katuluyan ni katropang PK yun. Bali, totoo val, ginkawat pa niyang imo gold tuldoy. Oh, wait, basta ka move on sa to.
1: Ayoy!
4: Kuman si Doy, move on na bala Doy.
5: Yahoo!
4: Hindi sa mga Mary Mary nga na kay may trauma ka na.
2: Si katropa nating Ernesto Lee Bernada Abling. Ay, kalaba sa iya pangalan. Pero ari siya sa ating comment section 4 minutes ago. Shout out po dyan sa mga taga Kabadyangan or Kabadyangan Dinginan. Hello po.
5: Yahoo!
2: Thank you so much ha, katropang Ernesto Abling, ang ating nga tropa peeps nga nagpalabot man sa iya nga panamyaw, especially sa mga taga Kabadyangan Dinginan.
5: Yahoo!
4: Ay, shout out man anay sa akon nga katropang classmate.
1: Wow!
4: Nakadalikiyat naman siya sa comment section.
5: Yahoo!
4: Ayun, hapon kay katropang Kian John A. Valiant.
5: Yahoo!
4: Hello, hello, kamusta ikaw? Stay strong sa inyo, sang uyab. Shout out ko na DJ Ayan, DJ Joy, sang team Cooler nga nagapahuway-huway.
1: Wow!
4: Sige, pahuway, anay. Iman, iyan yaman nga sagi ka hard work, ha? Ay, mamaldawan ang lawas, no? Kamugid ang magiging cool.
5: Yahoo!
4: Shout out na kay, kay Tito Bonbon. Tag sa mga kaupdana nyo, daaday, John Isaiah Aliyev sa Family Aliyev.
5: Yahoo!
4: Mesa.
1: Wow!
4: Sining ni katropang Jeff, may radyo pa ka mo katropang Miss Amiara, gani, palapit ni Blas Estasyon.
5: Yahoo!
2: Sige, katropang Jeff, hati, saka lang din sa itong estasyon. Kay radyo, yan, hindi maubos ang radyo din ato nga ginapanghatak.
4: Yes.
2: Si katropang Mami Elma, may sabat sa itong ipamangkot sa subong nga adlaw. Kung gagugma ka, kung bala sa isa kakilong isda, 1/4 lang ang ihatag sa iya. Kagang 3/4, hawiran mo kay kung i 100% mugid, basi magloko, di amor ka.
4: Oh. Paano kung ibigay niya gid lahat, Ma'am Elma? Wala tayong magagawa.
6: Yeah!
4: Wow! Pero sige,
3: tropang
4: Dudoy, wala ko makadlok magmahal ang tanan tol. Basta importante, mahalaga si DJ Joy ay, ang gusto ko.
6: Yahoo!
4: Pamangkot, gusto ka ba?
2: O, si Katropang Dudoy,
4: nabinagagod naman. Eme, lana ni Katropang Dudoy. A birthday gift niya na sa imo, Katropang Joy.
6: Yahoo!
2: Gaya niya sa bisihan, nagbalik naman siya sa Subong.
4: Ginawa for the goal kanya, na Subong, ay birthday mo man, pasugti na lang.
2: Sige pa siya, next year naman.
4: Yes. Opuli, Ana Tuldoy, agyon takada sa December, librihon mo ko pamasahe.
6: Yahoo!
4: Maginakatay na sila. We see you sa December.
3: Wow!
4: Siling ni Katropang Miss K, shoutout ko no kay Sir Ray Anigo. Daw iya gida cellphone gatanaw man sa iyang nga live ninyo mga DJ samtang gakaunsang langka.
6: Yahoo!
4: Langka tulad. Sino pa dyan?
2: Si Katropang Ma'am MJD, shoutout ko no kay Daryl Fuerte, nga ga Sleeping Beauty sa bong. Bugtaw, Danay Dear. Ay. Do si Ma'am Miss K, maningga bugtaw siya lagi. Si Ma'am MJ na sa bong.
4: Siya na yung proxy.
2: Nakibot, naging basa ko paliwat kung sino nag-comment. Ay, si Ma'am MJ Digidia. Hindi si Miss K. Pero si katropa nating parente, mga katropa ay si Ma'am Bea Anonat. Hello DJ Ian Joy, pa shout out kay John Anunat nga nagapamatigag naka full volume gid ang radyo.
6: Yahoo!
4: Ah, diba? Iba ginaiya basta mga radyo naga full volume ginaiya.
6: Yahoo!
4: Kanituduhan nyo da ha? Para hindi ka mo magkahilibati.
6: Yahoo!
4: Panginatapak nyo na ang inyo ginaliba.
7: Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
4: Sige na, Danawili naman kita ho. It's 3:03 in the afternoon. This time, ato na nga pagabuksan ang istorya sang kabuhi nga ginting uluhan ang lalaki nga mapalad sa babae.
6: Yahoo!

0: and DJ Joy. Ako gali si Kevin. Isa ka simple lang nga lalaki nga wala gid nagahandom. Nga ang pagkahilig kag ang pagkagusto sa mga babayi sa akon. Di amo gali ang mangin isa sa pinakadako ko nga problema. Problema nga atubangon ko sa akon bilog nga kabuhi. Mga DJs ang una, abi ko, swerte gid ako. Kay hindi man ako mapintas, hindi man ako mayaman, wala man ako sang gwapo gid nga itsura, nga daw kaangay sang isa ka artista. DJ ayon mga katropa peeps, simple lang ako katama. Masinadyahon, palakadlaw, kag kun may ara sang masarangan, kinagabulig man ako sa iban nga tawo. Pero mga DJs daw, hindi ko gid maintindihan kung ano gid ang nakita nila sa akon. Kay kung bisan diin ako magkanto, may babayi nga makahatag sang atensyon sa akon.
1: Wow!
0: May mga babayi nga naga-chat sa akon. May ara nga naga-hulat sa akon pagkatapos ang trabaho. May ara man nga naga-istorya sa akon bisan wala pa sing importante nga pag-aistoryahan. May ara gani DJs nga diretsahan gid ginasiling nga gusto nila ako?
2: Sana all.
0: Sang una ginakalipay ko pa ina kay abi ko. Amo ginisog siguro ang ginatawag nga swerte sa paghigugma.
1: Yahoo!
0: Pero mga DJs, wala ko gid na ibaluan nga ang kadamuon sang nagakaluyag sa imo. Mahimo man gali maging rason nga hindi mo na mahibaluan kung sino o gidbala ang dapat mo nga pilion. Mga DJs, ang una nga babae nga nagpalapit sa akon, amo si Ana. Si Ana, hindi siya showy mga DJs, kag maukoy lang siya. Kumbaga, may pagka-nonchalant si Ana. Simple lang man siya magpamiste kag hindi reklamador. Mga DJs, masiling ko nga si Ana, isa gin sa mga tao nga kung kinahanglan mo gani, tiara, gin siya permi? Kag sa mga tion, mga DJs, nga wala pa ako sang trabaho, kag nagapangita pa lang sang paagi para makabulig sa pamilya. Si Ana Gidperme ang nag-encourage sa akon. Kung kapoy naman ako mga DJs, may message gid nga naghalin sa iya. Kung wala ako nagkakaon, pamangkuto niya ko kung nagkakaon na bala ako. Kag kung may problema ako, willing gid siya always mamati. Kag mga DJs, wala gid siya bala nagapangayo sang bisan ano sa akon. Gani sang una mga DJs, do wala ko gid ginatagan sang dakong importansya ang presensya ni Ana.
1: Yahoo!
0: Kay manabi ko gani, normal lang. Abi ko, ara lang siya permi. Asa nagabot ang tion nga may isa pa ka babae sa kabuhi ko nga nagabot kag ini naman si Bea.
1: Yahoo!
0: Si Bea mga DJs, tama ka jolly nga babae.
1: Wow!
0: May vibe nga ginatawag kag laing gid siya ikumpara kay Ana. Kakong kaupod ko siya gani, ito nagakadul na ang tanan ko nga problema.
1: Sana all.
0: DJ Ian, DJ Joy. Nagsukod kami ni Bea sa simple nga pag-istoryahan ay. Dayo nagdugay ang amon communication. Nagsugod kami nga mag-upod nga duwa. Kag wala ko na natanupanggan nga mas ginahatagan ko na siya yasang oras kaysa kay Ana. Pero mga DJs, wala ko man inigin istorya kay Ana kung ano ang nagakatabo sa amo ni Bea. Wala ko man siya ginsugiran nga may lain na ako nga ginapagkabisihan. Kaysa sulod sa ngakon nga huna-huna, ginahambal ko ngakon kaugalingon, ay di wala man kami relasyon, wala man ako may ginpromesa kay Ana. Pero bisan wala mga DJs, nahibaluan ko nga may tawo nga nag-aasa sa akon. Mga DJs, abi ko duhalang gid, kababayi ang akon problema. Pero nag-abot pagid sa kabuhi ko, si Jeneline. Katrabaho ko siya. Sanguna, ordinaryo lang ang amon nga relasyon. Pareho lang kami nga nag-aobra, kag nagakadto sa amon tagsa ka-responsibilidad. Pero sang ulihi, dinanotis ko gid, nga lainaya ang pagtratar ni Jeneline sa akon. Yeah!

0: Kaya DJ, sa Jenaline treats me well. Kung may pagkaon siya, ginahataga niya ako. Kahit kung may problema, gari ako sa trabaho, mga DJs, ginabuligan, ginako ni Jenaline. As na nagabot ang isa kaadlaw, nga diretsahan niya nga ginsiling sa akon. Kevin, dugay ko na bala ikaw nga gusto.
1: Wow!
0: Natingala ako mga DJs, kag wala ko kabalo kung anong isabat ko sa iya nga ginsiling sa akon. Kay man sa among nga tinion, tiara na si Anna, ara na si Bea, kag subong, ay may Jenaline pa nga nagdugang.
2: Sana all.
0: Tatlo ka babae mga DJs, tatlo ka lain-lain klaseng gugma. Kag ako naman, isa lang kalalaki nga wala kabalo kung sino ba lang akong piliin sa ilang tatlo.
1: Oh no!
0: Sa una gani mga DJs, ginapulo pa numdum ko nga swerte sa akon. Pero samtang nagadugay ang tinion, do kabalis karan na mga DJs. Kay man kada babae nga nagakagusto sa akon, may ginadalaman nga responsibilidad. May arasong feelings, may paglaom, kag may ginapaabot. Kag ako naman mga DJs, imbes nga magdesisyon, ginpalawig ko lang ang sitwasyon.

Kevin, may iban ka na ba lang nga gusto? Abaw na okihan ako mga DJs. Wala ko siya masabat, saya pamangkot sa akon. Wala man ako nagpanginwala, kagamo to ang sabat nga kinahanglan niya. Nagtulok si Ana sa akon, kag nagpalapit. Gintapik niya ang akon nga abaga, kag malipayon niya nga ginhambal, nga indi mo kinahanglan magpabilin sa akon, tungod sa kaluoy. Kun may iban ka na nga mas gusto, Kevin, hambala lang ako, kay ako na mismo ang mapalayo sa imo. DJ Ayan, DJ Joy, wala sa gyapon ako makasabat kay Ana. Tayo nagsiling siya. Kevin, may isa lang tani ko ka pangabay sa imo. Hindi na ako pagpansaha ha, kung hindi mo malang ako gusto. Amo lang to mga DJs, wala siya naghibi sa tubangan ko, wala siya nagsinggit, wala siya nakipag-away sa akon. Naghalin lang siya, kag amo to ang tion, na nagsugod sa paminsaron ko nga basi. Sa lagid balayhan ang tanan ko nga ginhimo kay Ana. Mga katropa, inyo na batian ang unang abahin sa ngaton istorya. And this time, ato na naipabatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntown Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Suntown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntown Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Willier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Willier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M.L. Willier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Ang inang oras ang Buylog Gredulong, Sangka Sino Plus. And we're back na mga katropa peeps. Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sagi hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaka katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated. Mga katropa, ang inanay nga programa ang Buylog ang Ginadulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Uy mga katropa, tinawin nyo na ang produkto sang Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga mga trend. Ini ang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gyud sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels nga aton nga insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehe sang diabetes. Tumayari man ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Kani kakas gid ang mga toxic kag kay gid cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa. Kani mag padulong na sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede man mabakal online na pinaginira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa Subonga Hapon. Kag syempre katropang Joy, uy, di ato nanay nga, ano na, shout out nga lidra ha, sa aton nga mga katropa nga nagpasakop sa aton nga pa-zumba sa Zanton na XFM Grand Rock. Congratulations nga sa aton nga mga nga mga participants. Lakip na nga aton nga Good Vibes Family, ang Ivisan Kalipi Zumba Dance Group. Wow! Ang Dumulog Zumba Ladies kag ang Barra Zumba Ladies. Siyempre, di man magpauli ang Sapian Red Sun Zumba Ladies. Uy, mga katropa peeps, sabi, check yaran nyo na dira sa aton nga Facebook page. Kaysa sumong nga Lunes, uploaded na dira ilang nga mga video. Abi, kila tisin nyo kung sinuogid bala ang mayad nga mag-kiay-kiay. Kaya syempre, suportahin nyo man ang atong mga katropa. I-like and share nyo man rin ilang mga videos. So, katropang Joy!
1: Yes, katropang Ari, sa mga solid supporters, gira, sa mga katropang participants natin. Para sa aton palabutod nga katropa Zumba sa Zanton. And XFM, libu-libong pa-premyo Grand Draw sa maabot nga September 27. Once again, as mention ni Katropang Ira, ti-uploaded na ilang mga video sa ating XFM Rojas 106.5 Facebook page mga katropa. Ti-amo ni siya ang catch dira mga katropa. Ti-dapat suportahan nyo ha. Ipakita inyong suporta pinagi sa pag-react kag pag-share sa ilatagsa-tagsa ka mga videos mga katropa peeps. And of course, for the information of everybody ha, ti-part na siya, counted na siya drang inyong pag-react, counted na drang inyong pag-share sa video as part of the audience impact no sa ating mga party participants sa ato niyang judging criteria mga katropa. Ti ang labanan dira sa katropang ay sa ilang mga video. Ti padamu-damu react, padamu-damu share mga katropa peeps. And of course, take note man ha, importante mga tandaan nga make sure nga ang tanan nga nag-react dira kag nag-share sa videos, ti naka-like and follow man of course sa ato nga XFM Rojas 106.5 Facebook page para maging counted, para maging valid ang ilang mga pag-share dira. Ti ikuan ha, ipalapta na ang balita mga katropa. Inganyuhanin ang mga kuan ha, mga supporters, especially na sa mga taga-suporta gid sa lima naton ka na narisari ng mga partisipante sa aton nga Zumba nga or katropa Zumba sa palabuton nga Grand Ro. Sa liwat arad rang Sapian, Redsan Zumba Ladies, arang Ivisan Kalipi Zumba Dance Group, and of course ang Good Vibes Family ang Bara Zumba Ladies kag last but not least ang aton nga Dumulog Zumba Ladies.
0: Wow! Yes, ganyan ka muna dira ang bahala. Kung sa tingin niyo, sino gid ang mayad nga mag-kiay-kiay? Ang mayad nga mag-zumba? I-react niyo man, kag i-share nila nga mga videos. Kaya makabulig man nina sa ilang mga katropa peeps. Ganyan pa tayo lang dira, check yaran niyo dira ang mga video nila. Lima ina sila ka-participants. Alright, inyo ginabatian, no? Balik kita sa istorya, sang kabuhi nga ginpadala ni katropang Kevin. Uy, Kevin, ha? Ikaw, ha? Maswerte kagit sa mga kababain, ha? Nakay, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi tatlo, gidiya.
2: Ay, ba si Kevin?
1: Kakulin. Ay, duha palang gali, no? Ay, si Maria palang kag si Anna.
2: Doon na mention, ha?
1: Oo, tatlo na gali. Basta pala karoon may kasugpon pa ni katropang Joy.
2: Because sa Nalin na?
1: Kasi lumabot pa ni bala karon pulo.
2: Oy!
1: Mayad lang nag-J, no? Oo, ganit. Sige, ikaw na ang swerte, katropang Kevin, ha? Pero huwag ka. Ang swerte na uubos rin yan. Hindi yan pang habang buhay. Galing for sure, may plot twist na naman ito. Sige, sa iya ganit, simple lang siya nga klase. Isang lalaki, pero why siya gadamdak nga? Magustuhan siya sa kadamuan, no?
2: Basi simple ka, makawiwili.
1: Ay, amo ganina. Basi super attractive ikaw o kung malakas ang imo nga karisma.
2: Basi hamis.
1: Amo lang, basi malahamis na lang imo nga kutis. Basi amo ganina ang nanamian sa mga kababainhan sa imo. May ganina, simple lang man siya kuno. Palakad lang, masinadyahon. Kung hindi man siya gani, kuno mayaman ka tropang Joe. Nakalibog man ang ulo niya kung ano gid balaihan na nakita nila ko, no? Sa iya ka o galingon. Na kung ma-meet niya ang mga tao, kung na ay, nag-a-chat, nag-a-amin ko nung gusto ko taka.
2: Ay!
1: Grabe.
2: Ibang klase itong si Kevin, no?
1: Yes. Pero ang bal niya ganing katropang Joy sa sobra ko nung kadamo sang naluyag sa iya. Kaya mo manin ako nung ang rason kaya hindi na siya makihibalo kung sino gid dapat niya nga piliin.
0: No!
1: Dapat isa isa lang bala katropang Kevin.
2: Pati siya naglibog ng ulo.
1: Ay, di ba? Di problema ang dala sa imo sina hindi na swerte nga ginatawag.
2: Sige ha, ang iba niya doon na budlayan makita. Hindi siya hiya mo ang ginapilahan.
1: Amo gani. Dahog siya hiya katropang Joy.
2: Hatag mo na ibang kay Tutuban.
1: Amo gani kay Sir Solomon.
2: Katropang sino to? Katropang Johnny. Sino nice. Pag ilang mga nagpangita sa comment section?
1: Si PK!
2: Ah, si PK!
1: Sige ha. O, pero sige ni Sang Mantika, shout out anay sa iya ho. Hello, hello dere sa imbo ha, sa Family Lorenzo. Maayong hapon. Pero sige ha, si katropang Ernie Mesa Ali.
0: Yeah!
1: Salamat kay DJ I and DJ Joy. God bless.
0: Wow!
1: Welcome katropang Tito Ernie.
0: Yahoo!
1: Tito Bonbon, alunghalong sa inyo pagpanrabaho ha.
0: Yahoo!
1: Sige ay na katropang Joy, si Anna ining una na babae sa kabuhi ni katropang Kevin.
2: Pero may ba't yung kanta katropang ay si Anna, si Lorna or si Fe?
1: Muon. Katabi. Sample! Birthday mo pala! Sample naman dyan!
2: Pati ano lang pero hindi ko balaan ang tuno.
1: Ay, ako niya si Anna sa kay Androia.
2: Sino ba ang ay, hindi ko gani kaintindi ka.
1: Sinong pipiliin ko?
2: Si Anna o si Lorna o si Fe?
1: Okay, si Anna na lang. Magmandi si Lorna kang si Fe.
2: Pero una niya nga babahi, una nga babahi nga nagkagusto ko no kay katropang Kevin or si Anna, ganan siya lang, simple man kag hindi reklamador.
1: Kag do ka simple gi kuno magpamistihanon. Amo kuno ang tawo nga ara gid pag kinahanglan mo. Kag wala nagapangita sang kabaylo katropang Joy. Inilog sa iban niya nga may kondisyon. Di bala nagakusa iya si katropang Anna. Amo na gani, amo lang na kay siguro na sanay lang si katropang Kevin nga ara lang permis si Anna.
0: ay nag-kwa naman siya, nag-entertain naman siya sang nag-abot na naman si Bea sa iya kabuhi. Kay man sige. Kung ano kuno ka ukoy kay Ana, amo man ka jolly si katropang Bea, kag may vibe pa.
2: Sige, kaduha nga babahi, si Bea, luwas kay Ana, may nag-abot na naman nga si Bea, kag kabalis ka rin ni katropang Ana si Bea gani. Pero katropang ay, ano ni si katropang Bea, dariman? Sige, nagsugod mas sa simpleng istoryahan ay hasta nga nagkuhan sila siguro naging on. Sige, pero may nag-abot pag i-diri si katropang Janalina naman ang pangtatlong girl.
0: Yes, abo gani nga katrabaho niya ko no kag naglain ako no ang treatment ni Janalina sa iya. That's why nga daw nahulog naman siguro si katropang Kevin. Nagbot siya mo, Kevin. Pero te, sige ha, isa kagabi eh, siguro naluoy siya kay Ana. Ho. Kasi syempre si Ana ang nauna. Amo na gusto yung prangkahon si Ana. Istorya ko niya, hindi pa siya ready. Wow ha, ikaw pang hindi ready ha. Grabe niya si Kevin. Ya, yeah, idol ka niya. Pero te, sige, mag-o niya pa mananahimo. Na ginunahan na siya ni Ana. Ginunahan na siya. Kaya siguro na halata ba ni Ana nga may iba na nga ginapagkabisihan si Kevin. Kay man, wala na siya ga-update. Ang iya mga ginahulag, wala na niya kay Ana. Ang managulo nasi-sense man ni Ana kapag ginunakan niya na ini. Ang mutungan ni katropang Joy, ang bal ni Ana. Ang bala lang ko, kung hindi ka sa akon, kay ako na mismo ang mapalayo. Sige, palayo na lang to, Ana. Baida si Kevin, damo man na siya babayi.
2: Si katropang Zyron, pa ko na pogi problem.
0: Ay, iba relate talaga pag mga pogi. Hambal ni Ma'am Sanalin, ma-feel. Okay. Ma-appeal man si Sandor. Ako gani Ma'am Sanalin, parsi kung makita mo guro si Kevin. Basi ma ikaw maging si Jenaline. Sige, habal ni katropang Crystal. Okay man ang title sang story. Kadamo ba chika babe or sang guy? Amo gani, Ma'am Crystal. Basta isa ka dito, ha? Sa mga chicks ni katropang Kevin. Hambal ni katropang Ma'am Sanalin. Wow, grabe man ang concern niya, Sander. Amo gani, Ma'am Sanalin. Dugaan niya pa niya sang problema, mga katropa, ho? Shoutout ko no kay Lorenzo Jolan, ang bal ni Ginisang Mantika. Sige mga katropa ha, kay si Ana gani sa last part sang part 1, nagpalayo balaihan si Ana, kay managlakat uni ko no, wala sang ginsumbat kay katropang Kevin, kagawala man lang siya ginaway, nagbasta lang siya kuno nga naghalian. Ay bagi niya basta Kevin ang alam, uy may kilala kasi nakatropang Zay. Yes, basi ginalias mo lang ni ha. Basi ikaw si Kevin. Te, sige, ito na hibaloon. Kung bala naging palayuan man siya ni Ana, sinugid bala sa tatlo kung basi na dugangan pagi. Katropa sa liwat ang kasupon sa istorya ni katropang Kevin. Naginting uluhan ang lalaki nga mapalad sa babae.
2: Mga DJs, pagkatapos ang natabo, nagpalagyo si Ana pagkaaga. Ginpangita ko siya, pero wala na siya. Wala naman siya sa lugar nga permi niya ginagaduan, kag wala naman siya sa iya trabaho. Kag ang masakit sa tanan mga DJs, wala naman siya nag-reply sa akon mga message. Gintry ko siya nga tawagan, pero wala. Nagpangayo man ako sa bulig sa iya mga abyan, sa iya mga friends, pero ang sabat lang nila sa akon. Oy Kevin, ginpili na yan ni Ana ang iyang kaugalingon ka nagpalagyo.
3: Oh no!
2: Mga DJs, dito ko naintindihan nga may mga tao galing ako na kapila mo na ginabayaan. Mag-aabot ganantion nga sila na mismo ang kapuyon. Samtang nagapadayon ako sa akong relasyon kay Bea, wala na ako sa kasadya nga nabatsyagan kapareho sa una mga DJs. Kaya man kada upod na mo ni Bea, ara sa likod ko sang huna-huna si Ana. Kag samtang ginapilit ko nga kalimtan si Ana, mas nagadako ang akoan nga paghinulsol. Hasta nga'y naguba na ang tanan, mga DJs.
3: Oh no!
2: Nagdugay man kami ni Bea, pero nagbulagay sa gihapon ng amon nga ending. Kaya man mga DJs, siling niya sa akon, hindi na sa kuno gusto nga mangin, isa lang ka-option. Kag-amuman si Jenaline. Nagdesisyon si Jenaline, mga DJs, nga maghalin man sa amon nga lugar, kag magpangita sang bag-o nga trabaho. Mga DJ, sa isa lang kation, nadula sila tanan sa akon. Si Bea, si Jenaline, kag ilabi na si Ana. Nga una ko ginpabayan. Dito ko na batsyagan ang pinakauna nga kahilwayan nga may kasubo. Wala na siyang may nag-message sa akon. Wala na may nagapamangkot kung nakauli na bala ako. Wala na may nagahulat. Kag wala na siyang may nagasaway sa akon kung gabi nga wala pa ako nagakatulog. Kag dito ko gid na realize ang isa kabutang. Hindi gali ako mapalad, mga DJs. Abi ko mapalad ako eh. Kay damo ngang nagakagusto sa akon. Pero subong, wala ako sing bisan ni isa. Makaligad ang pila ka bulan, isa ka adlaw, nagkadto ako sa isa ka gamay nga cafe. Kag didto ko nakita si Ana. Nagbag-o na siya, mga DJs. Mas naganami ang iya nga aura. Mas malino nga ang iya na wong. Kag ang pinaka-importante, mas sadya siya sang nakita ko siya. Pero hindi siya nag-aisahanon. May upod siya nga lalaki. Naga-holding hands pa sila, mga DJs. Kag sang nakita ako ni Ana, nag-yuhom siya sa akon. Siling niya pa. Uy, Kevin, ikaw nagali. Daw nag-unta at ang akon pag-inhawa, mga DJs. Nagpalapit ako kay Ana, nag-istoryahanay kami, nga daw wala lang may natabo. Pero sa sulod ko, sa kaloob-looban ko, mga DJs, daw may ginaduso nga bugat sa akon dughan. Ginpakilala niya sa akon ang lalaki. Kevin, by the way, si Daniel Gali, boyfriend ko. Nag-shake hands kami ni Daniel, pero sa sulod ko, sobra gid kasakit. May mga bagay patani ako nga gusto ihambal. Kaangay na lang sang Ana, tani ako na lang, pero hindi na pwede. Kay kabalo ako nga ulhi na ang tanan para sa amon. Pag-abot ko sa balay, napapungko ako sa akon nga kwarto. Wala ko ginbuksan ang akon nga cellphone. Wala ko ginpangita si Bea. Kag mas lalong wala si Jenaline. Si Ana lang gid ang ara sa akon na paminsaron. Gintanaw ko ang daan namon nga mga litrato. Kag didto ko na realize nga siya gali ang tawo nga hindi ko na kinahanglan pa pangitaon. Kay siya ang tawo nga ara na sa akon halinpas ang una. Pero tungod kay damo ako sang pagpili, wala ko nakita ang bili sang isa katawo na matutom nga nagapabilin. Naghilibion ako, DJ Ian, DJ John. Hindi tungod kay ginbayan ako ni Ana, kundi tungod kay ako mismo ang nagpalayo sa iya. Asa po mga DJs, kung may babae galing nga magpakita sang interes sa akon, hindi na pareho sa unang akon nga reaksyon. Wala na ako nalipay kay tungod lang kay may nagkagusto sa akon. Mga DJs, natun-an ko nga hindi importante kung pila ang nagkagusto sa imo. Kaya marang importante amuya ang tawo nga imo mismo mapilian. Kay ang gugma mga katropa, hindi kompetisyon. Hindi niya padamo-damo sa nagahulat. Hindi niya pagpangita sa pinakabagay sa imo. Kang hindi man ini parte sa pagpili sa mas manami sa tatlo, apat o kun lima katawo. Kay ang gugma mga katropa, amang pagdesisyon nga bisan madamo pang mag-aabot sa imo kabuhi. Isa lang ang imo pilion kag hindi mo siya pagbayaan. DJ I and DJ Joy, abi ko ganyan sa una, maswerte ako kay madamo sa mga babae nga nagkagusto sa akon. Pero subong, ti isa lang akon nga pangamuyo. Ang akon pangamuyo nga tani makilala ko liwat ang tawo nga hindi ko na kinahanglan pilion sa kadamuon. Kay kun may isa man akong gininulsulan sa akon kabuhi mga DJs, amugid ang realization nga sarang pa sa iya, wala ko siya ginpili. Kag ang paginulsol nga siya ang gusto ko, nga wala siya sang or wala na siya sa akwan. Mga DJs, madamugin nga salamat sa inyong pagbasa sa akon nga sulat. Sa liwat ini na lang si Kevin, kag ni man ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa Builog Agradulong, San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ay mukha galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, amoy aros ang glota ko, Jacob Virgin Coconut Oil, akong VCO, kanagabulig, agad nga mapungga ng early signs of skin aging, akong pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat, gamit ang natural ng mga ingrediente nga aros sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutaconjugate Soap. Kanihimuan nga natural ang pamaagi sa imong pampagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online, pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: All right, katropang Joy, iway na naduganga sa tatlo. Gusto ng tatlo, kung iway may nabilin. Kay ikaw, Abby, patatlo-tatlo ka ba? Ara naging ang una. Iniwan mo pa. So, kung inulsol ka, katropang Kevin, di sala mo man na. Gani, ang sala mo, bato na sa self mo. Kagpangamuyo ka lang. Nga gabay-gabay, matagpuan ka pa. May mamit ka pa kapareho kay Anna. Di ba naging bulos mo sa iya? Si Bea kag si Janeline. Tiway na takura. Naging mubatasan. Unlike kay Anna, yaging compare mo pa sang una si Anna kay Bea, ha? Subong, binayaan ka gid nila. Ikaw ang all-outs ngayon, katropa Kevin.
0: Sige, car is mga kuno katropa.
1: Yes, madasigin ang car mga katropang Joy. Kay Manbisan, isang sipot gid. Tapos ang endgame pa katropang Joy ay nakita niya si Anna nga malipay na sa ibang. Ito yung masakit ya katropang Joy nga ang imo ginhinulsulan, ang imo sinayang, makita mo sa iman nga ma-happy na.
0: Wala na. Finish na.
1: Finish na.
0: Yahoo! Ay, pero sa story ni katropang Kevin ha, tigabay pa may mapulutan, kamadrasang leksyon mga katropa, pero ng taon tabala sa comment section, kaya doon mo, ano man na nagunta, subong nga Lunes pa lang.
1: Pero highlight, ganyang pakabako ni Zyron. Sige, unahon ni si Zyron Ordas Agihap.
2: Yahoo!
1: Ako lang ma-advise sa imo, Sir Kevin. Bakod ka lang.
2: Wow!
1: Kung magugma ka man soon, hindi ka na mag-entertain sa iban nga babae. Seryoso ka ang nagapalangga sa imo. Kay ang gugma, hindi inahampangan. Nga kung magugma, pwede kaliwat makabakal.
2: Yahoo!
1: Wow! May punto ka dyan ha, katropang Zyron ha.
2: Wow!
1: Ano pa, bilib mo naman ko ba?
0: May laman ngayon.
1: May laman ngayon ha. At least present sa gyapon ng pakabakod ha.
2: Yahoo!
1: Ano importante.
0: Sari niya pa, may barkada man ko nga si Kevin. Ang name ang ay.
1: Muna galing nga imbagi dyan basta mga Kevin. Sige, may kilala man ko nga Kevin pero mabuo to yan.
2: Yahoo!
1: Siya ba niya pag idugang niya pa ho. Dapat kung nagagugma ang isa, isa lang ang pilion. Kay pagdamo ka pag ina-entertain nga iban, di umpawan ka subong kay sala mo man, Abby.
2: Oh no!
1: So walang dapat sisihin kundi ikaw, Kevin.
2: Wow!
0: Nga sobra niya kapili eh.
1: Nagkado sa pasi.
0: Wala
1: ka gano'y bisan pasi. Ay, nako.
0: Pero sa iyo story, katropang, ay si Anna, gito yan, ako na niya, no?
1: Mm-mm.
0: Kaya wala sila nagdugay ni katropang Bea. Kahit yes. Manginapulo pa ng dom niya, gano'y always si katropang Anna. Ay, esta nga nagbulagay na lang sila, ah.
1: Mm-mm. Pero bali, Ma'am Senalin, okay na ato si Anna Sender. Kay tama, gid ka concern si mo. Ay, ulihi na ang tanan. Amo na ang napala mo. Kay hindi ikaw kontento sa isa. Gusto mo madami sila sa feelings mo. Amo gani, katropang Ma'am Senalin. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ano, sagit mo na matragon mo. Kay tungod gin, sayang mo ang opportunity nga nagagugma sa imo.
0: Pagpagaan niya katropang tuto Neil. One is enough ko no.
2: Wow! Ano
1: siya nagamban?
0: Araw comment niya 1 minute to.
1: Ah, okay. Sige. Habalik katropang Ma'am Elma Ordas Agihap. Ang tawag na sender karma. Kay sang damo nga babayi nga nagalagas sa imo. Ay nagpasuberka. Wala mo ginapamatsyagan or ginobserbahan kung sino gid bala ang nag-care sa imo. Kaya abi mo super guwapo ka. Ay, grabe mo si Ma'am Elma ba? Tiano ka subong. Sunod, careful ka na akag mag ano pa gid ay taga ipo hard ani. Sang mga girls sa advice lang ha.
2: Yahoo!
1: Sige, okay po Ma'am Elma Ordas. Noted.
2: Wow!
1: Good afternoon na kay Joel Balasa Barocco. Karaga pabati pa subong. Ang baling katropang Ma'am Senalin Karma muna ina sender. Karma is karma you sender. Move on ka na. Ay nako, gagtas naman siya. Ma'am Senalin, ang muna gani ah. Sige, samtang ara pa sa inyo. Halungan nyo, gin. Kay once, amo na nga tao mataka. Goodbye na lang talaga.
2: Yahoo!
1: Sige, Kevin, kabay nga may na-realize ka dira, ha? Mag dapat i-apply mo na ina sa mga next nga makilala. Kagabay ka, ayaw mo na pag-uyangan ang tiyempo kag panahon. Kay man, may na-lesson learned ka na sa mga story in life.
2: Yahoo!
0: Sige, thank you so much, mga katropang Kevin, sa pag-share dira sa mga, or sa mga story sa kabuhi. Di for sure gina nga makuha nga leksyon sa mga katropa taman kung same ang kamusang ginaagyan subong. Oy, makakuha na sila maka ano daw sini makaamat-amat tapos lapan ng dom nga di yes. Dapat isa-isa lang.
1: Mm-hmm. Isa lang?
2: Yahoo!
1: Loyal tsaka faithful ka.
2: Wow!
1: Sige ha, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
0: Ay, puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno po ano sang consummation.
2: Yahoo! Oh, no!
1: Birthday gift nyo kay katropang Joy. Consummation katropang Kevin. Tatlogid ka. Eh aba? Sige. Mga katropa pips, thank you so much gina sa pag-upon sa aton programa. Mga X-Rated. Subong nga Monday. Tiis niyo naman tomorrow. Ngayon kaupod niyo na lang hangin yung mga DJ. Chica Bill sa kahanginan. Katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari labag sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.
2: Exciting!
1: Ang oras sa 4:01 na sa hapon.
3: XFM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyana ka. At gaganda ka pa. Boy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkalang pain! Fast and safe! Sistapain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
21: XFM.
22: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
23: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
24: Something Plus Gold.
25: Ano ba, sis? Unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rin to sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
24: Something Plus Gold.
26: Yahoo!
23: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
24: The Secret of Health.
23: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
24: Vision Next. Marami na ang natulungan.
27: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
24: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
23: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
23: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The Secret of Health.
23: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
23: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.

0: Samphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa
3: butika. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Gamigin ako nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sampun Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sampun Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampun Plus Gold.
3: Mas pinalaka,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sampun Plus Gold.
4: Sampun Gold. Coffee mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sampun Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong gapa.
4: Sampun Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster sa Sampun Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Sampun Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Sampun Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Sampun Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sampun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sampun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sampun Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assistive pain!
18: Muscle fever?
17: Acute pain?
18: Kahit ano pang pain?
17: Basta pain!
18: Mag-assistive pain!
17: Pangkalang pain!
18: Fast and safe!
17: Assistive pain!
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assistive pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
20: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpupid sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
5: Jackpot!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Pilihin sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil

0: napansin ko, unti-unting nawawala ang aking tirijo. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag system pain,
9: muscle fever,
8: acute pain,
9: kahit ano pang pain,
8: basta pain.
9: Mag system pain,
8: pangkarang pain,
9: fast and safe.
8: System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: System pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
15: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
16: The Secret of Health.
14: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
14: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
14: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominique Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sana ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunthorn Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sunthorn kag XFM libu-libong papremyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
6: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assistive pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assistive pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assistive pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
15: Jackpot!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangaki, nagatay ko ako mula sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si President Disyembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog panayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. From a period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.

Ikaw pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
2: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain!
12: Muscle fever!
11: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
11: Basta pain!
12: Mag-assisted pain!
11: Tangkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Assisted pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain!
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: Go!

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Samsung Plus
4: Herbal Oil. System pain.
6: Mas gari nyo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sila. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Kung si Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Hindi sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
11: Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Tangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika. Jack!

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gud ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gud ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Jack

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilil ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilil ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa
1: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Marami.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sistopain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulalisa.

0: susuko para diretso-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
4: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
5: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Cellphone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Kalang pain.
18: Fast and safe.
17: Yahoo! Sister pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
21: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: sa sister ni, tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jago dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudlayan gid ko sang una kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Woo!

0: 25 minutes after 9 o'clock. Nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Dagsailo naman ang alom mo sa may ando the pit. Sa may sungad mo. Napamarbas ka na?
1: Yes.
0: Wow. Sa diin sa babos dalom?
1: Both.
0: Both. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maka-open niya sa alas 12. Gab isang?
1: Sang September 14, 20 and 26.
0: Wala adlaw?
1: Monday.
0: Oh, it's Monday. Dari lang. Birthday subong ni Katropang Joy.
1: Oo, gani.
0: Amo galing sa ilo mo yung alom.
1: Oo, kay para sa iya na lang ginaiya.
0: Sino pag nag-birthday da sa mga tech kung may nag-birthday, log na lang ko da message ha kay para ma-acknowledge man namo, no? Katropang Joy sang Rojas, happy birthday. Kag sa tanan pa da nga nag ang mga birthday celebrators naton nga naka-tune in subong gabi. Hello everyone, it's Monday again, September 14, 2020. Ara ako na sildo.
1: Kabay pa. Naglabay na si Manuela.
0: Buwas pa, guro.
1: Buwas pa siya malabay.
0: Buwas pa. Ay, 15, no? Mm-hmm. Hindi man weekend. Kaya weekend, tanit. Silduhan na takainab. Huwag kitabi, guys. Eh, mga katropa, matinding pangangailangan.
1: Gani, subong. Mangbugaw, good kami, ya.
0: Gamay na lang ang puasa, mga 13 month na. May islan ko naging maning brief ko.
1: Bakal ano ko, na subong side A na kung side B?
0: Both. Side A side B. Ang ano pa, ang pinakabaskugan pa kay may ara na buslot sa tunga.
1: Ay, galing.
0: Amo na to ang nagapanginangin ng imo itlay.
1: Basi nag-murmur ka.
0: Yeah, welcome na tanan nga Tech on Duty subong evening nga naka-hook up na sa phone bala programa Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Romel. Kanlaon.
1: Man bala Rome.
0: XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Mabatean man kita sa Sagay 87.5 kag sa television makit-an man kita Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorias manaplaka di Sagay kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, dial na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. We've got how many days before Christmas?
1: 101 days more to go.
0: Perfect. It's 101 days, 2 hours, and 30 minutes before Christmas time.
2: Happy holidays from all of us to you.
3: Hala, ka-excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na ka

0: kanin sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
6: Woo!

0: Balik na sa phone pal. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang kabihan na sa aton nga mga taglantaw, tumalanaw sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Bing Bing Talidong, Don Salvador, Benedicto, sa Barangay Bunga, Happy Viewing, Jona Barato, hello to you, Elena Herona Tumbukon, watching from Calibo, Aklan. Layo, ha? Mayong gabi man kay Errol Calambro, Kim Alipin, Julio Sancho Abilarde Medina, and sa mga taga-Canada, kay Madam Lelani Labrador.
1: Wow! Mayong gabi.
0: Kobe Espartero, hello to you. 7:30 in the morning sa Canada, Kuno Subong. Good evening, Sir Troy. Shout out lang sa mga taga-sityo kala sa Barangay Kamansi, Kabankalan. Jerry Distura, hello. Solomon Antonio, hi. Wala na gigit kabalik si Dudoy. Naano na yun si Dudoy, no?
1: Si Dudoy, si... Sino pa ginabla
0: si... Si Solomon na lang ang ari.
1: Oo, si Bayawa bala.
0: Tini Smith, good evening. And mayang gabi man kay Regina Lamparero sang Iloilo, Floy Cuenco Aliego, dahil ang gina, watching live samtang Gaparaga Akamidea, Barangay Takas, Pontevedra, Capi, Solomon Antonio. Jack Baya, hello, pwede ka pangayo, chatmate. Tawag ka, amunigani, i-plug na namo na mo number para katawag ka mo.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Sino nadala sa paraffle karon alas 9 as alas 11? Sa brownout.
1: May harap naman now.
0: Ala, Don, lo, nagigyo bala ang ano, no? Ang drop loading bala sang mga ano, mga electric company. Kay ano gid ya alang-alang gid permi ang Visayas ang power.
1: Correct.
0: So that
1: bilog
0: is why
1: nga Pilipinas.
0: Visayas mostly ang Luzon kag Mindanao okay pa man sa Subong. Kita gid ya natam-an Subong nga kung isip-isipon mo mas damo kita yayasing ano bala resources ang power.
1: Tani, correct.
0: Galing kay ginapapadala nila sa Mindanao sa Luzon tapos kita ang ginakulang.
1: Correct.
0: Ambot ano matugda siya sa tong caller line number 1 ha? Kung may panimuot ni.
1: Hello, caller.
0: Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Joy.
0: Ate, ano matugda mo? Ano matugda mo sa rotational burnout nga aton nga nagaka-experiensyahan adlo-adlaw? Ate lang ka.
2: Pangayo lang, uro na bagay
0: po. Pangayo budget naman. Hindi naman naguro reasonable ang kapangayo budget.
1: No, budget nga budget na amun nagkakapoto nilang tadi kay budget lang nga budget.
0: Hindi, kada may ano may sala, dayon ka basol-basol sa mga budget. Man, so amun na ginagali ang paglantaw nila sa mga Pilipino, puros tanan mga kurakot. Migo? Ngalan mo gani?
2: Wala na sila dito, kay sila na na iya.
0: Ayan, but, gina. Magamo mo lang ni mo caller kagang sabat niya mo na. Oh, thank you na lang sa pagtawag. Sunod naman adlaw, ah. Ngalan mo, sino?
2: Yumel, to.
0: Taga-DN.
2: Atong ligad bala itong sorbitero.
0: Sabta lang bala akong pamangkot. Kaya para ma-recall man namon. Pag pamangkot kong taga-DN, isabat na lang niya bala dayon. Taga-DN.
2: Taga-Rojas.
0: Okay.
1: Ay, mamang sorbitero ni sa...
0: Amo na ganyan, dumduman ta na dayon. Mm-hmm. Kayong kaisa, natakaan ko na sa mga tao, mamangkot kong taga-diin. Tapos, ubrahon niya patama ng pakot. Ito balang sorbitero? Paano na ma-recall ka ron? Kundi na dumduman, amon nga taga-Rojas ka.
1: Gani.
0: Nga itong, pila ito ka na edad mo? 40 plus, no? 50.
1: Do 40 plus?
2: 40.
0: Na. Tignan mo, natigayo naman kami si Imo. Di na to ang uyab.
2: Kaya mga klaro, Troy.
0: Uy, na naman.
1: Nga aman. May bana naman to, ay.
2: Oo, layo. May mga kwan man. Hindi mo magsugid niyang sakto.
0: Basi isa ka man sa ila nga wala man gasugid sing tarong.
1: Amo na gani oo kay nga ang wala man sila gapanugid sing insakto si imo.
0: Pero naka ano ka gid man, naka entertain gid man sing uyab sa pagplug mo di sing number.
2: Oh, mera tro gid lang kay di man siya magpakita sa Facebook. Number lang, tawag lang.
0: Taga diin how?
2: Daraman sa nga yung TK, may ara sa Negros.
0: O, oh, dahil lang. Hindi sila magpakita sa Facebook, pero may ara ka Facebook.
2: Oh.
0: Ano account mo? Nahatag mo na sa amon last time, no?
2: Oo, oh, gagawin. Takot ako. Romel Calvo.
0: Romel?
2: Ano ba niya bala ice cream? Sino yung Romel Calvo?
0: Ang Facebook, atong inisuryan. Kabalo na kami. Nga, nagpamaligya ka ice cream. Ano to, Romel? Romel Calvo? Calvo? Ano?
2: Oh.
0: Ang Calvo,
2: oh, Calvo.
0: Ang Calvo mo, C-A-L-V-O, Calvo, amo na.
2: Oo, oh, muna, Tron.
0: Oh, ang Romel, ang Romel mo ya double M na siya o kung isa lang ka M?
2: Single lang to, single. Single lang.
0: R-O-M-E-L, Calvo. Pero may buhok ka pa.
2: Oo. May ara eh.
0: May ara pa. Dahil nga buhok na sa babaw, sa dalom.
2: Babaw, dalom?
0: Babaw, dalom. Ah, rin na. Aring Rojas Capiz niyo, lives in Rojas Capiz. Ang nakakalo pula.
2: Oh. Ang wala kalo. Try na may kambalang
0: bulak. May heart bulak, height?
2: May
0: mga heart height?
2: May heart height.
1: Ah, okay.
0: Oh. Dindol may heart height.
1: Amo niya sao?
0: Ah. Dos ang 25 ba malang na imo edad nga picture?
1: Oo.
0: Do hindi man na latest.
2: Ang kwa na kasi. Latest na
0: yun
2: na.
0: Ah.
2: 30 plus
0: na
2: ko
0: da.
2: Ay,
0: yun na, 14 ako. Oh. Araw tapati, wala lagi may nag-unong sa imong uyab nga sa pila mo na di kabulan ka intra-intra sa amon program. May ara. Galing kay ikaw, guro, basi kung puguso ka blahaw. Hindi ikaw ka ano? Hindi ikaw ka palawig bala or ka pasangkad sa imo nga pangunahuna nga basi sako or amo na bala? Wala mo ginaintindi ang part sa babae.
2: Hindi ganin sila magawa kaya inaakang ganun ilang account, hindi magpakita ilang account. Hmm. Eh, ano ko nun, na-restrict ng ano ko.
0: Pero ang ano ang voice ang nagatawag sa imo nga babayi, babayi gid man o kung do babayi lang ang tingog.
2: Eh, do babayi man.
0: Babayi gid ya, hindi binabayi.
2: Ba't gano'y kay doon babae man eh.
0: Agay.
1: Ati ba si Kuan Kwanto?
0: Kabalo na ko kung sinong traidor sa aton tatlo sa buong gabi eh.
1: Ako naman ba si Bangdan mo? Mayo eh.
0: Nagpaabo-abo naman si Dulpo.
1: Ah, oo. May agila gali. Ako lang yung tanan.
0: Kung mag-ulan ni kaman basulon.
1: Kung mag-ulan kami man nga agi basulon.
0: Kung mag-init.
1: Mag-init kami man.
0: Kung magbinaha.
1: Kami. Pero dumdum mo yung samon, gamahanan.
0: Ano ano man?
2: Ay, pero, ano? Na, Troy?
0: Pero ginadiskartihan mo ginman, base ko nung labala.
2: Diskarte
0: gani. Pero matyagan mo may ano guro may bana guro ay no.
2: Abo di ambal niya sa pasang isa.
0: Bulag na.
2: Nag-eskwila pa man sa.
0: Ah.
2: Eskwila pa sa kuno.
0: Di wala man nag-attempt nga ngayo GCash. Wala man nag-attempt ngayo GCash.
2: Why pero na load lang tro yung pangayo taga Android.
0: Na ambal ko gid daw.
1: Yan.
0: May traidor gin sa aton nga tatlo.
1: Pilagi pangayo iyang load.
0: Ano bang kod? Mabuhabo na wala.
1: Ano?
2: Loader lang ah.
0: Pila gani?
1: Pila gani gin load mo?
2: Eh, tag 100.
0: Ate, ambal ko gin daw siya gin jaya eh. Wala naman ni sa garay sa 150 kay 100 mo lang niya naman.
1: Ala, pati bangod ah.
0: Damo di uyap nga naglantaw sa akong FB Live. Oh. Base pa lang marapulan kanila. I hope nga ini na nga gabi ang swerte mo para sa isa kauyab nga pang forever na.
1: Gani nga bisan single mom lang da, basta wala na bana. Oh.
0: Pero may bata ka na imo, Romel, no?
2: Oh, dati ito kay mama niya.
0: Ah, nag-upod kay mama na?
2: Ito kay mama ya.
0: Oh, ikaw ya, wala ka na may gina ano, wala ka na may gina sagod subong da sa inyo.
2: Why gani? Isa lang ang kapalayo. Why gito po niyo? Maburing ba?
0: Munagali nga. Naka-time ka naman nga manawag sa amon. Sige, damo-damo. Di may kapamati. Subong kagalantaw sa FB Live ko sa Troy Tisoy XFM. I-ano bala? I-plug mo number. Basi palang may makuha sa number mo. Tapos, seryosuhan na bala? Kaya para hindi ka nasagad katawag sa amon. Romel?
2: Hey, may araw na Troy. Ako nandiro.
0: Grabe, ginsugo ang pag-ideya si Troy.
1: Ikaw bala na, wag bala.
0: Kamamiga, yeah. No. Ako pag-ideya inyo yung ano?
1: Sigoon.
0: Umiron.
1: Sige na la, wag na.
0: Number?
2: Sige, ari-ari. Ari-ari. 0919.
0: Dahil lang. Daw, hindi 0919 now. Dahil lang. 0991.
2: 0991. Ay, hindi to. Dali lang.
0: Chakto na. 0991.
2: Oo. Oh, 9464.
0: Ako na lang ah. Hindi ka man niya kabalo sa number. 0991-964-3725. 0991. 96437. Pila edad si Nigani sa napangita mo?
2: Mga 39,
0: 38 o 30 plus. 30 plus, sige. 0991. Guys, girls, ang mga single mom, mga taga-Kapis da, para lapit-lapit na lang number ni Romel, 0991-964-3725. 0991-964-3725. Lipay ka na.
2: Thank you, Troy.
0: Oh.
2: Thank you, Troy.
0: Basta siguraduhon mo gid ang tingog nga babae gid na. Damo balaga pa kuno-kuno subong tapos labi na gid kong nagapangayo kang GCash.
1: Mm-hmm.
0: Ti dayon mo man kapalod sing 100.
2: Oh, uy, kay abi na kon chicks na.
0: Ah. Mas kam ka gid.
1: Te,
0: on tawa balang upod ko bala sa camera bala oh. Kung scammer ako hindi. May transaction man sa ginasang aga, batian ko gid.
1: Ang ano naman?
0: Taga-opisina ko, gina mo na oh. Ga-encode ko sa computer naman na gina oh. Ang balsang lalaki nga. Wala na ni Dugang, 500 lang.
1: Ay bala, sa isang kabuwi.
0: Wala kang siyang pun kay Dolbo ya. Basta kwarta gani paghambalan gani. Why good ya? Kung anong inisuryahan nyo ng 500 lang yun na ya.
1: Oo eh.
0: Ti, araw tapang ka nag-aha na gani lalaki nga wala ni Dugang.
1: Ay ti, ano pag ni Dugang ya?
0: 500!
1: Amo na gani pamangkot ko siya ti, ano idugang niya man.
0: Dapat kung maidugang ka, bayluhan niya man.
1: Oh, correct!
0: Ah, grabe siya.
1: Oo eh.
0: Oportunista nga agi.
1: Patas-patas ang ngampang ah.
0: Gain ko din ko, di ko ako nag-ina sa computer, lagting akong tulungan. Ting! Nawala na ni Dugang. ano ni sila man nga hindi na pagdugangan ni Dolpo? Ikaw sa camera ka gina.
1: Cameraman!
0: Sa sunod gani, kung mag-do ka gani, dapat, kung ano ang price nga inyo nga ginisturyahan, amo ginaya dapat.
1: Di amo man to!
0: 500. Tinga nga, nagmuno pa nga, wala na may dugang.
1: Ay, ambot siya yan. May utang sa kuno yung bayaran niya. Ako ay pabayaron mo. Ikaw yung nag-utang.
0: Oh, may naging agaw ako. Caller line number 1, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Ay, tani, wala na ako nagkuha caller. Sino ni?
2: Vince,
0: Taga-diin.
1: Vince?
3: sa bukasan ko. Magulo ko na chulit sa kolonya. So, nyawa mo ko nagpunta ka number mo para makontak lang ikaw.
0: Sinutuyo mo si Dolpo ko na ko?
3: Tanan mo.
0: Tanan kami nga. Ano man na, anong atraso namon si Imuhaw?
1: Oh, correct.
0: Ano, ma tapungulay, ma pickleball? Pickleball. Hmm. Ano?
3: Pero, no, namaya mo ko, no, okay lang, inapiris lang. Ang saratanan ng mga DJ, dapat, higingyan naman ako, amulara nga, nakita ko lang, mga masadya mga ular, amulara.
0: Ano ko, no?
1: Wala ko man yan, hindi yan.
0: Hindi, lagi ba na, luglahog lang ni Amon. Joke lang ni Bala. Ngayon daw kaseryoso sa imo, what's your problem? May problema ka, wala? Wala man?
3: Problema ako sa isipin.
0: Oh, dali lang.
1: Sige, isiryante yung problema. Isiryante
0: yung problema, dahil lang. Kaya mabasin makabuling man kami, hinahinaya lang magambal. Kaya para ma, ano namon, maklaruhan namon. Oh, sige, iplastar imo problema.
3: Problema man ako sa ito. Andat nga, limata lang nga, ako lang sa ratoy. So, tapos nangingit, tapos asawa ni nanay Balaran, tatatay ko.
0: Dali, andali, magtagalog tayo. Kaya ba magtagalog? Problema mo na ipinanganak kang mag-isa?
3: Pinanganak ako mag-isa, tapos nakita ko yung mama, tatay ko, tapos yung mama ko, si mama ko sa katatay ko, nag-arutan silang dalawa, pero ako wala, so ito nilahawakan eh.
0: Siyempre, anak ka lang nila, wala kang right na magharutan ka din sa kanila.
1: Correct.
0: Kasi mga magulang mo 'yon. So ano talaga yung ano mo?
1: Ang sadya mo.
0: Yung sadya at saka nararamdaman mo, naghahanap ka ba ng kapatid o naghahanap ng jowa?
3: Okay lang maghahanap ng jowa, Troy, kasi sa akin ang Troy dapat. Sana pasinin naman ako. Ganun ba?
0: Hindi mo naman yan masabi sa lahat ng babae na pansinin ka. Dapat, kung gusto mo talaga, makinig ka muna, huwag kang mag-overlap. Kung gusto mong pansinin ka ng babae, dapat mag-todo effort ka.
1: Yes,
0: para mapansin, ka. No? Para mapansin ka. At the same time, kung totoo talaga yung pagmamahal mo, mapapansin ka din ng babae. Unang tanong, ganito, ano bang trabaho mo?
3: Bahay tapos paglalabi ang turo mga sasayaw dancer ako try mo
0: choreographer ka nagtuturo ka ng sayaw
3: pero ako ang sayaw try dancer man ako dati nataga out sa mesa na is in Bisano
0: sandali eh, yung tanong ko muna kung ano yung trabaho mo para meron ka namang ipagmalaki sa babae na susuyuin mo. Anong trabaho mo?
3: Nag-aanap lang ako, Troy.
0: Oh, so ano yung natapos mo?
3: Ano lang, Troy? Mga grade 6 high school, Troy.
0: Kung ako sa'yo, habang nagsasayaw ka, yung kikitain mo dyan, mag-aral ka. Kasi naman, palungkot-lungkot ka pa, pa-problema-problema ka pa, naghahanap ka ng babae, pagkatapos kung andyan na yung babae, anong papakain mo? Yun ba? O sino naman, eto ha, eto, ilagay mo sa utak mo ha, na sino ba namang babae ang papansin sa'yo kung ni Mountain Dew hindi ka makabili? Para ilibre mo sa babae.
3: Sa may kwarta lang, no? Akin lang, no? Gusto ko lang na makasama ako.
0: Hindi nga. Ito. Huwag mong masamain yung sinasabi ko, ha? Dapat gawing mong inspirasyon. Hindi ko naman ibig sabihin na wala ka talagang pera tapos naghahanap ka pa ng girlfriend, parang ganon. Yung sabi ko na habang nagsasayaw ka, kung meron kang kinikita, mag-aral ka na mabuti. At the end of the day, pag matapos mo yung pag-aaral mo, so hindi ka na mahihiya sa mga babae dumiskarte kasi meron kang pinag-aralan.
1: May pagmalaki ka na.
0: Meron kang magandang trabaho. Sa ngayon talaga, hindi ka talaga mapapansin ng babae. Kasi ano na ba naman yung kukunin nila? Ano ba naman yung kukunin nila sa'yo? O ikaw nga yung tanungin ko, ano ba yung may pagmalaki mo sa babae? Correct. Sa babae kung ano?
1: Kung sakali.
0: Kung manunuyo ka ng babae para maging girlfriend mo. Sige nga, sagutin mo nga.
3: Anay, Indian naman ako, no?
0: Sagutin mo na muna yung tanong ko. Hindi, hindi lahat, ikaw lang intindihin namin. Sagutin mo muna yung tanong ko. Na ganito na lang. O, saka sakali, kung meron kang susuyuin babae, ano ba yung, ano, pwede mong i-offer except sa pagmamahal? Kasi common lang naman yan yung pagmamahal. Ano pa ba?
3: Ito ko lang, Troy, langga mong suntana.
0: Except nga ng pagmamahal.
1: Kaya nga, tinatanong namin sa iyo na ano ba ang pwede mong maibigay? Sa
0: except
1: babae.
0: Sa pagmamahal. Oo. Oh, ano
1: kasi
0: ba?
1: Wala ka namang trabaho.
0: Oh, yung babae na matitilawan mo ba? Matutulungan mo ba sa kanyang hanap buhay? Ganito, ganon.
3: Hindi ko pigira ito eh. Tilawan na siyempre. Ang unaan ko, bigay ko muna sarili ko bago imo.
0: Ayun. Yan yung magandang correct. Sagot niyan. Unahin mo muna yung sarili mo bago ka mag-girlfriend-girlfriend
1: correct.
0: Muna. So, i-ano mo muna, itawag dito, ilagay mo muna sa tamang landas yung future mo at saka yung sarili mo para at the end of the day, sabi ko nga, pag matapos mo yan lahat-lahat yung mission mo, eh, meron ka nang ipagmamalaki at saka meron ka na talagang nararapat na babae na sasama sa'yo at iintindi at papansinin ka talaga. Yun yung ibig kong sabihin. Sana wag mong masamain. Okay?
3: Mag-train sa ako na train, no? Sa padibdib mo ako, kaso lang, ang gusto ko lang sana na try muna ko kahit konti lang sa inyo, pabor, okay lang.
0: Anong pabor? Pag-isipan alam. Muna namin na, makinig muna kami. Baka unfair yung pabor mo.
1: Kaya nga.
3: Troy, ako Troy, no? Sa akin, Troy, hindi ako gusto yung Troy, no? Gusto ko, kahit na ako na makura ang sarili ko, hunahin ko muna yung sarili ko. Ako ko ibigay sa kanilang lahat, di ba?
1: Kaya nga sabi na...
0: Gusto mo, sige.
3: Ang sa akin lang, Troy, kung bawal sa akin, no? Hindi na lang ako matawag, first time ako sa inyo. Ay, alam mo bakit? Okay, narkin ako, Troy. Alam mo bakit? Kaya ako pumamalang babae, sila pa nag-uungalay sa akin. Tapos, kahit malayo man ako, dapat hindi na sila mag-speak sa akin ng kahit malayo man ako, hindi mag-speak ang babae ako dun. Hanggang mong ganun dun. Hindi bibiran. Eh, simpe, manamang bay.
0: Hindi tamon ka maansang imugin na pang yawit dyan.
1: Paulit-ulit tayo.
0: Parang lumalayo tayo pare, ganito na lang. Ilagay mo muna sa tamang landas yung sarili mo. And then, pag naka-prepare ka na, tsaka ka na tumawag sa amin ulit at pag-usapan natin yan. Hindi naman talaga yung problema. Yung problema yung sa sarili mo talaga kung paano mo i-align yung self mo. Sa mga babae o di naman kaya sa ibang kasamahan mo dyan. Kasi habang tayo yung nag-uusap, ang layo-layo ng sagot mo.
1: Malayo ng sagot
0: mo.
1: Oo,
0: malayo yung sagot mo eh. Maiksi lang, maiksi lang naman yung sinabi ko sa'yo na
1: correct.
0: Sabi namin ni Dolpo sa'yo na unahin mo muna yung sarili mo para pag matapos mo yun lahat-lahat, meron ka ng ipagmamalaki at meron na talagang babae na papansin sa'yo. Ilang taon ka na ba, pare? Ilang taon ka na?
3: 19 years old po.
0: Ilan? 19
3: po.
0: 19 ka pala nga eh. Oh, ganito gawin mo para maging ano ka, para meron kang kalibangan. 19 is okay na yan. Pwede ka na mag-apply ng trabaho na kahit anong trabaho. While nagtatrabaho ka, pag-aralin mo yung sarili mo.
1: Mag-ipon ka.
0: At saka na muna yan yung mga chicks-chicks na yan. Kumabuhay mo na yung sarili mo. Kung kaya mo na mabuhay na mag-isa, yan. Maghanap ka na ng babae na para sa'yo, para dalawa na kayong bubuhayin mo. Okay?
3: Grabe naman si Joy.
0: Hindi naman yan grabe. Tama naman yan. Yan kasi yung problema sa inyo eh. Sinasabihan nga kayo para sa tamang landas na
1: correct.
0: Tatahakin nyo pagkatapos minamasama nyo. Ganito na lang para maputol na yung ano yung pag-uusap natin. Mag-request ka na lang ng kanta. Sana hindi na lang ako kumuha ng caller pangalawa.
1: O, anong request
0: mo? Anong request mo?
3: Ano na lang? Tawag yan? Hindi ko ma-request, simply.
0: Okay, salamat. Hindi ka naman pala mag-request. Okay, goodbye.
1: Hindi siya mag-request, hindi rin siya nakikinig sa mga payo natin.
0: Wala talaga eh. Gusto niya, yung sarili niya talaga.
1: Correct.
0: Eh, hindi naman kami yung tao na susunod sa gusto mo.
1: Correct. Ano ka, self-centered?
0: Hindi ka pa nga makabili siguro ng 5 kilong bigas.
1: Kaya nga.
0: Ganon talaga yung mga ano ha, yung mga Gen Z. Dapat kaibiganin mo sila niyan. Hmm. Pero kaso nga lang sa atin naman, pag ganun siya mag-ano ng ano, ng istorya niya, yung layo talaga. Hindi natin maabot yung tripping
1: point,
0: niya.
1: Yung hindi natin maabot yung point of view niya.
0: Oo nga. Pero kung tawag dito, habang tayo'y kumakausap sa kanya at sinasa puso niya yung pinagsasabi
1: correct
0: natin, magigets niya yun kung anong ibig sabihin natin.
1: Diba?
0: Naunahin yung kanyang sarili para makapag-aral, makapagtapos, makapaghanap ng trabaho na maganda.
1: Correct.
0: At yung babae na mismo ang lalapit sa kanya. 19 years old pa lang.
1: Kaya nga, pwede pa siyang bumalik ng pag-aaral kasi sabi niya, grade 6 lang siya.
0: Diba? Yun.
1: O di kaya pa, habang natuturo siya ng pagsasayaw, pwede rin siya makaipo. Yan kasi ang problema, hindi pa kasi dumating si Manuel.
0: 16 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 34 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Minadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga inyo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang non-acidic kag pinakada best para sa aton ngay kayong lawas.
1: Kag ara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumanggid kanami.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mingab ikay Hey Lord Hakamotse. Happy birthday. Belated happy birthday kay Bambam. Advance guro kay September 16. Advance happy birthday kay Bambam September 16 and me on September 26. God bless you watching live in Boracay.
1: Sa kay Abigail gali. Happy birthday Abigail Gilyarda.
0: Sino nga Abigail?
1: Taga Silay.
0: Hindi ang OJT tadi sa una?
1: Hindi.
0: September man siya?
1: Oh, September 4 subong.
0: Ah, subong birthday niya.
1: Oo.
0: Napag-greet sa imo?
1: Si?
0: Napag-greet si Abigail si imo?
1: Si anang bali kuan hinablos ko na siya.
0: Ah,
1: kasi live.
0: Pamela Parsha sikor-sikor, menggab Jing Jing. Hello, Jack Baya. Hi kay Mila Cardinal. Mayong gabi man kay Christian Agaton. Femi Rufino Aurelio watching live in Antique. Namigid kadlaw ni Mr. Kaninyo, nalingaw gid kami. Thank you po. Line number one, good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, good evening! Pangalan?
2: Hello,
0: good evening. Pangalan?
2: Si Rams.
0: Tagadiin si Rams?
2: From Alimudyan.
0: Alimudyan, Iloilo.
1: Di wala ka man gyapon, kakita uyap.
0: Ang dumduman mo siya?
1: Yes!
2: Wala, ang isa na, Troy.
1: Ay ba, si kumpara ka sa mga jugil?
2: Ay, hala.
0: Hala? Confirm?
1: Oo.
0: Confirm?
1: Ay, tinga sa... Kapila ka na di mag-intra. Sa subong wala agad yung kita uyab.
0: Sabat? Hindi kayo magsabat, ah.
1: Oh, Ram?
0: Kailan na edad mo?
2: 25
0: years old. Anong work mo?
2: Dati, massage gapon.
0: Ah. Massage?
2: Mm-hmm. Oo.
0: Ah. Makakita ka hindi?
1: Hindi.
2: Totally blind.
0: Sa totally blind.
1: Wala kasi ka dumdum siya.
0: O, nalipat ko. Di, hindi ka kin makakita, uyab, kaya hindi ka man kakita, gali. Labutaw niya si Ramsey, o.
1: Pangiram ka na lang.
0: Ay, dumduman ko ni siya.
1: Yeah,
0: nag-fights kali sila sa iyang damgo.
1: Correct.
0: Tapos nabalaan niya kung anong kurte. Oo, pero hindi siya kakita.
1: Na. Pero ang iya nga damgo, klaro-klaro.
0: Oo, nga aman. Nga ano na man,
1: Rams. Abi, hindi ka kakita. Pagkatapos, hindi mo kakita ka man sa damgo mo.
0: Muman, basi kung gaano ka lang, drama-drama ka lang, nga bulag ka. Rams, bulag ka gid man.
2: Lagi. Oo.
0: Tinga nga ma-picture out mo ang itsura sang purangkay sa imo damgo.
1: Tapos maambal ka pa nga Corti Diamond.
0: Oo. Oh,
1: no?
0: Di ba? Ano gani? Since birth?
1: Since birth ko nung
0: bulag siya, hindi siya kita, totally blind kid.
1: Kung totally blind ka, nga makasiling ka nga Corti Diamond.
0: Oo.
2: Amo na ka na ibod lang yun? Karilibog?
0: Dali lang. Pero nakanubya ka sang una. Pero nakanubya ka.
2: Oo.
0: Ang imo na nubya, makakita ato hindi?
2: Makakita. Tagantike.
0: Ati, kabalon ako kung sino. Nagsuggest sa iyang amunang itsura. Kaya namangkot man siya.
1: Nagpights
0: ka mo, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala ka mukha pights. Pero kahikap ka.
2: Oo.
0: Yes. Amo na gali ka ma-picture out niya.
1: Okay.
0: Tingin mo mangkot mo imo uyab sa una. Ano man ang color sina anong korte? Nugin man siya.
1: Mm-hmm.
2: Wala
3: ko. Panungin na ka na. Hindi ka naman lang nakita. Mamutay ka pa.
1: Sanay ka pa. Sanay ka pa mo. Tambok man.
2: Tambok man eh.
3: Wala ko siya yung pamangkot nga. Ano ni sa oga na may gasiwil-siwil ang gama.
1: May lang kayo wala kagin sa bat nga.
3: Ha, wala mo sa yung pamangkot?
2: Wala.
3: Uy, hindi ka naman. Panugin na bala? Kaya para taro nga itong Suryanay. Panugin na bala? Siyempre, out of curiosity bala, mangkutin na niya.
1: Siyempre, Kamiya, La Tobla Rams, kay Kamiya kakita. Kamiya, ikaw yung hindi.
3: Kaya natingala kami nga sa imudam ko, klaro.
1: Oo na.
3: Kag na, ano mugid?
1: Na picture out mo.
3: Oo, naplastar mugid yan nga. Mugid na iyang tutuloy nga itsura sang purangkay.
1: Eh, sila mo, wala.
3: Oo. So, meaning, gintudloan ka to sa imo nubiya makita sa una, no?
2: Oo.
3: Te, ambal ko gina. Ako naman sa... Ikaw ba
2: lang? Alag yan, baka to sa langit.
3: Oo.
1: May lang ganit ka, wala sa nagambal nga. Sapa nga gamay, ah.
3: Tapos nagambal siya. Amo ning ginambal nila nga pasas. Uy, ka pa bala. Di ba?
4: Di na kapan mo na dako man.
2: Dako
3: man.
1: Ha?
3: Di tudluan gid siya ganun. Oo, tudluan gid siya. At least ya, hindi ka na yabuki. Pero nahikapan mo. Nahikapan mo ang dalan sang kahitahasan.
2: Oo.
1: Dalan sa kasalagan.
3: Dalan sa kahitahasan. Tinasubay mo sa natultulan mo ang langob.
2: Oo.
3: Oh, wow.
1: Mayo lang kayo wala. Masya nagambal nga. Editor, tanay nga duwa.
3: Hindi editor, ah?
1: Ano magali?
3: Iyotor na ko pala. Iyotor na ko pala.
1: Gane.
3: Diba? Pero hiasta lang sa hikap. Wala na may sobra pa da.
2: Wala na.
3: Ah, wala.
1: Siyempre, kaya pa si Motman eh. Ay, hindi pala Rams. Teh, oo ko no.
3: Di wala mo man siya ginambalan nga. Pungkuin na lang ni Bala. Oh.
2: Wala na.
3: Wala man siya nagambal nga. Pungkuin niya na lang.
2: Wala man.
3: Ikaw tani nagambal. Pungkuin na lang ni Bala.
1: Di saan nagtig... Saan nagtig... Agin anong mo lang?
3: Ginpahikap mo man sa iya? Nagikapay ka mo? Ha? Di ano humble na sa paghikap niya sa iyo? Hala, kadako, gali. Saka muna sa?
1: Wala mo siya ng siling ha? Ay, hala daw, halo.
4: Hala, grabe nga, uhong daw baston. Hala, grabe, kaugat pa daw yung kabayabas. Grabe, iliki-iliki daw, ipilipil.
1: Tapos na lang ba ng babae? Sige, ikapa, mala akong kamunggal.
4: Sadla akong kamunggal para mahimo butterfly. Yeah.
3: Tingala ko gid daw, hindi ko gid mapati ha. Rauta pa nga, hindi sa kita.
1: Oh, good, eh?
3: Na itsuraan na, tingnan din otod sa. Huwag liwat, Rams!
1: Ay, nalingaw. Nalingaw ko sa imo, Rams, ha?
3: Kaya hindi ko gani ma-imagine nga, hindi siya kakikita.
1: Oh, correct.
3: Total blind siya.
1: Oh, patapos mambal sa inga, Korte Diamond.
3: Oo, oh, na.
1: Wala man siya kakita, Diamond.
3: Oo mo man.
1: Nan.
3: Siyempre, ang yag ito, uyap ang naghatag siya sing clue.
1: Oo, oh, correct. Oh.
3: Di, kundi sa dalayong isuryanay na itong gaako, mansang gaako.
1: Gani.
3: Kasta nga naglabot sa isuryanay, ta nga naghikapay, gin sila galiya nga duha. Wala lang galing sudlanay.
1: Oh. Kaya mo ito gani, ang nautod na lang dahil pag sinita nga, di, pag tiga, ginanom.
3: Ang bote. Tapos tingala ko manawag siya nga, mangita siya kuno sing lubya. mangita siya tapos hindi man siya kakita.
5: Oo, paano na, paano yan nabi makita?
3: Labo tao. Mga tagali mo dyan ngayong gabi sa inyo. Ay, Pascual Bisorio, April ano siya, no? Shout out sa mga tagali na yasan, Bang Kiruhan. Kadis ko ni Bang Kiruhan, no?
5: Base.
3: Thank you for watching. Pwede pa ka mo katawag, XFM call and text line sa Smart.
5: 0912-0076-793.
3: And 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Grabe nga, mun nga, ano, no? Sense of humor, no? Makuha tayo, Japo, no?
5: Gani kung sa bagay.
3: No? Rams, tawag ba laliwat? Rams, ito namin kay Surya ko niya. Wala, taka drama-drama. Ano, gusto ko mag-drama, sumubis na ginatunsil ko.
5: De, Rams, kung ka pamati ka da.
3: Dahisa da. 16 minutes before 11 o'clock, padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal.
5: Kaupod nyo si...
3: Katropan Troy Tisoy.
5: Kag si Dolphy lang ka.
3: Ining XFM, katropa mo.
5: Exciting!

0: madalas akong puyat sa trabaho.
1: Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbe.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: 5 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Sila na lang tani, kahutlo, motdan na ko ba? Nauna ka pa, nihapo ko ba? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision Next Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan tumarka mo sang Vision Next Plus.
1: Kag ara man ang Santon Plus herbal oil balanyo sa makapadula sa panuot kag panalakit sang kalawasan.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag. Kung nagapangita ka pa ba sing forever, ari lang kami ni Troy.
1: Kag ni Dolphy lang ka.
0: Ang XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede ka mo katawag ah. Maisuryahan na itasing... tayo yun. Tayo yun sa inyong panglakaton. Good evening!
2: Hello?
0: Oh, ano si Rams. Nga oh. Nga, subong lang nagbalik.
1: Oo.
0: Imbis nga, ato na tato sa kasagsagan sing pick sang aton nga isuryahan na, inadula ka. Pagka nalubat ka?
2: Nalubat ko.
0: May kay makitaan mo man ang salaksakan, Rams?
2: Oo.
1: Ka nga, nabalaan mo man nga lubat ka na, kaya hindi ka man kakita. Grabe. Katingalahan, no?
0: Si Dolpo, wala. Hindi ko pa personal ni sa Ramsey mo.
1: Wala, ah! Ikaw gan, ikaw pa mangkot ka man nga, kakita ka sa damgo.
0: Teh, sunod-sunod naman, kuya.
1: Ate, kuya, ka pa mangkot mo lang, kuya.
0: Dali lang. Sa subong nga mga tinion na Migo Rams, may ara ikaw gina-text-text or text-mate?
2: May ara. Mato dati kung may bana kami.
0: Ah, may bana. Pero until now, ga text na ipa mo dyan ko, no?
2: Paparamdaman.
0: Sino una? Sino una ga-chat or ga-text sa imo? Ikaw o kung siya?
2: Siya katawag.
0: Ay, hindi mo ginapagsigihon. Kay mabudlay na. Abi mo, babae kang lalaki, nagkaka-developay, ginayabala. Hindi mo na siya malipod, kag hindi mo na siya mapunggan. Most especially, kung ang balatsyagon ang magakuba-kuba sa tagsa kadughan. Cup A man na, cup B o kung kaplog ang kadapoon. So, nagkakatabo gina nga ang may bana nagakaluyag sa soltero. Mm.
1: Ang soltero
0: nagakaluyag. Amo gani ano hambal ko na ang
1: may bana.
0: Ang babae nga may bana nagakaluyag sa soltero. Ang soltero naman nagakaluyag sa babae nga may bana. Amo na. Nagakatabo na Migo Rams, ilabi na gid kun panamitan ng pagid paarak sang chat o context. Ngarap lang kung ga-text ka, maka-reply ka dahil nga daw kakita agad bala.
1: Nan.
0: Pero kabalo siya nga, ano, blind cow.
2: Oo, oh, kabalo siya.
0: Pila na ko nakabilog ila bata?
2: Ha?
0: Pila na ko nakabilog ila bata?
2: Isa lang.
0: Pangayuan niya ka Gcash, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala. Ikaw, may nagapangayo ka sa iya? Mm-hmm.
2: Wala man.
0: Bata?
1: Amo na ginatawag na ton nga ABC of love.
0: Hindi ba tayo magsabat malaki wala pa kay isugpunan, ma disgrasya ka taya. Si Rams bala.
1: Damo gan siling ko sa iya na amo na siyang ABC of love.
0: Mangkot gani siya nga ikaw wala ka man ga pangayo. Ambalya wala kuno dayon. Wala pa siya kabalo gani bata ang mamangkot ko.
1: Si Rams hindi agad mamangkot kung ano meaning sang ABC of love.
2: Ano?
1: Alpot bigaon kaplog.
0: Ha? Na. Ano na? Grabe, ginubos lugit ba? May caller ko sa pangalinya ba? Si kung babae ni Blan. I-check ko. Line number 2, good evening. Hello?
1: Hello? At ilalaki ni Guro kayo laga sa bat.
0: Ay! Wala ko gali makunek. Gali, dahil lang sala ko. Dahil lang kita. Dahil lang kita. Hello? Hello? Na babae. Dahil lang kita. Dahil lang, i-connect ko lang sa ano lang ga, hindi lang mabutanga. I-connect ko sa Bluetooth. Okay, connected na. Hello? Say hello again. Good evening.
1: Hello? Hello, Miga?
0: Ang bala naging hindi pag-ibutang. Butang niya, ya?
1: O pa na wag liwat.
0: Liwat, dial. Okay na to, pro. Dahil lang kita, Migo, ha? De, ideahan ko liwat ng matawagan. Ano niya number, oh. Ako matawag, ah. May load ko, oh. No, pigado nga.
1: Pangatag tayo ni kwarta, ha,
0: load. Dahil lang. Ay, kadugay. Bayi to, tani, bay. Ti, wala ta ka balong ka isa, bala. May mga caller man kita nga. May mga girls man kami, di bala nga caller, bala, Rams. Nga, mga blind man.
1: Mm-mm, bala.
0: Oo. Ah, may, wala labot blind, may ara man PWD.
1: Oo, ito si...
0: Si Nina. Ninya.
1: Ninya.
0: Oo. Nga... Wala iya pagali mahambal. Nga hindi siya makalakat kuno sa ito ngayon sinutugan eh. Kay Wakwako.
1: Kay Wakwako.
0: Pero makasikaka sa kunuya.
1: Oo.
0: Ah? Kasi hindi siya kalakat.
1: Pwede yan ka ni kunuya masab. Ito yan nga tiil sa liog.
0: Abaga.
1: Uy, attended
0: na.
1: Attended
0: na. Oh. Oh, sige mga girls. Most especially ang mga nagapangita sing forever like kay Rams. Kagbalaan nyo man sitwasyon ni Rams. Dial nyo ang available nga linya. Pwede nyo matawagan. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano na pangita mo, Ram, sa isa ka babae, Ram, sa...
2: Simple lang, ha?
0: Like?
2: Hindi lang, tama. Mapilangaon naman. Hindi lagi ko magtuntuhon kay... Nag-dok na kung matuntuhon liwat. Makakit man, ay.
0: Ti, hindi ka na mag-intra, liwat, eh. Kung hadlo ka naman ikaw kung tuntuhon. Part na iya sang ano ya, part na iya sang imong adventure kung mga pangita ikaw sing nubya. Hindi mo na mahambal nga perpekto inyong relationship, pero akseptaron mo ang worst nga
1: scenario
0: nga may time gid ya nga hindi ka mo or hindi gid mangin ka mo asa sa katabtaban. May ara gid ya dol pag binulagay dol no. Ay mo ya binuli ay na imo ya.
1: Bulag na nga daan binulagay pag gid. Kasakit man si mo magambal.
0: wala na mga may iban nga term nga hiligay no ni Mitla binulagay. that's part na tuod sa imo adventure nga pangita kasing nubya. Hindi mo ginaya maligar sa isang relasyon nga magbino lagay ka mo.
1: Oh, abe ko na binuli.
0: Iyon mo na yung ganun binuli. Ay, mal ko. sige, basi pa lang yan. May kapamati nga mga, ano, mga blind massage, mga nagapang massage yung pala mga bulag.
1: Mga, blind therapies?
0: Oo, mga, ano, ano approved therapeutic claims pala. Napasayon sa bulong ba? No approved therapeutic claims.
1: Te, ang imo na, Rams, may therapeutic man, ha?
2: Hello?
1: Ang imo bala? Hindi ko manggaling mamit lang on air.
0: Oh. May ano na ako no, may claims na ako no nga na makaayo.
1: Oo.
0: Makaayo kun makadugang tao.
1: Amo gani. Si ang pamangkot Rams kun ugat na siya sang ano nga tanom?
0: Star apple o kung bayabas? O kung pili ka lang, mangga kung santol.
1: O kung ba si Atis nag-i?
2: Atis?
0: Atis lang ko, no?
1: Atis lang ko, no?
0: Oo. Ang gulang na nga Atis. O kung lingod. ang adult ng ate, so ako na ang linghod. Oy,
1: grabe nang ugat niya sila. Iya. Tod man, ang gamot niya bala sa dalong, kalkala bala kay tiga-tiga.
0: Tapos ang iya itlog daw bunga.
1: Oy, dali lang kita. Speaking of itlog bala, Rams. No, ara ka pa? Nang ano na siya, gatupong o kunwala?
2: Gatupong.
0: Abnormal.
1: Abnormal na
0: sa. Oh, kaya ang normal wala gatupong.
1: Oo.
0: Gusto mo hikapon akon kung tupong o kung hindi?
1: Dapat kuno ang isa ka itlog, iya ka pugo, ang isa ya kuno iya ka pato.
0: Amo na normal.
1: Oo.
0: Ah, really? Ambot ang imo ya Rams tupong.
2: Isa gantat man
0: ha. Ah, malungin na to.
1: Batuon.
0: Paano mo nasabi kay hindi ka gani kakita?
1: Maramdaman eh.
0: Hindi na yan. Hindi na yan madalaya sa uyat. Dapat timbangon tagi na kiluhon.
1: May kiluhan ba si itlog?
0: May aragin man.
1: Nabilang, pwede ma-detect kung small na siya, medium o kung large.
0: Sabi ko, pwede ma-detect kung baog o kung hindi. Ayan, but apply na number mo, Rams. Malubat ka naman karon. Go!
2: Inay-dayan,
0: gano'n ito, ya. Okay, ya. Nasigon mo pa, huwag kaso.
2: 0-9-0-5-1-9-5-1-2-6-8
0: Dali na, baliktad daw. Luwat-luwat. 0-9. Pila ano to? 0-9.
2: 0-9-0-5-1-9-5-1-2-6-8
0: Isa pa? Gusto mo?
2: Tawa na na, ah.
0: Okay. Salamat, Gidmigo Rams. Regards sa mga taga-limod dyan. Alipay kami si Imo. Halong daa. Bye-bye.
2: Okay.
0: Oras, 17 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: 35 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal. See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, salamat gid. Sa ngalan sang aton nga mga station managers sa tanang XFM station sa Negros ug Panay Island. And also to our boss, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!
2: Hala, ka-exciting!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunfon Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo man ko sina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms present.
17: Sa mga butika.
18: Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gatsil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
3: Buti na lang,
2: lagi ako nakasanton vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
14: Sanzone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay.

sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sansown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant, gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansown Gold Coffee Mix.
3: Sansown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansown Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tuition mo?
3: Oh, gali diryo.
4: Ah, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assistive pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assistive pain.
10: Kangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assistive pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assistive pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: Go!

0: XFM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santan Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglag pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santan Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tigil sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pag

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo. Sa akin call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan po ko siya kung saan. Sister the pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santo Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
1: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: System Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
13: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel Santacoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister
15: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka siman na nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: ko, hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandton Gold Coffee Mix na.
1: Sandton Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandton Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sandton Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sandton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw!
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Sandton Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Sandton Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Sandton Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sandton and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sandton Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sandton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sandton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

0: XFM. XFM. Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanford Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanford Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanford Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Naluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid.
1: All-in-one.
2: Sa presyo magaan.
1: Salzone Plus
2: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede sa nawad lang o pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Go!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Supple Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Supple Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Boy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Southern Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southern Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
7: Ang sakit!
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Go!

0: XFM Time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad, as usual, upuntang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag-welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagparamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka topiko nga mon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Jose Hill sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Gusto ina Sir Jose Hill kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kun pinsaron gid Sir Jose Hill ti sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton, kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepiso sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila Sir Jose Hill para sa ila kahapusan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then, sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
4: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na tondri ang native ginaton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya Sir Josila nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na tong Sir Josil nga damo kasang tilinluan, dokorinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang iban sina eh. Kaya kauti kuno tinluan. Pero actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa nilawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Jose Hill ang iya sa tubdo o kung nandahon sa among aton sa pagkaistoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag nato sa nga heart attack o kung high blood and hypertension. Nag-burst sometimes sa nato sining mga blood vessels, sa muna natawag nato nagka-aneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sining mga blood vessels? Kinanglan, una sining ma-maintain ang elasticity. Number two, na hindi man siya makapulan bala sa mga bad or tawag nato sining hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
2: Ang importante, bilang Sir Josil, para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa korason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa bilang Sir Josil nag-resist bangod sa nagtigas siya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo Sir Josil sang benepisyo o kung nakuha natong benepisyo sa cinnamic acid din sa dahon sang luya, paano sa nagahimo o kung nagatrabaho sa gina-increase sa Sir ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax sa aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation Sir Josil, tinagasugod na matamat dira ang damage kag ang possible benefit naton sa mas manami ang blood circulation, in effect healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa badatian sa kurason.
4: 7 plus gold.
1: Kaya mga blood vessels na to nabi tama kagagmay ini pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients ang na supply sa kutob sa malabot sa sining mga body organs ta. Dira na nagaalagi gagmay gagmay ini nga kon nali gani nga magisi, may tani kon sid sa dilargo mo na mahambal ka ko ato aguha ka tehion ta. Pero kon blood vessel mo na gani, very very dangerous, especially if it goes sa imo sining nga utok. Delikado na ina. It could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
2: Kag the more nga trabaho so nga aton kurason Sir Josil sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josil nga syempre nagapamwersa, dira man Sir Josil ang matamat nga enlargement sang aton sa kurason.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amoning reklamo nila kung nga gaan naman na sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages, kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang luya para maproteksyonan kita sa damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar na to, Dok Leo.
2: Ang problem bala Sir Josil siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josil sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni o kung dahon sa luya reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ka ni ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josil magresulta sa dugang pagiging komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa aton kidney Sir Josil. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pa gid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josil sang advanced glycation end products. Samo, may mga tao Sir Josil nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Oh. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag edad. Kag posible man Sir Josil ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sang luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josil para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: So in short sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pag-take sang dahon sang luya, Dok Leo.
2: Correct Sir Josil.
1: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man lang i-take out naton nga patay nga cells. Ang ara sa ato sini nga panit kag ang aton sini nga buhok, aton sini nga kuko. These are dead cells. Buling, buhok kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko ginaguntingan ta. Ang aton buhok ginaguntingan ta man. Ang aton sini nga panit Dok Leo ang buling da pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani sang Santon herbal soap. Now, ano naman yang mabulig diri sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon ta man ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig diri sang dahon sang luya?
2: Gina-trigger niya sila Sir Josil ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kung baga built in sa aton sa lawas Sir Josil. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kung baga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa hustos sa nga pamaagi, makatrigger Sir Josil sa autophagy. ang mga damage cells sa mga hindi kinanglanon gaging tiniluan mapagwa sa aton sa ningalawas, which is matrigger man ining cleaning system naton sir Diyosel sa pagtrabaho pinaagi sini sa dahon sang luya ang damage proteins ni gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kaga kinanglanon ni sir Diyosel no ang autophagy. Kay tungod sa ning autophagy, diri sini nakasalalay sir Diyosel ang paglawig-lawig sa aton sa nikabuhi, ang pagpabilin nga healthy ang aton sa ning brain kag ang aton sa ning metabolic health. Balikaw kita sa nagkalinlain sa ning problema sir Diyosel. Luwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
3: 7 Plus Gold.
1: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa ninga lawas. Ang amo nang hambalgin Manila, no? Ang sakit ng kalingkingan, iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka-body organ, ba't siya gansang bilog tanga lawas? Mm. Kaya ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nag-umpisay na sa body cells na to ng pagka-damage. Not the entirety of the organ dayon. Pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nga una na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
2: Tungod niya na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Diyosel, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
0: The Secrets of Health.
1: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha. Ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Dok Leo?
2: So para nga makuha nato ng more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid Sir Diyosel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga to ni buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
1: Arangay.
2: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Diyosel, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita dari, tikuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita Sir Diyosel sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro Sir Diyosel, kati gamay mo lang ni mo.
1: Oo.
2: Kung dako, tikulon eh.
1: Kung gamay ko na anglit, no?
2: Oo, kung gamay anglit. Mm. O kung na... ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Diyosel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Diyosel sa aluminum.
1: Stainless pwede, glass pwede.
2: Yes, pwede Sir Diyosel or what you call this? Ano ba ganing porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Diyosel, pabukalon na ton, hulaton na ton yung magbukal ng duha ka, tasa, seringa, tubi. And then, pagbukalan Sir Diyosel, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kusubong sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Diyosel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinikaparte.
1: Ikat na ton.
2: Yes, ikat na ton.
1: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok layo.
2: Isa man sa rason, Sir Diyosel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
1: Mm-hmm.
2: And then, pabayaan na ton, Sir Diyosel, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya sa raon, kag pwede na ton mainom, Sir Diyosel, samtang maalabaab pa.
1: So ang guwai sini daw tigid ang preparation sini Dok Leo.
2: Correct Sir Diyosel, kag sa sining pamaagi Sir Diyosel, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man, pero parang ma-extractin na to ng more antioxidant, kag mga binipiso dere, recommended Sir Diyosel ang ining inanay nga paglaga.
1: Oh. Tapos pagkatapos mo laga, Dok Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalang gid kag halos sa dahil na matuka sa manok bala kung sa ugasi pa bala sang lubi, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: Ang dahon ngayon na pugaan mo pagid, pwede pagid na?
2: Kung para sa imo daw...
1: kaya?
2: Daw tuma na gid ang pagbangon niya, di mo. Or or panginpuslan mo pagid, pwede gyapon, Sir Diyosel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Diyosel sa dahon sa isang luya, kinanglangin naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sa ning recommendation.
3: 7 Plus Gold.
1: Now, best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Dok Leo.
2: Gina-recommend Sir Diyosel no, paginom siri 30 minutos tapos pamahaw.
1: After meal, ha?
2: Yes.
1: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
2: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, parang ma-energize kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw. Kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sa nga blood circulation.
3: Seven plus gold.
1: May limit kita sa intake sa nga, Doc Leo.
2: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: In the absence ng dahon nga ini sang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihanini sa Santon Plus Gold Capsule?
2: Actually, sa pagtuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection. May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pag itong problem sa lawas na aton, Sir Josil, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle. Ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa yan sa nga antioxidant protection, kag ang ang spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin may binipiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sang mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kaya ang vitamin C mismo, kung iupod mo sila sa spirulina ng ara sa sangkap sa isang atong Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
3: The Secrets of Health.
2: Ganabalan sa nag-inom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila sa Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini sang patimaan nga nagapagsik man ang aton sa ni Cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malubat gani kag hulaton no pagid niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sa niya, bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical, nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung ano maayo, suggest lang na aton sa niya Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa niya,

0: Rent lang na eh.
1: Kulo kontrolon lang na ton. Pero ang punto sa ni, dapat i-correct Sir Josel ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josel ang mataamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa ni Sir Josel, mabalik gini na kay acquired ina siya. Tungod sa aton sa ni lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sa Sir Josel para ma-improve ng aton sa ng insulin sensitivity. Dugang pay kumbay na aton Sir Josel ang pagpasilak sa adlaw sa nga naghahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josel ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina.
2: Oh.
1: Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga itong sa ring Salthone Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa samadasig na pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa nga itong sa ring cells, sa nga itong sa ring tissue para madasig kita sa lima umpawan. Kung i-combine na itong na ring tatlo.
3: Salthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Salthone Plus Gold, Salthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa mabatian ko nga Salthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Salthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Ara man ina, Salthone sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Salthone Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Salthone Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sininga Premium D3 Coffee Mix. So ini in different form. Iniya kon kaysa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape, inom ka sang kape. Pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
7: The secrets of health.
6: Protection nanta ato sa ninyo panit. Number one niya protection ta habon dere, Dok Leo. Kaya mo nang ginalimpyo ta sa lawas, tadlaw-adlaw. Salthone Plus Herbal Soap, kag We Have Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
1: Isa sa rin sa ginaamag sa sapat-sapat, Sir Josel, kag lakip ng lamok, Sir Josel, isa sa ila sa rin ginabasihan para kita sa rin ang matarget nila, body odor. So dapat, Sir Josel, man-neutralize gina to, no? Kapin pa ang hindi sa rin kinaandan nga baho sa aton sa rin lawas. Isa ang kabulig sa rin, Sir Josel, traditionally, amo ang dahon sa bayabas, eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, ginalimpyo, mga samad sa rin dugay magpali. Pabalik-balik nga katol sa ni Sir Josel, mga arikis, mga lanag, ginagamit Sir Josel sa una dahon sa bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Salthone Plus Herbal Soap.
8: Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Salthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josel sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Salthone Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa ni Sir Josel nga ang nagabalik-balik, Sir Josel, nga skin irritation. Dugay mag-ala, mag-ayos sa ring samad. Ang katol nga pabalik-balik, Sir Josel, ang body odor na amat-amat, Sir Josel, na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot yan, Sir Josel, sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sa ring guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sa ring butkon, lain naman niya dapat, Sir Josel, na ginagamit dira.
6: Oh.
1: Nami, sinadang may kojic, kag may glutathione, man pagkatapos pa rin magtuman ka dry, may VCO pagid. Gina-recommend natin, Sir Josel, ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
6: Kag ang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos ang ato sininga ginabanyos kag ang ginarekomendari Santon plus herbal oil. Pero ang Santon

0: plus herbal oil may class 1.
1: Mm-hmm.
0: Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infection amo nang ginatawag nato sining dengue fever.
2: Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all in one sa presyo Xanthan Plus Herbal Oil,
0: para nga magrelax sa ato sining skin, ton kaugatan na ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyo santang ato sining lawas ang kapalamaol nga party sa Xanthan Plus Herbal Oil. And kung mag kato man kita sa eskwelahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Xanthan Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor.
1: Mm-hmm.
0: Sa yasining scent.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining mm-hmm. scent niya? Hindi pang tigulang ha?
1: Mm-hmm.
0: Ay, nang sa baho, palang hambal nga, waputan is niya galing kay Dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josin.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, takag mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct.
3: The secrets of health.
0: So, sa ato sa inyong kinang lanon sa mata, bala mo itong nambal na ito sa kagayin na kinang lantagin, pero may ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sining pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy, Dadok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, bilyon. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Visionex Plus, amoining may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo gining na pangita iyang nutrients sa matata, Dok Leo, no?
1: Kaya importante ni katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaedad. Pero ang problem, balan Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magkadiprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na.
0: Mm.
1: O, tungod sa kaburon sang imosining panulukan, kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, which is nga convenient pala tani, Sir Josil, kahit available man din sa mga butika kag parmasya nga mabakal man aton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para defensa sa mata.
3: The secrets of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kung kaysa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapalanakit gid sini nga ato sini nga lawas. Adjustment man ha, kon kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako, kon sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserba man kita dara, kun hindi nagikita kagwanta, para hindi masakripisyo kon kaysa ma-compromise ang ato sini mga transaksyon. Labi na gid kun importante gid dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sang kasakit sang lawas mo. Kinanglan mo da ang Cis the Pain, Dok Leo.
3: Cis the Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka si Rosalie, nakabatsyag ko sang isa ka si Mama nga kapudlay sang pagtindo. Sobra gid kisakit pero sang nag-inom ko sang Cis the Pain, minis lang ginag-agi nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
3: Cis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Cis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
1: Kung may pala nakit kita sang lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita, Sir Josil, nga may remedyo magamit ng remedyo kung tani, pero why not nung ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawas, mubudlay ka maghulag. Kung pala nakitlawas, mubudlay ka magtulog. Kapala nakitlawas mo bisan no ka nami isang sudaan, may kagana magkaon. Kapala nakitlawas mo Sir Josil, ultimo pagkanto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakit, ikaw sa ni sa lawas.
7: The Secrets of Health.
0: Lastly, Doc Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuli libido o kung gana, tatos sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: This is basis sa pagtuon Sir Josil, no, ang maka nag-nourish aton sa ning lawas, nagabalanse sa aton sa ning hormone, kag ang clavo huasca nagabulig Sir Josil pabalik ang matamat sang aton sa ning gana for healthy sexual activity.
3: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Mag-turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sining pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sining parting statement ng ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ang iban sini hindi gyapon makasaho or icing time sini sa pag-prepare, ara man ang aton sini dekalidad yung FDA approved yung konvinyente ninyo sa nga mainom nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita, magbakod resistance sa makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa di nga kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Yes to health! Yes to health!
3: XFM.
9: XFM.
10: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Santhon Gold, coffee mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santhon Gold coffee mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santhon Gold, coffee mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus coffee mix na, hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus coffee mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santhon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist pain!
16: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist pain!
18: Symptoms persist, consult the doctor.
16: Sis the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Roma City Capiz.
18: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, XFM!

0: Exciting time! Exciting time, alas 4:39.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Ayong aga kalibutan, Syudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas.
1: Pwede kang gumamit ng kutsara.
0: Nagapangalaga ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Parang yan lang na kita sang Martes. Petsakin si kita, oy!
2: Yes! Boo!
0: Sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Matunga na kita sang Setyembre ba?
2: Wow! Yes! Boo!
0: Baga, syempre, amo na nang ginahulat nga dlaw sang kadamaan.
2: Ayoy!
0: Ang adlaw kong sadiin. May grasya na naman.
2: Ayaw!
0: Damo ning nagahulat-hulat sang pizza kinsing daan.
2: Ayoy!
0: Siyempre, una, gid nga nagahulat sang pizza kinse ang mga empleyado ng ila sinisfildohan na kinsinas katapusan.
2: Ayaw!
0: Ikadua, nagahulat man sang pizza kinse, amo ang mga nagapauta.
2: Ayaw!
0: Di ba la? Man manukot man sila mo.
2: Ayaw!
0: Siyempre, ang nagahulat man sa pizza kinse, ang mga magapangutang man.
2: Ayoy!
0: Okay, para kuno ka rin yo sila.
2: Ayoy!
0: Tama man.
2: Ayoy!
0: Oh, ilabi na inibalang mga naga, ano ni, nagaloon sa lindingan.
2: Ayoy!
0: May release.
2: Ayoy!
0: Oh, kaga, siyempre, ang nagaulat man sang pizza kinse. Ning mga blutuan nga kung sa din nag-eskwela ang inyo sining mga kabataan, di ba?
2: Ayoy! Yahoo!
0: Kani ah! Gamay na lang antos ah! Karon sapon, masulod na nang ginahulat nyo.
2: Ayaw!
0: Ang sa ito, yung pagpangalagad sa sumungaga, siyempre! Ato naman gina-welcome ka gina-abi-abigid sang isa kamedayad nga aga.
3: Good morning!
0: Ang aton sini mga katropa nga nag-monitor na sa aton nga pagpangalagad. Nagatutok na pinagi sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radio sa FM band.
2: Yahoo!
0: And siyempre, sa mga nag-lantaw na karon live ah, sa mga onliners tada. Atun sining Facebook page ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Siyempre, pwedeng-pwede nyo kita malantaw sa aton sining

0: YouTube channel natin 106.5 XFM Rojas City Capiz.
1: Yahoo!
2: Dapat lahat ay masaya.
0: Ang galing kung gusto niyo sa YouTube maglantaw, pwedeng-pwedeng.

0: And speaking of Pasko na,
1: ayoy!
0: Mga katropa, may ara na gid lang sang 101 Diaz nga nabilin. Pasko na.
1: Yahoo!

0: 101 days to go. Okag, Christmas tree. Pasko na.
1: Yahoo!
0: Aga syempre. Dari saton sini pala tuntunan ginatamyaw tama na sang isa ka med ayad nga aga.
2: Good morning.
0: Ang mga ginikanan karon nga bulog nagabulog taw na sa subong at ion. Okay, nagapreparar kay magadigamo pa para sa ila mga estudyante. Ang mga ginikanan manda nga magapanindahan sa subong aga. Siyempre, ang aton yung mga negosyante.
1: Yahoo!
0: Mga vendors gid naton sa magatuhay naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ang aton sining mga senior citizens.
1: Yahoo!
0: Everyday at temprano pa na nagabulugtaw. Kaga siyempre nga aton sining mga kauturan. Nga nagabugos gid sa aton sining transport sector. Ang aton nga mga driver sweet lovers. Mga driver da sang tricycle, sang jeep, sang van, sang bus. Sa mga pribado nga salakyan ah. Nga kada adlaw aga pagin nga nagabiyahe. Kadadlaw aga pa nagahalinda sa ila sining ang mga garahe.
1: Yahoo!
0: Oh, good morning gid kag maghalong gid ah.
2: Good morning.
0: Oh, kaga syempre. Sa tanan-tanan kay karon nga aga pa nagbulog tawo. Oh, kay para gid sa ila sini nga pagnegosyo man. Oh, sila nga pagabuyanan. Oh, welcome na mga katropa diri sa aton sini. Napagpangalagad sa inyo sa Martes nga edisyon sang palatuntunan.
3: Exciting Pilipinas.
0: Oh, kaga syempre ha sa mga nagatutok na karon live. O, ginapangabay taman ang inyo sining suporta. O, pinagi sa pag-power share. O, sa nga ton sini programa subong aga, share the live na mga katropa. O, agod sa pagdulong naton sini mga balita karon kay impormasyon. O, hay aton gid ini mapambit sa tanan-tanan nga kapis noon.
1: Yahoo!
0: Good morning nga, nagda kay Sir Lindon Hano ho. Sa bahin sa nga Capiz Doctors Hospital.
1: Yahoo!
0: Kaga sa mga katropa, tagida nga always gid nga nagatutok ho. Mga amigo, tada nga gwardya, ang ato nga mga nurses, mga staff sang hospital.
1: Yahoo!
0: Sa mga pasyente, mandira kag of course sa mga nagabantay. Good morning.
2: Good morning.
0: Oh, diraman kay Ma'am Liza Digala. Oh, sa Digala in the Vina family.
2: Oh,
0: good morning kita sa inyo.
2: Good morning.

0: Satellite, mga katropa, oras na ton. Alas 4:50 na sa aga kagang inianay nga oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Yahoo!
0: Okay, Nunoy Arsing Da, good morning man.
2: Good morning!
0: O, dira sa may dao ah. O, kaga siyempre, kasi Robert Jude Padilla, o, dira sa, kaya, ano, sa Lawaan.
1: Yahoo!
0: O, mayroon lang ang pagpulupang ngapi, ah.
2: Good morning!
0: O, dira kay Sir Herminio Hicalde. Sa Hicalde Midstanda sa may TATC. O, good morning!
2: Good morning!
0: O, dira man kay Ma'am Ria Sangrina sa Fish Section. O, sa mga kapihan daw ah. Okay, Ma'am Aileen Agdales, kaga siyempre kay Sir Antonio Bulido da.

0: Pag, of course, magraman sa ano ha, sa poultry section da. Kay Ma'am Lenny Di Pedro.
1: Yahoo!
0: Kay Sir Josue Ismalana. Nga nagatutok na karoon na sa konsin ng pagpangalagad. Kay Sir Francis Asugi.
2: Maging ang Christmas light kumakanta. Ihanda nyo na
1: regalo
2: para sa mga batang mama.
0: Graman sa mga listeners, takaga solid followers. Sabahin sang
2: sa puso nyo.
0: Utanan section.
3: Good morning!
0: Kay Sir Leopoldo Ribise, dakag kay Nairo Salinda Antonio. Sa mga amigo, tamandang agwardya sa may bagsakan, sentero ha, kay Harry, kay Roy RJ.
3: Good morning!
0: Pag sa mga nagabulante na subungaga, mayong agagid.
3: Good morning!
0: Kabay mga katropa, sa inyo pag negosyo sa subungadlaw, makabawi kag makaginan siya gid ka mo.
1: Yahoo!
0: Kamigo tamanda George so Agil.
1: Yahoo!
0: Good morning, idara na da sa Taiti. Si Subong nga naga ano na bulig na. Oh, agud mangin matalunsay ang lakat sa traffic ko.
3: Good morning.
2: Sana'y matapos na ang napakaraming gulo.
0: Okay, Ma'am Dorothy. Oliveros Fadrogani dira man sa Dumalaga.
3: Good morning.
0: Kaga kay Ante Nini Sinalin Pinikito Tabigyo dira sa may Biskaya.
3: Good morning!
1: Yahoo!
0: Good morning, good morning ah!
1: Yahoo!
0: Sa mga magapangisda, magapanagat sa Subungadlaw. May dayad man nga aga, sinyo tanan-tanan ha, kaghalong gid. Siguraduhan nyo da ang mga karga nyo ah. Basi may malingan ka mo sa pagpanagat, yun bala? Okay na balang managat ka, kuway, gili ka lambat.
1: Ayoy!
4: Oh no!
0: May kamigo na dyan-dyan, abawa, no? Sa may Ulotayan, and syempre, kinong Rio, kagay ng Grace Aninang man.
1: Yahoo!
0: Kay Tay Musok, ka Bering, o kaga kay Eric man. Kay Tay Joel Bilyonis da kaga kay ano ni Ma'am Rosalie Bourbon. Kay Josel Barogo, good morning.
3: Good morning.
0: Kaga kay Pareko Eric Ramirez daw ha, sa may Aguho.
1: Yahoo!
0: Okay nang Anet da kaga syempre kay Adrian.
3: Good morning.
1: Yahoo!
0: Siyempre, hindi naman pagalipatan tamyawon sang isa ka good morning.
3: Good morning!
0: Ang aton sininga mga mangunguma.
1: Yahoo!
0: Ang mga kauturan ta nga sako permiyo sa paghilamon sila mga uyapan. Masako sa pagtatap sini, no? Pagpanghilo. Pagpangabuno. Pagpanapsap na sa nga ano da.
1: Ayoy!
0: Good morning, good morning. Ah.
3: Good morning!
1: Yahoo!
0: Bina sa mga mangungumata, dragin sa mga nabukid niya kabaranggayan sa aton man sininga probinsya. Sa mga mag-a-ehersisyo man da subungadlaw, oh. Nga nagay natinat na sang lawas nila kaysa dili madugay madalaga na dayon or majaging-jaging ah.
1: Ayoy!
0: Oh, good morning gid.
3: Good morning.
1: Yahoo!
0: Sa kutob gid nga malabutan sang aton sini nga pagpangalagad Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Good morning.
0: Labi na sa ano ah mga overseas Filipino worker man aton din makamukaw nga party sang kalibutan.
3: Good morning.
0: Medayad gid nga pagpamati sa inyo kagkabay sa Gyapon yara kamo sa maayong

0: Len Antonio Talde. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa iyaman sini nga pamilya da. Oh, medayad gid nga pagpamati ah.

0: Dari sa Tuesday edition ha, sa ngaton sini nga pagpangalagad. Exciting Pilipinas. Alright, alas 4:57. Liton kita sa mga headlines sa nayo sa aton mga balita sa subong aga.
1: Headlines.
0: Sa mga headlines, ang ato naman sini mga balita sa subong nga aga. Sa ato niyong mga balita, national.
1: Headlines.
0: BIR ginkakas ang VAT sa allowable system loss charge. Ganin sa mga konsumidor, lauma na ang pagnubo sang balayran sang kuryente. Tuod ka.
1: Headlines.
0: Sa piyakabahin, mga grupo nagpanawagan ngayon tatana ang kinagamo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election.
1: Headlines.
0: O kaga, atensyon sa aton mga motorista. O arena ang opisyal nga anunsyo kung pilagid bala ang igasaka sa gatong oh. Kay mga oil companies, opisyal na nga ginanunsyo ang mangin balor sang price hike so buong nga adlaw.
2: Oh no!
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international, Trump ginpaandaman si Zelensky nga untato na ang pag-target sa Russia diesel.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung showbiz balita, Alden Richards halos 10 minutos nga nagibi sa iya ng investing sa programa ni Vice Ganda.
1: Headlines.
0: Kag sa aton nga sports balita, Gilas Pilipinas napaslawan nga madepensahan ang ila titulo sa Asian Games matapos nga malutos sa China.
2: Oh no!
0: Aray ko.
2: Ayoy! Oh no!
0: O, baldagid ang Gilas.
2: Ayoy!
0: Alright mga katropang, mga headlines. Ngayon nabatihan ang buylog, ano yung ginadulong sa inyo? Sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! Kaga siyempre sa inyo pagpangapi, ginarekomendar tagid nga pangapihon nyo ha, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sang mangustin, moringa kag soya powder nga sangkap sini, ay aton gid mangko ng enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw.
2: Yahoo!
0: Siyempre kinanglanon tagid na. Oy labi pa nga Martes pa lang karon ho.
2: Oh no.
0: Oh may pila pa ka adlaw kita nga ato bangon. Atis kita makapaturutaw. Hi!
2: Ayoy!
0: Dapat hindi kita madulaan energy. So makabuli kita ng Santon Plus Coffee Mix. Plus! Makabulig man ninyo nga matunaw ang mga bukol-bukol sa aton siningal lawas. Bangod yan ni mga katropa. Ini ang may isoflavones nga nagabulig control sa aton sining mga hormones. So, ano ining isoflavones? Isa ini siya kasay sang major flavonoids nga makit-an sa legumes. O particular sa soybeans. O soybeans ha, sangkap na sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. Nagabulig na siya sa pagkontrol sang aton mga hormones.
2: Yahoo!
0: Kay kung hindi balanse ang hormone sa aton lawas, dire man ikag nagatubo ang mga bukol-bukol.
2: Oh no!
0: Dire man ikag may mga paghubag kita nga mabatsagan sa aton lawas. Ining problema sa mga kalalakihan, no? Ginatawag nga prostatitis.
2: Oh no!
0: Gawbag ang prostate. Ang mga babae naman, kung may hormonal imbalance, ginatubuan man sang PCOS.
2: Oh no!
0: Or PMOS nang tawag sinasubong, polycystic ovary syndrome.
2: Yahoo!
0: So makabuli giniya, agud nga mabalanse tagidya. Ang mga hormones sa lawas ta ma-regulate naton mga katropa. Hindi lang ina kay makabulig pa ini. Para sa aton sini nga manami nga digestion.
2: Yahoo!
0: Manggaranon pa ini sa antioxidants. O vitamin C, vitamin E kag beta carotene.
2: Yahoo!
0: O makabulig man agud malikawan naton ang diabetes.

0: Good for the heart, mga katropa, kay wala ini siya sang caffeine.
1: Yahoo!
0: Ang makabulig man sa healthy digestion nga ginatawag.
1: Yahoo!
0: Kani kung hindi na sarang matag sang kape nyo subong, ay switch to healthy coffee na.
1: Yahoo!
0: Ang Santon Plus Coffee Mix. Available ini mga katropa sa mga sukit nyo da ka butika sa inyong lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. And mabakal man ini online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo!
0: E sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kadahigop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning, Anayo. Sa kay Ma'am Carol Arbis, dira sa may Punta Cugon, Roja City, ha?
3: Good morning!
0: Kaga, siyempre, sa, ano ni, sa kay Sir Ferdinand Duro.
3: Good morning!
0: Dira sa may Kios Panitan, sa kay, ano ni, oh, siling ni Ma'am Len Antonio Talde. Watching sa Subongo, dira sa may Himamaylan. Sa mga members ng aton sining katropa listeners and solid supporters dira sa Himamaylan.
1: Yahoo!
0: Mga class members naton, good morning, good morning again.
3: Good morning!
1: Yahoo!
2: Exciting!
0: Alright, 5 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sa aga. Mga katropa sa aton, sige pagpanumbalik ha, tutukan nyo ni ang mga ginpang ninyada naton yung mga balita. Syempre mga natipon karon yung police report sa aton yung patrol. Sa panayon man naton yung pagmonitor sa kalinong kagkatauhay sini. Magkabalik kita mga katropa, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Standby!
4: XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Sana ba? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatchag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa kleros ang nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: XFM.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
6: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manang Gamit game, may free collagen, ang guta tayong kapa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister.

0: Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Sheila May Vasquez, ang Kalipayan Punta Tabo, Proa City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 27 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, public, sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, oras naton alas 5.15. Ayaw ka mga nagatutok, dari sa aton sining pagpangalagad upod ang inyo anchorman katropang Zaldegab Jr.
0: Exciting Pilipinas.

0: Ang salitali na sa katod, sinigit pangunyad ng headline sa itong mga balita nasyonal. Oh, good news mga katropa. Okay, makagulo ginawa ng mga konsumidor sa kuryente sa aton sining balairan matapos maging kakas na sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang 12% ng value added tax sa allowable system loss charges maging papasan sa power utilities sa ilang mga konsumidor. Sa idalom sa Revenue Memorandum Circular 097-2026 nga ginpagwa kahapon Setyembre 14, ginpayag sa BIR nga hindi na pag-isubject sa VAT ang allowable system loss charge ngayara sa Energy Regulatory Commission approved cap. Bangod kabigon ini nga pass-through cost nga ginamando sa gobyerno. Bangod sini ginpayag ni Commissioner Charlito Martin Mendoza na mas manubo ng balayran sang mga konsumidor sa billings kag transactions. Ang system loss amo ang diferensya sa tunga sang kuryente nga gina-generate sa power plants kag kuryente nga gina-consume kag gina-bill sa end users. Ini ang balor sang nauyang nga kuryente bangod sang technical kag non-technical factors. Apang ginathag sa BIR nga wala gin kakas ang VAT sa kabugusan nga electricity bill.
1: Oh no.
0: Oh, so sa systems loss lang ah.
1: Ayoy.
0: Ah, be mangutan ta sini sa kapil ko kun pilagid ang mabuhin. Ay maluoy ka.
1: Ayoy.
0: Sabi ko gani, sa kabugusan na.
1: Ay! Oh, no!
0: Okay, daw good news, or kangay good news, ang ambalning, dulao ng 12% VAT. O, sa systems loss lang, hindi sa kabugusan mga katropa, may tax sa giyapo.
1: Ay! Oh, no!
0: Pero man ko tonto sining ano aton ano ah. Oh, ang aton sining tawag sini kapil ko. Kun na mga ano gid ka dako ning buhin sini.
1: Ayoy.
0: Oh, bale Jim. Oh, daman bale man si Jim. Ari naman ka mo.
1: Ayoy. Oh, no.
0: Alright, kikigawa da Bingka Duga Garcia daw. Oh, kagawad, good morning ha, dira sa banwasang President Rojas, particular sa poblasyon.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Gina Lynn Manda, good morning, Gid. Okay, Migo at Jobert Delpino, ang nagatutok na subongo ha. Dira sa panitaan, good morning.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Jacqueline Bonsalano Osorio, good morning. O kagay, sir, Chudilon.
1: Ayoy!
0: Ayoy! O mabuhinan man do si piso sa hindi mo sure na.
1: Ayoy!
0: Okay, basi sinintimos lang na blang buhin, Chudilon.
1: Ayoy!
0: O, sige lang, clarify tala sa kapil ko, ha, kay siyempre. Always man na welcome kay GM ah.
1: Yahoo!
0: Kaya lang eh. O ka, ngayon may mga ano naman eh. May mga paglaom. Galing hindi ta sure kung ining ginapalaom sa aton dako gid nga buhin eh.
1: Ay, yahoo! Oh, no!
0: Kay Migo Tamanda Antonio Solomono. Nagatirik-tirik na kuno dira sa may ano sa may Pontevedra. Good morning.
2: Good morning.
0: Sige, sa dugang pa nato niya balita nasyonal.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oh, Nagpanawagan karon ang duha kanan partisan groups nga tapuso na ang kalakasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM. Kadungan sa pinakauna nga parliamentary elections kahapon Lunes. Sa isa ka joint statement, nagpabutsyag sang kabalaka ang Technical Assessment Mission of the Asian Network for Free Elections o kon ANFREL kag National Democratic Institute o kon NDI sa ginlaragway nila na madasig kag malapad nga paglaptas ang kinagamo nga nagapalibot sa BARM elections. Nagpanawagan man ang grupo sa Commission on Elections sa iban nga concerned security agencies na magatag sang timely kag regular nga update sa kondisyon sa mga apektado nga lugar. Base sa pinakuling update, 4 katawo ang napatay at 19 kaiban pa ang pilason sa election related incidents sa BARM. 3 sa mga napatay ang biktima sang pagpanglutang sa Dato Usman Mampen School site sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City.

ag magsugot. Naman hindi sila magsugot sa ano? Sa sining barm elections, mga katropa.

0: Grabe nga kinagamot, uya. O may mga makita kita nga video kung sinin kinabinakbakan sa mga ralihista ang mga salakyan.
1: Oh no!
0: O may nagalapta nga ano karon nga video kung sinin makita mga katropang may mga na-imprinta yung preceded nga balota. O hay na-diskubrihan in isang kumilay karon. So, bot silingon sinay kay may mga appreciated ay kung sino ding nabilogan di ay amo na ang nagpaobra sini
1: ayo ay!

0: Unikato Guro, ang regional director sang PNP, Katroban Jason, sakit-sakit sa ulo mo.
1: Oh no!
0: Sakit-sakit giniya sa ulo. Oh, anong nagabugos sa barm, mga katropa, para maintindihan ta lang? Arealawa, gunta, anong mga probinsya? Oh, Basilan. Oh, Lanao del Sur. Kusa din sa Lanao del Sur, diri na ang ano ni ang Marawi. Oh, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Tawi-Tawi, kag Cotabato City. Oh, just in background, dergin tukod ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, inagi sa pagtakop sang masobrado akadikada nga peace negotiations sa tungas ang gobyerno sa Pilipinas kag Moro Islamic Liberation Front o kon MILF. Sang 2018, ginpirmahan ang Bangsamoro Organic Law o kunining Republic Act No. 11054 o kag na-ratify sang 2019. So kapon niya dlaw, ginpatigayon ang pinakaunang parliament election o nga ginputos ganis ang kontrobersiya kag ginagamo. Salida mo yas ang ano, volunteer teachers, tanik, eh, diba usually sa election mga katropa ang nagabulig sa COMELEC. Amun ang mga manunudlo naton. O galing damo ng mga manunudlo ang nag-back out. O bangod ginasulod yan mga katropa sa mga armado nga grupo ang mga bulutuan.
1: Oh no!
0: O, kung sa din ginapatigayon ang pagboto. Ay siyempre para man sa ano ni sa ila sin nga seguridad o kag sa ila man nga kakulba para sa ila kabuhi ay nag-back out sila ya o mga katropa o nga supposedly tani sila ni ang mag ano mo mag assist

0: kapulisan kag militar. O, di ba may kampo da sang militar sa Basilan? Sa may Tawi-Tawi. Sa Cotabato. Wala gani matuod ang kanta na blas ang asin nga. Ako ay sinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng ibang tao, kasing gulo ng mundo.
1: Yahoo!
0: Diba?

0: Dada, kagamugid mga katropa. Dugang mo pada nga ginalaktan, pada ginasakyan, pada sang pamulitika nga ginatawag. Ay, labi pa nga nagabanggian ay subong ang... National government or particular gid ang administrasyon karon ni Marcos. O kaga ni Vice President Sara Duterte. Hindi na malipod manigar, may mga partido na da. Sabahin sang BARM nga nagasuporta sa mga Duterte ang nagasuporta makaroon sa administrasyon. Okay, ang ginabasol naman gani sa sining pag igual to ibual to sang kinagamo si PBBM na naman eh.
1: Ay, oh
0: no. So hindi ni malayo mga katropa na agod nga mapadayon lang gid ning eleksyon da. Okay, actually subong adlaw. Padayonon ang eleksyon mga katropa. I think kahapon gin-cancel to anay ano eh, ang Cotabato eh. Okay, mo gitong perti kagamo. May arang adaan mga katropa, ano ni? 3C ka mga partido ho. Or parliamentary political party. So, subong may padayunon na. O, may eleksyon na dang patigayunon. Okay, ang Cotabato City karon kag ang maluso sa Basilan ang yara na sa Comelec Control.

0: mo na nga ano kita na kumbaga doon nakibot man kita bala. Pero tingin dyan nga kinagamoy ah. Kumbaga kalantaw kasang ano katropan Jason. O sang Avengers.
1: Ayoy!
0: The Avengers si Bilwaria.
1: Ayaw!
0: Oh no! So hindi ni malayo kung hindi gini makontrol. O ginalantaw ko ni Paidalom gini sa pagginahom sa mga militar mo. O kagamuning kakululbaan, katropan Jason, kag mga katropa. Basi mag kinagamo pagid. O mga terorista bala kontra sa militar at kapulisan.
1: Oh no!
0: O so kung tani, hindi na maglabot sa muna. Okay, kaiwat. O, labing una ni nga, ano ni pro nga eleksyon pero ging gamo ho. O, mga katropa. Pero kita ta din, hindi sila gusto ya siyang pagbago, no? O, muna ganing kintukod na, muna, kay para sa tinutuyo.

0: hindi sila luyag sang pagbag-o.
1: Oh no.
0: Oh, kag isa pa, kumbaga ano abi, amo nang problema bala karon. Eh damo-damo na abi sila faction-faction. So sobra kadamo sang faction nila kundi ang ila mga sumulunod nagtulunga man.
1: Oh no.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pa nato nga balita mga katropa.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Atensyon na daw sa aton mga motorista o kay Arinao. Amo na ni ang pinal nga balor sang price increase sa gatong subong adlaw. Wherein subong ganing adlaw sa Martes, magasaka gid ang presyo sang gatong. Ari ang ginanunsyo sa mga oil companies nga mangin balor sang price hike nga ilay patuman subong adlaw. Sa krudo kita, mga katropa. Ang krudo karon sa akong pagkatanda kay nagpatughong ko kagabi.
1: Ayoy!
0: Sa pinakabarato ni nga gasolinahan ha. Mga katropa, yara sa masobra 89 pesos per liter. Krudo na. So plus 4 kita karon. Kaya pila na katropan Jason?
1: 8.93. Oh no.
0: So plus 4 ano eh? 4.40. Oh, 4 pesos kay 40 centimos.
1: Oh no.
0: So gani diri na ni madalaga ng krudo mga katropa sa 94. Okay, padalabot ang ano ha, ang sa iba ng gasolinahan nga may special diesel sila. O, kung special diesel, I think abansi pag inapulo mo, katropan Jason mo.
1: Oh, no!
0: O, are gasolina! O, atensyon! Eh, daw kadamo, kundi sa nagagamit gasolina.
1: Ayoy!
0: Sa gasolina, 5 kapiso kag 70 centimos.
1: Oh, no!
0: 5 pesos and 70 centavos.
1: Oh no.
0: Oh, kagabi nagpatughong ko ano ni Katropan Jason, unleaded. Ora ining regular gasoline. Ang presyo ya 76 pesos and 80 centavos per liter. Oh, plus ano subong plus 5.70 gadalaga na sa 82 pesos.
1: Oh no.
0: Unleaded pa lang na, unleaded pa lang na, mga katropa.
1: Ayoy!
0: O, kag sa kerosene, 4 pesos and 62 centavos.
1: Oh, no!
0: O, kaya nyo ba?
1: Ayoy!
0: May subsidy ng gobyerno?
3: Ayoy!
0: Ayo kay bantayan ko to karon si ano si Tito Marco.
1: Ayoy.
0: Oh Tito Mark Lapid.
1: Ayoy.
0: Oh paingi naman ako diyang ano ayuda diyan ah.
3: Ayoy.
0: Oh panggulo gasolina ko lang.
1: Ayoy.
0: Okay Tristan Wyatt Gulay, good morning oh.
4: Good morning.
0: Amo na mga katropa ang final declaration sang presyo sang gatong sa subong nga adlaw. Amo ning amogid ning igasaka ya sa diesel o kun sa krudo 4 pesos and 40 centavos.
1: Yahoo!
0: Oh, ang winner diri karon ang gasolina kay 5 ka piso kag 70 centimos gid.
3: Ayaw!
0: Samtang ang kerosene 4 pesos kag 62 centimos. Alright, so muna nga ano ah, igataas gid sa presyo anay subong adlaw. Dani kabay na kay ngabot kay mo patughong kapon ah. Okay, I think kagabi black drone ni sa patughong ko managula sunsi na to ah. Damo dyan po ang taong gasolinahan mo.
3: Ayaw!
1: Oh no!
0: Damo naging abot yan, naging agaw, Ged. Okay, kung hindi sila naging agaw, balda.
3: Ayaw!
0: mga katropa, ang aton mga balita national, buhilog ang ginadulong sa inyo, sang cess the pain. Ang all-in-one relief nga sigurado, madasi ka makapadula sa inyo na batsagan ng sakit, din man niya parte sa inyong alawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kaya analgesic. Mga properties, sige na pakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kaya body pain. May ginting o manining apersa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL. Na nagabulig naman para sa natural healing process ang aton siningalawas. Ang cess the pain, mga katropa, mabakal sa mga suki nyo nga butika, drasing nyo sining lugar. Bakal man ini sa mga leading drugstores na to na. Ang isang Mercury Drugstore. Super K Drugstore, di Generics Pharmacy. Magbabakal man ini online. Dagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.

0: And I say goodbye to pain and the low to life with Ses the Pain.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, anay daw kay Kapitan Evan Dorado sang Insinyagan Panitan.
2: Good morning.
0: Okay, pare koy Idel Oliveros, good morning.
2: Good morning.
0: Alright, sa iban pa naton nga balita, mga katropa, diri saton sining pagpangalagad.
1: Balita sports, balita sa sports.
0: Sa ito na nang sports balita. Napaslawan ang Gilas Pilipinas nga madepensahan ang Asian Games Men's Basketball Champions. Kini matapos giluto sila sa China sa group stage sa Japan sa score nga 105-61.
3: Oh no!
0: Kinanglan ko tani sa Gilas nga madaog ang hampang o kung hindi makalapaw sa 37 kapuntos ang abansi sa ila kontra agud makabansi sila sa quarterfinals apang bangod sa 44 kapuntos nga antad sa score dalayo na sila nga gin kakas kag hindi na makapadayon pa sa paghampang.
3: Oh no!
0: O pulit ng Gilas ta.
4: Ayaw!
0: Grabe nga tambak to yung kapo niya.
3: Oh no!
0: O tani nag-play na lang sila sang sure basketball bla.
4: Ayoy!
0: Nablang ano ni, bisan maperdi sila pero hindi lang gidya maglapaw sa 37 abansi sila. Galing wala eh. Although kanya-kanya man sila play kapo.
4: Ayoy!
0: Ay, dugang mo pagadaan niya tagas-tagas pa mga incheck.
3: Oh no!
0: Oh, ayun naga, ano bla, naga... Ayun naga, ano, naga... hampang gamit ang utok bla.
4: Ayoy!
0: Hindi na ako niya ambal, ha? Amo nang ambal sa mga naga-kuminto to kahapon, galantaw man taas.
4: Ayoy!
0: Parit mga tropa, katun sining sports news. Boylo ka ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa maka kaglabuwaska herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa gineria kung nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis. Ang tumargi lamang sa isang kapsula kay sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kaya gang ima-performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon solid ka ko naka turbo ka.
3: Yahoo!
1: Exciting Pilipinas Showbiz News.
0: Sa ato naman nga showbiz balita. Yin buyagyag naman ni Vice Ganda nga naglawig sang kapin 10 minutos. Ang pag-ibi ni Alden Richard sa guesting sini sa pagbalik sang show nga Gandang Gabi Vibes. Sa mga show, nag-ibi si Alden samtang gina-istorya ang pressure sang pagpangita sang pagpalangga aga pagrealisar nga kulang siya sa self-love. Sa no kay Vice, hindi nakuntani niya luyag nga magpadayon pa sa interview bangod naluoy na ini kay Alden apang nagpamalibad man ang aktor. Ginako ni Alden nga sa kalawigon sini sa showbiz. Wala pa ini makaangkon sang seryoso o kon may label nga relasyon.
3: Oh no! Oh no!
0: Kita yun na mga katropa ha. O kagwapo na sina ni Alden ka problema pa sa love life ya. O ay, but silingon mas kwapo galit siya sini eh.
4: Ayaw!
0: Ayan pataya. O, oh, why may ga, ano ni? Why may nagabalibad sa aton?
4: Ayoy!
0: Oh, nagdugay kaya sa aton niya, mga katropa, ang relasyon.
4: Ayaw!
0: Kaya din niya, why kaya gani label, tapos, nang, hindi pa seryoso, ano, maluoy ka.
3: Oh no! Oh no!
0: Ay, ano na, ya? Imyo lang ka mo, Alden. O, malanding usapan lang.
4: Ay, yeah!

Amo yung mga kaliper ni ano ni Ernesto Alvarez. Oh, mga Alden Richards. Inabalang pwede mong tignan, Katropan Jason. Pwede mong hawakan. Pero hindi mo to matitikman.

0: Ano ta nga to sining balita sa patag sang showbiz mga katropa. Ang Buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon niya makapakinis ang aton kutis, ang sabon niya makapatay sang kagaw. Ang sabon niya daw naka-perfume kaadlaw-adlaw. Imo sa prutas si Mangustin nga mahamot yung may astringent property na nagapaugot sa aton nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mabuo-buo sa itsura nga pinitipunan sang balhas kag higko. May BCO pa niya on virgin coconut oil nga makabuligid sa pagpatay sang kagaw. Yan para sa natural nga pangpagwapa, Tyra! Mag-Santon Plus Herbal Soap ka na. Yahoo! O, sa bilyon mo iba, pamilida ah. Dara sa may dulunan mong pong, no? Good morning.
1: Good morning!
0: O, sining nature dilo, no? The for your eyes only, amugid.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Okay, Tutubal, good morning!
1: Good morning!
0: Oh, grabe, aga pagapamaw si Tyra, sinog ba nga tuloy? Din ka na sa buong Tyra, nagatrabaho?
2: Yahoo!
0: Oh, gwapo gin man si Aldin, kag... May sinong gwapo sila ni E? Ah, Tyra?
2: Ayoy! Ayoy!
0: Ayoy! Bisan gwapo si Aldin, perdi na sa Japo namon. O kami ya, may mga label kami ya, ginpakaslan pa.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Kaya, huwag ka dyan sa seryoso nga relasyon, gali.
3: Oh, no!
0: O, ano na, ampang-ampang lang. O, inartista, ginman.
2: Ayaw!
0: O, mas gwapo si E, may biguti.
2: Ayaw!
0: Ano nang gusto mo? Kinabulubagid na si mo dapa-dapa?
2: Ayaw!
0: Abi-abi, check na na yung connection tao ah. Sa mga police reports, sinatipon sa aton patrol. O, kumusta ang probinsya sang Kapi sa 24 oras na aton yung pag-monitor sa kalinong kagkatauhay man sinin. Check na yung connection ta sa piyakalinya upod kay katropang Elmer Estimar.
4: FM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
5: Katropa Isaldi Sakton, sinin yung mga natipon yung balita sa padayong pag-monitor sa kalinong kagkatawa'y sang syudad kag probinsya sang Capiz. Update sa banwa sang Sigma sa diin na napasakaan na sang kaso sa pagbalyar sa Republika ka 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag sa Buman Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ini isa ka computer technician nga nadakpan sa gingkasan nga bypass operation sa pagbaligya sa hindi lisensyado nga armas lutang sa Barangay Poblacion Norte, Sigma, Capiz pasado alas 3 sang hapon sa nga tinalikdan nga Sabado nga adlaw. Ikilala ining subject person si kay alias Ben, 37 anyos, kag-residente sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz, sa diin nakuhaan ini siya sa isa ka kalibre 45 armas lutang, mera sang serial number, sa kamagasin kag loaded sang 5 ka mga live ammunition kag dugang pagid nga nakuha siya sininga paginakop ang 5 pagid ka heat sealed transparent plastic sachet nga mayara sang shabu nga may kabugaton 3 gramos or 4 ka gramos kag mayara naman sang standard drug price nga 24,000 pesos sa karon ining arestado ang nagapabilin dira sa kustodiya sang Sigma Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang natundari nga balita diri sa Sudad Sarawas nga kustodiya na arestado man ining isa ka 21 anyos nga lalaki binagi naman sa gingkasang bypass operation sa pagbaligya sang armas lutang sa diin yung pangunahan ining nasambit nga operation ni Police Lieutenant GCB Limana ang PIO team no sa nga Capiz Police sa Provincial Office kag natabo ining bypass operation sa bahin sa nga Angelville Barangay San Jose Rojas City takna alas 3:33 ang hapon kahapon nga adlaw gin kilala ining subject person si kay Gerald Binias Espina o kon alias CG sa ka 21 anyos residente man sa nasambit nga lugar. Sa nakuha dili sa paginakop ni alias CJ ang isa ka unit sa nga caliber 38 revolver loaded sa nga dua ka mga bala.
4: Excited! Exciting Pilipinas.
0: O, dali lang kay nautod ang ano tang connection tay Katrobang Elmer.
2: Ayoy.
0: Alias si Jay. O sige Katrobang Elmer sa pagpadayon.
5: Okay. Yeah. Sa pagpaday. Ako pag tapos sini Jay ang isa ka 38 caliber revolver loaded in isang duha ka mga bala. Katrobasal di sa balor iyang 2,500 pinagi naman sa aton sining operatiba nga nagpakilala nga isa ka pusher buyer kag dugang pa nga nakuha siya sining paginakop ang isa ka unit sa nga hand grenade nga wala sa nga serial number kag sa karon ining subject person ang nagapabilin man dire sa bakin sa Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kaga natala na ini siya nga pagapasakaan sa kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9516 o kon ining explosive device ang ining na subject or ining na sambit nga subject person ining mga na recover nga armas lutang ang yara sa paginakop sa PSAGS PNCO sa may Capiz Police Provincial Office kag ining granada naman nga nakuha ang yara na sa karon sa kustodiya sa Pico Capiz para naman sa nagakaigo man nga disposition na so far mo sinang katropasal din at doon sinin nga manakuha nga natipon yung mga balita sa aton sining patay nga pagmonitor sa kalinong kagatawa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Dugang nga mga balita bantayan sa programang Bullseye diri magyapon sa 106.5 XFM Rojas. Ang ining mga balita ang bilog nga ginadulong sa inyo sa likalidad nga produkto sa inyo Stoll Incorporated ang Bisurix Plus Soft Gel Capsule, mera sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiyasantin nga naghahatag good sa nutrisyon sa aton sining nga manyamata. Ganyan mga katropa para sa healthy nga vision, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag sukirin nyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man matukar sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa ang Elmer Estimar ang katropa mo.
4: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer sa ginpagdulong sining mga balita. Adres sa aton sining pagpangalaga update report sa Banwa sa Sigma. O pagdain ning ginpatigayunan sang bypass operation o kapon nga kung sa din nabaklan ini isang armas lutang. O pag subong man na rekubiran pa sang granada.
2: Oh no!
0: Alright, sige! Alang-alang na ginong tempo naton mga katropa. Adres sa aton sining palatuntunan. Iba na lang ang balita, tutukan ina. Sa palatuntunan Bulsay, upod garong kay Katropan Joven Anisco. Magkasunod na ang palatuntunan, Express Balita. Partner ko naging lamang sa technical side, Katropan Jason Anonoy. Mga katropa, sa ato niya Christmas Countdown. 101 days to go, kag Pasko na.
2: Yahoo!
0: Ako naman ang inyo sinalaga ng inyo anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Gini pala tuntunan na Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
3: Exciting!
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Girl, may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan po ko siya kung sa Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM ROAS sa Sigsabugos nga Pilipinas, alas 6:02.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Martes, petsa 15 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Agkaroon sa aton sining mga headlines. Headlines. Sa aton yung mga balita, lokal kalitan sa nagluntad niya sunog sa barangay 8 nagdangat sa 99,000 pesos. Apang posible pa madugangan suno sa BFP.
2: Headlines. 11 ka mga loose firearms voluntaryo nga ginsungka sa sapian PNP.
0: Headlines. Duwaman kay hindi lisensyadong armas lutang voluntaryo nga ginsungka sa Tapas Municipal Police Station.
2: Headlines. Kapin 3,000 ka mga individual sa Capiz nakabenepisyo sa serbisyo sa nagkalain nga ahensya sang gobyerno sa handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat.
0: Headlines. Sa aton nga balita national, Senate Bill nga naga-fix ang termino sang barangay kag SK official sa lima ka tuig aprobado na sa third reading.
2: Headlines. Apat patay kag 19 naman ang pilason bangod sa BARM election suno sa COMELEC.
0: Headlines. Sa balita international, Trump ginganyat si Zelensky nga unta to ng pag-atake sa Russian diesel infra.
2: Headlines. Gag sa balita entertainment, Bella Padilla ginkumpirmar na ang ila relasyon ni Martin Tan.
0: Sa sports news, Gilas Pilipinas napaslawan nga madebensahan ang ila titulo sa Asian Games matapos nga ginluto sang China.
2: Headlines. Gag sa health news, eyelash extension sa mahimo magtrap sang langis, make up kag higko nga ginapuy-an sang Maita.
0: Headlines. Ang sa business news, BIR ginkakasang VAT sa allowable system loss charge. Konsumidor lauman ang pagnubo sang balayran sa kuryente. Oras sa Pilipinas, la 6:04 na sa aga. Agkaroon sa detalye sang aton sinigit pang headlines kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zal de Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dean Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balita bukan. Balita salita.
0: Sa aton yung mga balita, lokal nagdangat sa 99,000 pesos. Kag posible pa nga madugangan ang ginbilin nga kalitan sa nagluntad nga sunog sa Barangay 8 Roa City sang Setyembre 13. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Senior Fire Officer Tujun Margalve, Acting Chief Public Information Unit sang BFP Roa City, ginpayag sini nga naglabot sa 12 tanan kay mga residential houses ang nagkalasunog kag totally burned. Ang naglabot man sa 13 kay mga pamilya ang apektado sang mga sunog. Maswerte naman nga nakasalbar ang duha ka resto bar kag isa ka karinderya sa natabo nga insidente. Sunok kay Galbe, bangod kilabanan sa mga puluyan ng uman sa light materials, madasig ang mga ininga ginlamon sang kalayo. Kung sa diin, sunok diri pag-abot sa mga katapos sa bombero sa lugar, yara na sa 80% ang nasunog ng mga panimalay. Sa tig sa record sa BFP, isang nabalhag na pilasan sa natabo kasunog nga tinawos ang isa ka resto bar. Nagsugod ang sunog. Alas 6 sang aga, gindeklarar nga fire under control alas 6:52. Kansang ulihi, gindeklarar man nga fire out alas 7:35 na sang aga. Sa karong padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Roa City, angot sa gintunaan sang nasambit nga sunog.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
2: sa dugang nga balita lokal, voluntaryo nga ginsurrender ang onse tanan ka mga hindi lisensyado nga armas lutang sa tatapan sa Sapian Municipal Police Station. Yara sa pulo ka mga short firearms kag isa ka long firearm ang ginsungka sa kapulisan. Si dalom sa pagpamuno ni Police Lieutenant Steve Ian Bautista, Office in Charge sa Sapian PNP. Sa nakuha nga impormasyon sa SFM Rojas nagika sa Sapian Municipal Police Station, nang imposible ang among kadalagaan bangod sa aktibo nga pagbuliganay kag tingog nga pagpaningmuha sa mga kabaranggayan, partikular na ang mga punong barangays, mga opisyales ng barangay, kag mga miyembro sa komunidad sa diin, ginagkabig nga dako ang nabulig sa pagganyata sa pagpakigangot kag pagpadasig sa pagpakigbahin sa ilang mga nasakupan sa kampanya batok sa mga hindi lisensyado nga armas luthang. Ang nasambit nga aktibidad ang bilang suporta man sa Project RTT 3389 sa Police Regional Office 6 kag Project Capiz Dauhayan sa Capiz Police Provincial Office nga may katuyuan nga ipatuman ang kasulhayan, seguridad kag kaluwasan sa publiko pinagi sa pagsungka kag sa insyakto nga disposisyon sa mga loose firearms. Tuma naman ang pagpasalamat kag pagdayaw sa Sapian PNP sa tanan nga punong barangays kag mga opisyales kagiman pa bangod sa ila padayon nga pagsuporta, pagbulig kag dedikasyon sa pagtapna sa mga insidente may kang tanan sa armas kag pagpabilin sa kalinong kagatawhay sa ila komunidad.
0: Sa piya kabahin, voluntaryo man iginsungka sa Tapas Municipal Police Station ang duha ka hindi lisensyadong armas lutang pinagi sa Project Kapistaha or Kapistauhayan. Balik loob and loose firearm surrender nga programa sang kapulisan sa Capiz sang Setyembre 13. Sa nakuha ang impormasyon sang XFM Rojas nagikan sa Tapas sa PNP. Sa separadong oras una nga ginsungka sang isa ka punong barangay sa ka unit sang improvised 12 gauge shotgun long barrel nga wala sang bala nga ginapanagian sang iya residente. Samtang isa naman ka short barrel nga homemade improvised 12 gauge shotgun nga wala sang bala ang ginsurrender sang isa kagawad sang Barangay San Miguel Ilaya nga ginapanagian man sang isa nila kapumuluyo. Naibuluan gilunsyar ang Kapistauhayan na good mahaylo ang mga residente nga nagapanagiya sang intelisensyado ng armas lutang nga voluntaryo nga isurrender sa mga otoridad nga nagabulig sa pagpanubo sang risgo sang pagpaniro, krimen kag iban pang insidente na posibleng matabo bangod sa ilegal o kung wala marehistro ang armas.
2: Balitang bukan, balitang sangkan. Sa katapusan nga balita lokal naglabot sa kapin 3,000 ka mga individual ang naserbisyuhan sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo serbisyong tapat para sa lahat kadungan sa pagsaulog sa kadlawan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nasambit nga programa ang isa ka flagship program sang presidente kung sa din inin ang katatlo nang tuig nga ginhiwat sa tagsa ka mga probinsya sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ang mga programa ang ginpatigayon sa isa ka mall sa bahin sang Pueblo de Panay, Barangay Lawaan, Roa City kung sa din nagtipon ang mga naglinlain nga government agencies agud nga maghatag sang serbisyo publiko. Ang maini ang ginakalikipan sang DSWD, Department of Health, PESDA, PhilHealth, DOLED, DNR, Department of Agriculture, kag iban pa. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Miss Leia Tanodra Armamento, sang National Amnesty Commission kag tiglawas ni PBBM sa nasambit nga kahiwatan, gindayaw sini ang probinsya sang Capiz, bungod madamo sa mga government agencies, kag ang mismong provincial government ang nagtambong sa among programa. Sinupadiri ang nasambit ng mga programa ang nagapakita gid lamang nga naging napalapit ni PBBM ang serbisyo sang gobyerno sa publiko kag magtan-ay sang nga nagakaigo nga bulig sa labing nagakinahanglan na. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon napatian ng builo ginadulong sa inyo sang Santhone Vitamin C nga isa kanan acidic kag alkaline based na vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabako ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas sa mapagpigbatuan ng mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal, aprobado na sa ikatatlo kagatapusan nga pagbasa ang Senate Bill 2387 o kunang hagna nga nag-fix ang termino sa barangay isang gunayang kabataan official sa 5 tuig. Sa Senate plenary session kahapon sang hapon, 13 ang nagbuto pabor, 5 naman ang wala nagbalor tag wala sang or nagbotar tag wala sang abstention.
2: Sa katapusan ng balita, national nagdangat na sa 4 ka mga tawo ang nabalhag na gin-report na napatay angot sa gilpatigayon nga barm parliamentary elections. Ini ang ginunong siya mismo ni COMELEC Chairperson George Garcia. Sunod kay Garcia nga sa 4 ka mga napatay, 3 ang ginbawian sang kabuhi sang Setyembre 13 kag isa naman kahapon nga adlaw Setyembre 14. Magluwas sa mga napatay, 19 kay ban pa ang nagkalapilasan. Mga katropa, mabalita national ang danglas ang kalwan sang Santon Plus Gold na may aras ang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamangustin, malunggay ang palaya, garlic, kag spirulina nga sarangin nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistansya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung Balita International, ginganyat ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga untato na ang mga pag-atake sa diesel infrastructure sang Russia bangod sa nakitaan yung malaing epekto sinihisang pangkalibutanon nga supply ang sa patayon niya pagtaas ang presyo sang gatong. Ang mga payag sang leader sa Estados Unidos kay ang kasunod sang serye sang malawig nga pag-atake sang drone sang Ukraine sa mga refinery sang langis sang Russia sa nagligad niya mabidula or binulan na nagtugas ang dako nga pagnubo sa produksyon sang gatong kag nagdulong sa kakulang sa sulod sang Russia. Nagapabili naman nga mapag-on ang panindugan sa Ukraine nga lehitimo nga military targets ang mga Russian refinery bangod direktang ginagamit ang mga ini pagpunduan kag suportahan ang war efforts sang Moscow. Mga katropang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection ng suplemento nga mayaras ang pinasayang kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang proteksyon ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta-carotene, vitamin A, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C ug iban pang nutrients. Makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, officially together na Sanday Bella Padilla kag ang tech CEO nga si Martin Tan. Ini mismo ang ginkumpirmar sang duha sa isa ka on the spot interview. Ginbuyagyag sang couple nga nagkilalahay sila pinaagi sa isa ka mutual friend. Sino kay Martin, walo na sila kabulan nga magkagugma ni Bella. Matandaan nga sang Pebrero lamang, ginsiling sang aktres nga handa na ini nga makigrelasyon matapos magbulaganay sila sang iya longtime Swiss-Italian boyfriend nga si Norman Bay. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga maya sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early senses kag aging kag pagtigulang sa aton salila sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, forming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic.

0: Sa ato naman yung sports news, napaslawan ang Gilas Pilipinas nga madepensa ng Asian Games Men's Basketball Champions. Kini matapos nga giluto sila sa China sa group stage sa Japan sa score nga 105-61. Kinanglan kong tani isang Gilas nga madaog ang hampang o kunindi makalapaw sa 37 puntos. Ang abansi sang kontra, good makaabansi sila sa quarterfinals. Apang bangod sa 44 puntos ang antad sa score, dalayo na silang nakakas kagindi na makapadayon sa hampang. Mga katrabang sports news, builog naman yung ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagpapagsik, nagpapabasog sa inerya at nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos anti sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa kakapsula. Sigurado nga mas maganami, mas magabakwad ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani safe in amon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas ka tropa na kahibalo ka bala nga ang paggamit sang eyelash extensions ang mahimo magtipon sang langis, make up kag higko sa palibot sang eyelashes nga mahimo man nga mangin rason sang pagtuhaw ukon pagdamo sang mites ukon gagmay nga organismo nga posible man magkadto sa mata. Sunod sa mga eksperto, importante ang gusto nga paglimpyo sang eyelashes agud malikawan ang mga problema sa mata. Ginrekomendar man ang regular nga paglimpyo sang palibot sang amimilok kag ang paglikaw sa tuman nga paggamit sa mga produkto para sa mata. Kung makabatsyag sang padayon nga katol, pagpula, paghubag o kung iritasyon sa mata, ginapanugyan nga magpakonsulta gilayon sa doktor o kung eye specialist. Mga katropa, health news ang bulog na dulong sa inyo sang Santan Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatam-isa nga stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang ato sini nga mga lawas. Ngayon subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag ikanan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santan Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express.
0: Tag sa balita sa patag sang negosyo, makagulo ginawa na ang mga konsumidor sang kuryente sa labalayaran matapos ginkakas sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR ang 12% ga value added tax sa VAT sa allowable system loss charges ang ginapapasan sang power utility sa ilang mga konsumidor. Sinalom sang Revenue Memorandum Circular 097-2026 nga ginpagwa kahapon Setyembre 14. Ginpayag sa BIR nga hindi na pag-isubject sa VAT ang allowable system loss charge nga era sa Energy Regulatory Commission approved GAAP. Tawad kabigon ini nga pass-through cost nga ginamando sang gobyerno. Tawad sini ginpayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga mas manubo na ang igapaabaga sa mga konsumidor sa billings kag transactions. Ang system loss amo ang diferensya sa tungas ang kuryente nga gina-generate sa power plants kag kuryente nga gina-consume kag gina-bill sa end users. Ini ang balor sang nauyang kuryente bangod sang technical kag non-technical factors. Apang ginatag sang BIR circular nga wala ginakakas ang VAT sa kabugusan nga electricity bill.
3: Oh no!
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa foreign exchange rate update, nangyika sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may balang 62 pesos and 86 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may balang 49 pesos and 54 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 89 centavos. Euro, 72 pesos and 72 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may balang 16 pesos and 70 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builo ginadulong sa inyo sang Southern Gold Coffee Mix nga kus din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Southern Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Direhobit mga katropa, nga itong mga balita nga natipon sa itong ipagpangalagad subong aga diri sa Express Balita. Mabalita naman ninyo na batayan ang buylog ang ginadulong sa inyo sa matikilidad yung produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Tetar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: Pag ini mga produkto sang Yes Talk Incorporated, mga katropang buylog ang ginadulong sa inyo. Pag mabakal sa mga suki nyo ang mabutika, dira sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Kasunod na pala tuntunan, Bullseye! Kung si Katropan Jovi na nisko, gani, tutok na. And sa tanan-tanan niya nagupod sa atong niya pagpangalagad sa Bungadlaw, sa mga nagpamati sila mga radyo kag naglantaw sa atong niya Facebook Live. Good morning!
4: Good morning!
0: Okay, Toto Joan Bilbista sa Toto Bachuyan sa Pontevedra. Good morning!
4: Good morning!
0: Mga Katropa, sa atong niya Christmas Countdown, 101 days to go!
2: Yeah!
0: Paskwan na! Sa katapusan, kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dian Ropa.
0: Agin ang Express Balita! XFM
5: XFM Yes to Health!
6: The Secrets of Health.
7: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pa social lang. Actually

0: to be or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ito. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
3: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
3: The Secrets of Health.
4: Yes!
5: Hala, ka-exciting!

Ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. V.B. Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excite!

0: Magagatropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ka Pilipinas, las 6:46.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye!
1: Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita subong adlaw sang Martes, pecha 15, sa bulan mga kaabyanan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye! Bullseye!

0: Hoy hoy hoy. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na. Ay, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Ay, aga na ni. Tamat-tamat na sa may mga trabaho, may opisina, mga estudyante nga may klase. Tamat-tamat na, ha? Hulag na, hulag na. Labi na sa may mga trabaho, mga katropa, dapat mas ganado ka mo subong. Ah, kay Picha 15, mga katropa.
1: Wow!
0: Manuel Do, subong, Manuel Do! Yan eh, bango na da, bango na. Oh, di bala? Unless otherwise. Wala ka na yasang swildohon. Ay, nangway pabala ka, tupa ang kwartas palad mo, pero matyaga mo na, ubos na.
1: Ayoy!
0: Ay, kalain, no? O, oh, kahit ti damo ko na utang si Changge. Ha, ah, wala to'o. Mayra sa tubang, mayra pa sa likod yung mga kautangan. O, oh, diba? Pero, sige lang. O, oh, isipin mo na lang, katropa. Mayo na lang na, may inugbayad ka. Ikumpara mo palitikan mo pa kundiin mo kwaon ng kwarta na ibayad sa utang mo. Di ba la?
1: Yahoo!
0: O, manang pasalamatan na to, ni na positive aspect. Ilang ah, at least may inugbayad ko ah. May inog, kuhan ko ba? May inugtugda ba? Di ba tutubal? O, gani, bango na, bango na. Dapat ganado subong nga aga. Oh, kag syempre, sa atong sinig Christmas countdown.
1: Yahoo!
0: Meron na gid lamang mga katropa sang 101 Dalmatians.
1: Ayaw!
0: Kaya, 101 days before Christmas. Oh, lapit na lang, ano? Lapit na lang. Lapit na lang maglingin ng ulo sa mga employer. Kahit damo na naman sila sang hatagan bonus. Oh, de Blara yan, Sina de la Cruz. Oh, ang iya gani gusto siya. Pwede na ko na kabali. Balion ta ka gusto mo.
1: Ayoy!

0: Oh, si Eliar Yaga, gani sila niya. Good morning, katrupang Jobs. Oh. Niya, hindi pa ko ganado, kay wala gapon sildo. Pero gabangon. Ay, importante gabangon. Ah. Oh, di ba? Oh, si Sinalin Pinikito, tabigi sa niya. Yes, Sir Jobs. Always positive na iya.
1: Yahoo!
0: Oh, di ba? Tuloy lang ang buhay. I-enjoy lang natin. Di ba, Parikoy Ruel Tevez Baldonado? O, oh, ilugan nyo ba lang migo kung gwapo ni ho? Ha? Ah, Parikoy Ruel, no? Walang kaproblema-problema sa buhay. O, oh, ang problema, ang nagaproblema sa tanan niya ng mga problema. Hoy, hoy, hoy! Sa mga nakabango na, nakabugtaw na!
2: Good morning!
0: Ay, kamusta ka mo da? O, oh, kabay pa mayo lang ang aton sininga bugtaw, ha? Amat-amat na da, ha? Oh, at sa may mga busy sa kusina, nagaluto sa mga palamahawon, o yan ang pamahaw nyo dyan. Anong tirada sa pamahaw, mga katropa? May init-init ba, o kwan? Ang iba, naga pa nagpaninda sa lalipunan, ho? Kapag nagpamakal parati, ah, pati pamahaw nila manami. Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. Kapag ni Eli Arriaga sa niya, Aber, panalagsa lang ta, basta, ga-share ko ah. Busy na sa work. Mugid na. Oh, dira kay Teacher Eileen Arinke, ha? Good morning, Landa. Happy, uy, happy birthday kay Nanay Ellie. Gali, ha? Oh, Nanay Ellie, happy birthday. Oh, kay Auntie daw. Oh. Subong gali birthday niya kay Pizza 15. Gali. Oh, di ba, bo? Terong handa dati. Happy birthday, ha? Okay, dari sa aton sining pagpangalagad, gina-welcome na naton mga katropa. Ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sining palatuntunan. How are you people? Oy, okay ba tayo diyan?
1: Yahoo!
0: Sa mga tagpalamati ta dire sa Machodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki naton dira mga kaabyanan. Na nag-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Oy, welcome ha. Welcome. At syempre sa mga katropa onliners naton na nag-aupo diri sa aton sining pagpangalagad. Bagi naman mga kaabyanan sa aton sining online. O sa aton sining kuano? Agi sa aton sini mga kaabyanan nga tawag dre. FB page naton. Oh, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag ang secondary page naton ang XFM Rojas 106.5. Oy, welcome ha diri sa aton sini nga pagpangalagad. Siyempre sa mga nagamonitor ng mga kaabyanan, mga katropa sa aton sini nga YouTube channel. Oy, sa inyo dyan.
2: Good morning!
0: Oy, kamusta ka mo? Labi na sa mga OFWs. Kati feel na feel ng Pasko. Siyan pila pa kabulan. O, oh, di ba? O, ano makapauli. Pero, kinangdan magkayod. Oh, welcome, ha. Diri sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Sa aton sining palatuntunan. Diri sa aton nga Martes nga edisyon. Oras na ito, 6:55. Dari sa aton sining pagpangalagad, check tanay mga katropa ang pinakalites nga lakat sang panahon. Direktamente sa aton sining pag-asa, check ta sa line number 1 ang aton sining DOST pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre, taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas nating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north, northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario o magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat, kaya wala tayong naasama pang malawakan at pang matagalan na mapag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas na temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. And nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan. Sa Visayas at Mindanao, as early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa mikanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa Zamboanga pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat sa atong sining DOST PAGASA. Batihan mga katropa ang pinaka-latest karon nga lakat sang panahon. Ikang kanan sa sining ginabantaya dilang tropical cyclone nga ara sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. No? So, isang siya ka-tropical depression mga kaabyanan. Although medyo malayo-layo pa ni, ano? May 2,675 kilometer, no? Sa may eastern na Visayas, no? Pero siyempre, balantayan, na mga kabiran, kahit yo, isa na ini siya ka-bagyo. Pero masiling na ito, nuway pa ini isang epekto sa karon, diriya mga kabiran sa aton sa pungsod Pilipinas. At least, kwan lang, importante mamonitor mga kaabyanan ining nasambitan nga weather system nga ini. Okay, so diri sa aton sa probinsya sang Capiz, no, kung aton sa ningalan tawon magalumon ng aton nga kalangitan mga kaabyanan. Aga medyo mataas-taas ang chances ang pag-ulan pero karon pa ini sa gabi, no? Balantayan ini, no? Ang mga isolated nga pag-ulan mga kaabyanan, no? Ang alas 6 may 40% nga chances ang pag-ulan. Ang alas 7 naman may 60%, no? Tub-tub alas 7, tub-tub alas 9 sang gabi, may 60% na chance sa pagulan, 50% naman sa alas 10 sang gabi, kag 45% alas sa 11 tubtob na ina sa kaagahon. Buwas ang aga, no? Kaagahon, so may taas-taas man nga chance sang pagulan, mga katropa. Diba si may mga kalantuan kamukaron? Di medyo aligmat lang, dalalang payong, jacket, o kung ano dira, nga makaproteksyon sa inyo sa ulan, mga kaabyanan. Alright, kami yun itong aton sininga latest nga lakat sa panahon, direktamente sa aton sininga pag-asa. Weather update na itong dala sa Gyapon sa Kaluwain, sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapi na!

0: All right, Santon Gold Coffee Mix. Sa muling dapat ang kape mo every morning. Para sigurado may manamit kang ako, may manamit kang kape. Healthy. Aga, syempre, no, makapa beauty, kaya klase sang kape. Ngaman, ti paghambal mo sa kanami, ti himo nga daan ini sa premium coffee. Hindi basta-basta ang kape nga gingamit, ha? Next, siyempre, bastang tigid sa health benefits, bangod sa mga ingredients ini. May mangustin, turmeric, spirulina, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, kag may kombinasyon pagid sang glutathione kag collagen. Mag-antioxidant kada gabulig sa aton sini nga skin, skin elasticity. So gani ko nagapangita kada sang kape. So Santon Gold Coffee Mix na ang tirada katropa. Kay ti may kape ka na, energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: So gani sugod na sa mga suki nga mga butika. Dira sa kuano sa South Star Drugstore. I-try nyo manda kasi may ara na sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Grace Pharmacy kag sumuman sa Generica Drugstore. Sa tanan nga outlets ang Super K Drugstore kag sumuman mga kabiyanan. Dira sa bahin iya sang Ferd's Pharmacy. Sa AGB Drugstore may ara man. Kag syempre sa mga suki ninyo ng mga butika. Pwede man ini ma-order online, kung nagkakaubusan, sila mo kapangapisi ni mo. Kung nagkakaubusan, pwede kita mo kapadulong sa online. Pangitaan nyo lang sa TikTok, tag Shopee. Pangitaan nyo ang official store sang Yes to Health Incorporated. Yes to Health Inc. na siya, 2011. Okay, dira, ti halos tanan yung mga produkto sang Yes to Health. Sarang nyo babakal online, mga katropa. Kag kung nagainom ka mo sini ha, hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet. Kaya sarang ina mga kaabyanan, mga katropa, no, nga makabulig sa inyo. Basi pumaldo pa ka mo sa September 27 sa Grand Draw. Pwede kayo mapasakop. May isa pa kita ka draw ha, this coming Friday before sang aton sini nga Grand Draw sa September 27. So, 3,000 pesos sa weekly draw. Talagko naman yung mga papremyo sa Grand Draw. Gani, magpangapi na sang Santon Gold Coffee Mix katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa aton sininga pagpangalaga ng oras naton las 7:05. Kali sa aton sininga pala tuntunan na mga kabiyanan. Standby, kaya i-check naton ang report sa aton sininga mga katropa reporters. I-check naton ang unang hugnat sa mga balita. Dari sa aton sininga pagpangalaga mga kabiyanan sa subog ng aga. No, dari sa aton sininga pala tuntunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nahunta rin mga nakalinyada naton ng mga pulis sa report. Diri sa aton sini nga pangalagad, no? Sa report ni katropang Elmer Estimar, 21 anyos nga lalaki dakop sa Baybas operation diri sa siyudad sang Rojas. Natigayong makawaan sang luthang armas luthang kag granada.
1: Oh no.
0: Kuan ka naman sini nang tawag diri. Sakit-sakit naman nga kaso ni mga kabinero. Check ta, no? Detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
4: Dakop sa Ginta sa nga bypass operation sa pagbaligya sa hindi lisensyadong armas lutang ang isa ka lalaki sa bahin sa Angelville, partikular sa may Block 51, Barangay San Jose, Rojas City, takna alas 3:30 sang hapon kahapon nga adlaw. Inkilala ining subject person sa kaya Gerald Binyas alias sa CJ, 21 anyos ka residente sa nga nasambit man nga lugar. Kusa din natigayon nga nadakpan or nabaklan sa nga nagpakilala nga isa ka pusurvivor nga operatiba sa isa ka unit sa 38 caliber revolver loaded sang duha ka mga bala a valor sang 2,500 pesos serve naman bilang bypass money. Sa pagrekisa sang aton sining mga katapos sang otoridad dugang na over sa paginakop sining subject person ang isa pagigkayunit sang grenade nga wala naman sa nga nagakaigo man nga dokumento sa konsining mga tapo sa nga kapulisan kagaya sa karon ining mga nakumpiskar or ining nakumpiskar nga armas lutang ang nga ra na sa PISAG sa PNC o sa Capiz Police Provincial Office kahit subuman ining Granada nga na-recover naman niya sa yasining paginakop agar turnover na sa bakin sa nga Provincial Inclusive Division and the K-9 unit o Conpico dire sa may bakin sa syudad ng Rojas. Ang ining subject person naman ang yara na sa karon sa kustodiya sa City PNP para sa nagkaigo ng disposisyon na talana ini siyang pagkapasakaan sa kaso sa pagbailar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation. Dugang kaso ining Republic Act 9516 o kon ining Explosive Ordinance ang bangod sa Granada nga nakuha siya sini nga paghinakopa. Balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 sa FM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, para mga salamat katropa nga Elmer Estimar sa sining information mga kabiyanan. Oh, isa pati maan mo nagyapon, damo gyapon sa kwandiho, mga unlicensed firearms. Oh, nga naga kwan, no? Tinga lagi ta sina dinan ilagi nakuha man. Oh, di ba? Nga kun sa diin da sino naga hatag sina sa ila. Oh, kay ti man nga masaming ati basi magamit bala sang mga tunto man ho. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang pa naton nga balita mga kabiyanan. Oh, karambula sang salakyano nagluntad sa Barangay Lawaan. Oh, masurti lang wala sang may napilasan, no? Karambula kamuda. Oh, no? Lapad sang karsada karambula pa kamo. Oh, kita din ng Lawaan nga kwan mandali guaman. Check tabi detalye sa balita ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
5: Masurti nga wala sang may napilasan sa nagluntad nga karambula sa luman ka mga salakyan sa bahin sang Barangay Lawaan kahapon ang adlaw udto gid ni katropang Joven. Sa aton sinya nako ang impormasyon nagikan sa Roa City Police Station nga tapna 12:20 sang udto sang nakabaton ini sila sang pagpanawag nagikan sa naka-duty nga auxiliary sang aton sinya TMU dira sa lugar nga may nagluntad nga karambula sining tatlo ka salakyan. Gilayon man ini nga ginpadulungan sa aton sining mga kapulisan kung sa din sa ila sining ginpatigyan ng investigasyon na tukiban nga aksidente nga nabungguan sang isa ka pampasahero nga jeep nga ginamaneho ni alias Edgardo si 63 anyos kaga residente sang Barangay Lawaan, Roa City ining isa ka Isuzu crosswind nga salakyan o kunin nga SUV katropang Joven nga nagapagwa dira bala sa cruising sang halin sa Robinsons katropang Joven. So ining jeep halin ini siya sa may Rose Avenue kaga pagabot dira sa crossing pa Robinsons ay aksidente ining nabungguan ining Isuzu crosswind nga salakyan nga ginanagho naman ni alias Rafael kaga residente ini isang Barangay San Martin Dumanag Capiz. Ang natabo kay ginlikawan ang inisang jeep o galing na abot gid apang binuguan to gid sang isa kasalakyan nga expander nga ginamaneho naman katotohanan ni alias sa Genevieve 46 anyos babae ni kaga residente man sang Barangay Dayaw ing jeep sa likod. So ano gid naabot yung no ang jeep kay nagasunod man ining expander sa likod sang jeep. So amed lang hindi isang basko gid ni ang impact pero nag-angko ni sang damages ang tatlo ni ka mga salakyan aga gindala sila dira sa Roa City PNP agud nga maginala ang sang ulihi na pigayon na mag-settle ining nga magtimbang ang bahin. So mo lang to ay nakibot ang driver sa jeep nga gulpi lang ni gumawa ang ano ni crosswind sa cruising and then abot yan ni ang left side sining crosswind paglikaw ya kag sang naglikaw sana nagasunod na ni siya ang expander nga bumunggo man sa likod sang jeep. Di pampasero pa ng jeep ay mga angkas pa ni pero masyerte may mga sakay I mean pero masyerte gid nga wala sang minapilasan sa sipan nga aksidente. Balita nagikan sa Roa City PNP ang Buylog man nga ginadulong sa inyo sa dekalidad ni produkto sang Yes to Health Incorporated ang Vision X Plus of Gel Capsule ang ultimate eye protection ni suplemento nga may arasang pinasayang kombinasyon sa phytonutrients na popular nga ginagamit ang proteksyonan ng atong mga mata batok sa pagguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. May rin isang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, ang iba't pang nutrients, na makabulig, agud mapabilin ng structure and integrity sa aton sininga mga mata. Yan sa aton mga tropa, ilabi na mga halos hindi na makakita, nagaburo ng ila sininga pananawan, bangod sa overexposure man sa gadgets, mag-Vision X Plus Subgel Capsule na. Mabakal ni sa mga suping mga butika sa inyong sininga lugar, sa mga leading drugstores mo na aton nationwide, kag kangay sang Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, kag Super K Drugstore. Mabakal man online, pinagi sa inyo sinin ng mga shop, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, maramong salamat katropang Zalde Gab Jr. Sa sinin ng information, mga kaabyan na, no? So, sa mga driver, kongid, halonggid, ha? But sila nagsanggitana, higit dyan sila eh. Sila kasalakyan to na involved mga kaabyanan, no? Ti halong kag next time, kuangit bala? Inang, dapat mag kuang ka ahead, no? Ang imo sining, panumdugman. Kung mag-i-anticipate mo, basi may magguwa daw, o basi mag-kuang siya, sa mga, kuangit, no? Distansya, amigo. Ang tirada, di ba? Pare ko ya Charles De Kenya. Good morning na da pare ko ya. Hindi ka magdistansya ti laban-laban na kuang kina karambulag na ya. Oh, no sa aton sini nga mga katropa dira. All right, so inahinay lang. May enough distance para kung gulmil pa siya sang pundo kundi may makapreparar ka sang kuan. Prino man. Hindi nga pag prino mo, sakto lang yung sagunto mo da.
1: Ayoy!
0: Mo nang mabudlay mga kaabyanan mo. Okay, so sige ha, halong-halong gid sa aton sininga mga motorista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sininga pag-pangalagad mga kaabyanan sa aton sininga palatuntunan. Dugang pa naton nga balita ho. Diri sa aton nga pagpangalagad may anom naman ka mga tripulante na nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda dira sa Banwa sang Panay. Sa detalye, katropang Elmer sa report.
3: Live report. Live report.
5: Arestado ang anom ka mga tripulante matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga pagpangista upon mas kilala sa panawag pa lang nga palupad nga wala sa nagakaigo nga dokumento o kon permit sa kalalaruan nga sakop sa Banwa sang Panay takna alas 3:40 sa ang kagahon kahapon nga adlaw. Ikilala ining mga tripulante nga si alias Fernando 52 anyos ang muning boat captain kag kaukod ang mga krosini nga Sanday alias Rinier 37 anyos alias Roger 48 anyos alias Rodney 32 anyos alias Rami 40 anyos kag alias Mike 48 anyos nun ini mga residente sa barangay Libas Rojas City. So di nakuha sila sining paginakop ang isa ka unit sa sakayan pandagat nga nagabalor sa 200,000 pesos sa ka diesel engine nga V8 valor naman sa
6: exempto 20,000 pesos kag complete set sa fishing net, mga accessories sa pag-pangisda, yung mga lambat nga nagabalor naman sa 100,000 pesos, nagkasari-sari ng mga isda nga nagabugat sa 50 kilos, nga meron naman sa presyo ng 10,000 pesos. Kaya sa karon, yung mga nakuha o kung nakumpiskar yung mga kagamitan, ang nga sa kustudiya sa Menro LGO Panayin para sa nagkakigo ng disposisyon samtang ining mga tripulante naman ang ra-ra sa baking sa Panay Municipal Police Station kag natalana nga pagpasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Municipal Ordinance number 3-02 Series of 2003. Balita na gikan sa Banwa sang Panay ang builugid nga ginadulong sa inyo sa Declared Doctor sa Install Incorporated ang Turbo Dietary Supplement for Men. Amera sa mga kakaglabuwas ka herbal extra kapapilar gid sa South America nga ginagamit agud nga mapakusog kag pabagsik kag nagapataasang ni enerhiya or ang libit bel sa tun sining lawas. Sa mga Mr. Dira gamitan ini 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis magtumar sa gid lamang kapsula sa so, mas manan nga mas pako din yung relasyon kag ang imong performance sa inyo sining quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kung nakaturbo ka. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar. Oh, may kantanan mga kabinasa sa ninyo information. Di alaga gidya sang bantay dagat nila da mga kabinan ang ila kalalawuran ng sakop sa Banwa sang Panay. Oh, in fairness man ti ang mga mangingisda nila da daw maayo man ang panguha eh. Oh, di ba kita mo may diwalda sila yang atuklas. Di ba? So kay ti aktibo ang bantay dagat. Di ba? Sa mo nang manami kung aktibo ang bantay dagat mga kabinan kay kumbaga maalagaan gid no ang imo da nga dunang manggad oh sa imo sini nga kadagatan oh kay ti kun pabay-an mo lang naabi punsilen sa mga dalagko nga kay mo to palupad oh harugon nila nga harugon dagat mo da hay kaluluoy na no ang mga magagmay nga mga mangingisda oh kaluluoy dira mga kaabyanan ining mga kauturan naton. No, nga ti kwan lang ilaya pa panagat. Gagmay man, no? So that's why nga dapat alagaan gid. No, dire kita believe da sa kwan eh, sa bantay dagat sa Banwa sang Panay. No, diskan na pila na bulos-bulos mga mayor na, pero makita mo gid lang why nagipabaya ang ila sininga mga katapo sang bantay dagat. Mo man dapat sa iban nga mga lugar ha. Dapat aktibo gid no kag dapat amligan gid ang aton sini nga kadagatan na.
2: Bullseye.
0: Okay, sige, dire-diretso kita sa impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa dugang pang balita o oh, may kuno may gin relieve no nga hepe sang second mobile plateau no. Check kabi na to ni eh, kung sino ning nag kuano bagong leader karon o commander sang second PMFC no tapos si Katropang Zaldi Aguihap Jr.
3: live report
5: Katropang formal lang nga nagpungko bilang bag-o nga force commander sang second mobile force company sang Capiz Police Provincial Office si Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan talos ini siya kay Police Lieutenant Colonel Francisco Pagia Jr. So kahapon ni adlaw dira man sa may Camp Apil ginpatigayon ining ceremonial turnover of command nga ginpangunahan mismo ni Police Colonel David Gatsumbo Jr. ang aton sining provincial director sa nga Capiz Police nga provincial office. May baluan din nga ining si Lidawan ang nagikan sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa aton man sini nga Capiz Police Provincial Office kaga sa karon siya na to ang ginpamtang second mobile force company nga nasituate nga katropon jo ben sa barangay Manhupi Dao Capiz samtang ining gin relieve or ining outgoing nga si Police Lieutenant Colonel Francisco Pagia Jr. ang gin-assign naman bilang force commander sang first police mobile force company diri sa Primero distrito man katropang Joben. So kumbaga ano dunog baylo anay na ni gani sila kay si Lidawan sa nagligad anti sa ginbutang sa PDEO ginbutang ni siya sa mobile sa first mobile katropang Joben. So sa karon ining si ano man si Lieutenant Colonel Pagia Jr.

0: man hepe, katropan yo ben sang banwasang dao man kag Pontevedra, no, nga ginlubong lang to sang nagligad man gani nga bulan, no. So muling update nagikan man sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News, Zal de Aguiar Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Zal de Aguiar Jr. sa sininga information nagikan dire sa Capiz Police Provincial Office. Alright, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita dire sa aton sininga pagpanganagad mga police report. Natipon mga kabinan sa aton sining mga katropa reporters dire sa aton sininga pagpanganagad sa subong nga aga. Ang ining bahin buylog naman niya ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C, Vitamin C, Mag Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
1: Alright, sa aton sining mga katropa, mga kaabyanan, siguruhon din naton nga may sa may kwan kita, may ara sang bastante nga vitamin C sa aton sining lawas adlaw-adlaw. Para masiguro man naton mga katropa nga malayo kita sa nagkasari-sari man nga klase sang balatian dala naman sa mga viruses kag bacteria. Ang Santon na vitamin C, amo ning vitamin C nga non-acidic, alkaline base kag subong man halin sa mangustin. So that's why nga iti hindi lang pampabakod sang aton sininga immune system ang iya sininga dala mga katropa. Isa man ini ka powerful antioxidant kag subong man nagabulig man ini mga kemi ara man ini sang anti-aging, anti-inflammatory, kag nagabulig man sa pag-produce sang collagen, L-carnitine, kag nagaserbi nga neurotransmitter, no? Para sa mas maayo nga pag-function sang iban pag mga nutrients sa aton sini nga lawas mga kaabyanan. So Santon Vitamin C. Pwedes bata, pwedes tigulang, mga kaabyanan. So available sa mga suki naton nga mga butika. So Santon Vitamin C ha. So katulang da sa mga butika or pwede kita ni ma-order online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
3: Bullseye!
1: Okay, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, sige, sa iluhan tanay ang pila ka mga mensahe. Nga din na palabot nyo diri, no? But before that, happy birthday anay kay Auntie Ellie, no? Nga nagasaulog sang iya sining kadlawan subong. Kag siyempre sa tanan-tanan yung mga naga-birthday today!

0: All right, happy happy birthday, no? Kay Auntie Ellie dira sa barangay Libaso. Butihan si Auntie Ellie subong man. No? So sige te, happy happy birthday ya. Enjoy your birthday. Okay, guys, sa tanan-tanan nga naga-birthday ya. So enjoy enjoy yo. Timing gani kay Picha 15 subong. 'Di ba? Oh, ti kung may sweldo kundi paldo. Oh.
1: Ayoy!
0: Sige, good morning anay. Sa aton yung mga suki nga mga katropa. Away gid naga katakaho sa pagsuporta sa aton mga kaabyanan. Diri sa aton pala tuntunan, no? Kay Tuto Baldison Escalada, no? Ara gid sa listahan. Di madula. Okay, Solomon Antonio ara man, no? Nga naga tirik-tirik na aga pa. Dira mga katropa sa Kwanho sa Karsadahon. Sa Banuas ang Pontevedra. O, Ton, halong landa, ha? O, inahinay lang sa...

0: data aga pa nagtutok sa bullseye kag sumaman si Jacqueline Bunsalan Osorio. Salamat gid sa pa-highlight ha. Now, si Rex Data nagatutok na samtang nagapangapeho. Okay, kay Josel Balasa Barugo, nagaupod man sa aton palatuntunan kagaya Parikoy Ryan Sina de la Cruz. Kuan pa siya, gaupod-upod pa siya sa aton subong. Kay si Way pa siyang klase mo, Way pa siya ginakamag. Pero buwas, balik na klase, no? Sa DepEd, September 16. Sige, good luck, no? Aga pa sa bugtaw mo. Okay, sige, sino pagigid ang ari diri? Si Sinalin Pinikito Tabige, Raman. Kay Ma'am Edna Gillion Bores. Ma'am Edna!
1: Good morning!
0: Okay, sige. Happy birthday. Oh, birthday pagid gali, oh. Oh, happy birthday to my beautiful one, Athena Zia Delphine. I love you to the moon and back. I miss you. Birthday gali sang kuan ho? Sige, no? Oh, gindalasa ko na to sa kanta, ha? Mary Joy Delphine. Okay, sige. Sino pa ginangari diri o? Kay RJ Neil Espadero Kachon. Nagkatutok diri sa aton sini nga pala tuntunan. Kay Ma'am Lisa Digala, kag sino pa gid? No? Parikoy Jab Anunoy, maayong aga, no? Maria Gabriela Bermejo, kag Subuman sa kay Marisa Navarro dira sa Taiwan. Okay, nagatutok man, no? Diri sa aton niya pagpangalagad. Kaya, okay, nabasa ito ng iban. Kay Parikoy Ruel Tevez Baldonado, da, Parikoy. Mayong aga lang dyan. Kaga sobuman sa kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Good morning. Katropang Sir Joven, watching and listening sa Bullseye. Have a blessed Tuesday. Stay healthy and God bless. Sige. Salamat gid kay Ma'am Annalie Bukala Bakila. Nga nagatutok man diri sa aton nya pagpangalagad. Raymo Pada and Randy Archaga Santisas.
1: Good morning.
0: Okay, ara man nagatutok si Sairon Ordas Agihap kag sino pa gid kay Tay Mosok kag Eric Bering. Dira sa may Hamulawon Panay, no? Okay, Ma'am Nancy Navarro dira. Good morning sir. Belated happy birthday. May nagpaapas pa ha. Sige, salamat Ma'am Nancy Navarro ha kag sa kwandera sa mga BHW no sang barangay sang Dayaw. Okay, nagamonitor diri sa aton sini nga pala tuntunan. Okay? Damo ga sawo nga maninoy bi Parikoy ara sa likod ko si maninoy Eduardo Colyado Jr. kag RJJ Jun, no? Si Migo ta Teng. Maninoy mo listing ha. Sige ha. Okay. Siri mo pada gapangapi na. Sige, enjoy your coffee. Kay Joel Vlog. Good morning katropang Joven watching live sa Buntod Panay sa family Bulkirin. Okay. Sige, salamat sa pagtutok. Kay Marichol Baladejo. Good morning Sir Joven kag sa mga katropa.
2: Yahoo!
0: Okay. Sige, kay May Ann Caduco sa From Luktugan. Nga nagamonitor man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, Jenny Acta, salamat sa pa-highlight ha. Kagdira sa Tyson Food Stand Eatery sa may Philomer Christian University nagamonitor sa aton subong, no? Si William Calmerin.
1: Good morning.
0: Okay, mayong aga lang da. Kay Rafael Torbodigno. Good morning, katropang Lodi Job. Masolo Sid England tadanay sa Bullseye. Kay bow. Karon busy na gid. Importante nakasulusiding ha. Kag siguro halang gid da Rafael Torbonigno nga nagasulusiding ka lang sa Bullseye basi lain na bilang ginasiding mo.
2: Ay!
0: kag gulpi ka da tubuan ka timos-timos. Okay, lain na ginlingling niya mo.
2: Ay!
0: Okay, sige. Di na tong kuan ho. Okay, oh, grabe ang gin-jump niya ba? Layo ba? Di na to. Di na ko to nag-kwano. Okay, sige. Shoutout ko na sa mga kaupod niya sa Exceed Global Corporation. Sa driver kay Romel Aninang, Mark Valdez, kag helper Robert Hicalde. Okay. Kay Junel Navarro kag sa mga upod ko nga dire sa warehouse kay Mike kag kay ano ni Alnis. Ara kada gali kahapon, ara kada gali. O kahapon naglabay ko da mo. No, da sa Milawaan. Ay ko kita si mo diyan now. Oh, sa unahan kay migin kadtuan ko dang amigo ko kahapon sang aga. Tapos program ra kada gali tani kin labayan ta na lang ka. Okay, mamana talian sa Escalon na Badoles nakatutok sa Barangay 5.
1: Good morning.
0: Okay, Ernesto Alvarez. No, salamat sa pagtutok kag migo tada Charles De Kenya. Sinalin Pinikito Tabiga, salamat sa pagtutok kag subuman kay Alice Atamshua. Okay, Tristan Yatgulay, Araman Ponce Lens, good morning. Kag kay Helmer Castanyo Monsirat, no? Nakay kuanda kay Idong, no? Nakatutok, no? Diri sa aton nya pagpangalagad. Salamat ha. Good morning gid gali kay Ma'am Mary Joy Delphine sa Malaysia. Oh, Ma'am Mary Joy, good morning ha. Sa imo, oh, damo gid nga salamat, oh, katropang Joven. Okay, sige. Alright, sige. Madilin Villar Basa, good morning kay Dilaylaway, no? Sa shoutout nanda sa Abelo family, sa Panitan, especially sa Akon Miga, no? Kay Merna Siloso. Na nagamonitor sa aton pala tuntunan. No? Kay Nanay Lorna Rizano Bisto, good morning. Kag kay Ernesto Alvarez dira sa Legazpi, Ilawod sa Barangay 5.
1: Good morning.
0: No, damo da kay kuano dira sa may Mang Tinapay, gwa monitor man kuno da oh. Happy birthday lang kay Lola ni Braka Rica Balaan. Iniga sa ulog man sang iya kaadlawan subong. Aton birthday alo di job natuon gid ya sa pitcha di peligro, no. Oh, ako pitcha 13. Oh, tani ginkuan niya man, no, ginhimo na lang September 16. Oh, di ba? Dami akong mga birthday mo, mga kwan, mga uno. Nan, nami na kay ti sigurado sweldo gid na niya mo. Oh, hindi ang birthday mo, kung mag-birthday ka, 14, 13, ba, or 15, alang-alang pa na. Di ba? Katropang Jason, kaya hapon mo pa makubra sildo mo. Oh, di ba? Depende man sa employer mo, eh. Oh, amo na gani, kung makubra ka mo kung daka, baby, no, siguruhon nyo lang, kapag, kwanda, mga, ang dapat, ang birthday niya, 16, 17, ha, may paldo-paldo pa na. Oh, pero kung, kwan, ha, amo na gani kung kaisa, amo ang birthday mo, 13, 14, oh, mga muna, isang celebration sina, 16, 17, 18. Ayoy! Ay, kundihin kami korta mo. Oh, di ba? Next time, ganun, maton, pwede na, no? Kung saan o kaginbunag, hambalo mo lang sa birth certificate mo, himuha lang dabi, this is a iso,
1: Ayaw!
0: Dyan-dyan ni Kuben, no? Oh, idol, shoutout lang da sa Kandual Panay kay Dolores Acepcion. Okay, kay Maria Evelyn Francisco and Melbs Anisco. Okay, support gyapon ng Terik Toda maskin busy na gid. Picker na sa budiga, oh. Sige, no? All right, kay Judith Hachero, nagkatutok, good morning kay Mel Rose Balasa. Ma'am Amy Belgar siya tando, gara man, oh. Salamat gid sa pagtutok, ha. Okay, okay, Crystal Maria Joy Libardo. Okay, good morning. Angelo Bidillo. Hi, good morning. Pamati kami din sa imo. May radio na. May live pa.
2: Wow!
0: Okay, sige. Salamat, Angelo, ha. Okay. Shout out sa mga taga Pina. Pinamihagan President Rojas. Okay, sige. Okay, Ma'am Rosie Casimiro Jodori Dra. Oh, salamat sa pagtutok. Okay? Sino pang ari de? No? Okay. Shoutout lang ko doon, no, sa wifey niya, oh, nga sexy-sexy kagwapo-gwapa kapamati sa radyo pod si Tito Antonio Alisasis from Atimonan, Quezon. Sa mga Marites dira sa poblasyon Soribisan, sa leader nila nga si Lorna Dolorico Altamea.
1: Good morning.
0: Okay, sige. Okay, akon 28. Ah, 28 imo. Ati mo na alang-alang man eh, no? Alang-alang man sa pitcha de peligro, no? O, oh, tiwaita may mahimo. Na naman nabi pagubra sa aton nga kadamo-damo sa mga, no? Ah, mugid na iya nga date mga kabina nang napilian nila yak. Sige. Sino pa ginangari dire? Ah, si Ma'am Edna Gillion Bores na niya, akon gani o, pitcha de peligro man, 23. Oh, di ba? Itiis-tiis ta sini. Magamuni ang hugada mga kaabyanan. Okay? Sige, oras na ton la 7:39. Ang ining oras, bulugan ay gagradulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Oh, si Crystal ga, shoutout kuno kay Darrell Fuerte. Kamusta na, dear? Darrell, bugtaw na. Oh, may nagapangamusta na sa imo aga pa. Hidlaw guro ni.
4: Ayoy!
0: Okay, sige. Maria Evelyn Francisco, happy birthday sa duha ko kaapo sa September 20 sa Dao. Salamat, gayo. Sige, advance, no? Balikrista lang ako, nanak ya, December 7, bispira sa Roa City. Si handa, may laban-laban, may handa kami, no? Okay, Parikoy Nonoy, Butcha si Butcha Junior. Good morning lang, Parikoy. Salamat sa pagtutok, no? Okay. Si Ma'am Rose, medyo busy. No? At is importante, ara ka, ha? No? Next data, kung ako papiliyon, pinaka namin nga birth date, December 25. Oh, pinakatipid kay Damo Handa. Unsa bagay. Kaya ganda, ginang kuan. Oh, pwede man, ang ano eh, ang December 31. Diba? Oh, eh, may mga kuanda. Nang wala ka gid bala choice, mahanda ka kay may okasyon, nagsabay sa mga ano. Oh, nami mga birthday November 1 o November 2.
4: Ayaw!
0: Oh, di ba? Sige. Shoutout sa akon nga ugangan sa Dulangan, oh, ha? Kay Florida Aglinaw. Okay. Akon sa bata December 31 New Year gid, ambal ni Angelo video. Oh, tiyan mo na namin ang mga birthday kagahanda gid, no? Para matuunan ka sa mga parehas birthday namon ng mga pitcha de peligro, ah.
4: Ayoy!
0: Ay, mahimo, eh. No? Oh, sige, si Ma'am Lisa Digala, Sir Joven, pag-greet man da, sister ni Inlong, ah, sang happy birthday, okay? Sa, eh, butang mo man tani nga lang niya para matamyawan ta siya, Ma'am Lisa. Okay, sige. Oh, ubos naman mga talamyawon ta subong aga ba? Okay, sa tonsiling nga pag pangalagad, no? Ano kuno ni mapa hinahinay si Darrell Puerte sang iya kuno ano man? Oh, ambot si mo Crystal.
4: Ayoy!
0: Ah, hindi na pagpaistorya sa aton day kuno nang ginistoryahan nung adawa kay hindi man ko ka-relate.
4: Ayoy!
0: Oh, gistoryahan na kami ya Crystal sang birthday kung sa nung kwan. Tapos ya mga nistoryahan yung Darrell Puerte day ano mo nang langon inulungong na mun diyan.
4: Ayoy!
0: Oh, sunod ka pala sa isyo para kwan mo na kisa di ko mabasa ibo mga kwan kay ka. Oh, gistorya kami diya sang birthday mga giray mo ya.
4: Ayoy!
0: Oh, ang tipid yung nga birthday, Semana Santa, Lodi Job, kay Puasa, gina. Na. Sa bagay, no? Tuod ka bala? Ngambal ka bala, oh? Ang, nukulaw ay tuod, no? Ang Semana Santa, hindi man na fix ang date niya mo. Oh, may ara niya nga, kung ano, matuunan diraya, imo do, birthday, ah. Oh, ngambal ka nga, happy, shh, yung ating ulang pa sa una. Oh, natigulang sa una, mga uy, wala na nga, Semana Santa. So, kuhan ka na, pagpahimunong. Oo. Hindi magkuhan, may kay Puasa.
4: Ayoy!
0: Oo, di ba? Tapos ka gini.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, importante na sa, kuhan na, sa mga birth date naton. Importante na, kuhan niya, pasalamatan naton, no? Kay ti Buhi. Diba? Pasalamatan kay Buhi, mga kaabyanan, no? Kaya, kuan ba? Inang, gin bless ka pa ni Lord. Alright. regardless man ako ng ano ang date ah. Mm-hmm. Pero may walang taon mo gani, pwede mo tipunan, di ba? Okay, bala mo naman aya, fix naman yung date mo. Okay? So, manaming ka birthday, February 29, kay talagsa lang ka celebrate. Ay, oo, yun mga leaf year.
5: Ay,
0: may migo ko sina, ang edad niya siguro subong mga 50 plus na, pero kung isipon mo lang, kay ang birthday niya, February 29, ah, bata pa saya. Every 4 years, di ba? Tsakto, ang leaf year, every 4 years lang na mo. Ang February 29, every 4 years siya nag-aakuan eh.
5: Ayoy!
0: Isa ginapamangkot ko siya, te. Paano ginaselebrar ang birthday mo da?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Okay, sige. Daligid lang. Sa aton siling pagpangalagad, 7:45, dari sa aton pala tuntunan, check one na iliwat ang patrol kay ara sila sa may, I think, sa airport. Nag-abot na sa Rawa City Airport kag nagpatigayon sang inspection dira ho. Mga kaabyanan si Mark Lapid. So, check ta ha. Dari sa aton sining pagpangalagad, connection na aton. Thumbs up lang, partner. Kung ara na ang aton sining patrol.
3: Bullseye!
0: Oh, anong gininspeksyon? Kaya ti, balanta ang aton ng airport da, dapat kayo na nagani na eh. Nagligad da, dumduman ta na, doon ginaagawan pag gani isang nagligad. Subong i-check na to na, mga katropa, dari sa aton sining pag pangalagad. No, ang aton sining koneksyon, no? Dari sa aton sining palatuntunan.
3: Bullseye!
0: Samtang ginahulat-hulata, no? Sige, kay Raymart Cargando, mayong aga, no? Shoutout ko sa poblasyon ni Lawoda sa Panitan, katropang Joven, no? Sa Cargando family. Salamat, no? Okay, fresh ang mukha mo, Sir Joven. Tumaba ka. Ito yung nag-gain man ko kay nag- less ko na yung dalagan, subong pero mabalik naman ko. Okay, check ko na yung sikatropang Zaldi sa report.
6: Live, report, live, report.
7: Katropang Joven, direkta kita di Karon sa bahayin sa aton sa Rawa City Airport. Kung sa din gani, subong nga aga, takna na 7, nag-abot ni sa bahayin sa aton sa airport. Ang Chief Operating Officer, kung COO, sa aton sa CHEZA, o kung Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, nga si Mark Lapid, katropang Joven. Taga sa subong at iyon, ang aton si nga CEO, nga si Mark Lapid, ang nag-conduct dari karon ang inspection man, o nag-patigayon sing ocular inspection sa sining patigayon ng gani nga pagpalapad sa aton sining airport. Taga pag-organize sa mga nag-kaigo ng infrastruktura nga igatukod ng diri katropang Joven, upod sa aton sini nga COO sa CHEZA, si Congressman na Howard Ginto sa Primero Distrito sa probinsya sa Capiz, sa sini nga pagpatigayon diri sa ocular inspection ara ba ng aton sini nga ang mayor sa Banwas ng Dumalag, si Mayor Coco Castro, katropang Joven, kaga upod sa aton nga kaap, no? Kay gina-inspection diri na karon kag may mga instruction diri si COO Mark Lapid regarding sa igadihon diri nga proyekto. May balanta nga ining pag-expand sa aton sini airport ang may ara na katrabang Joven nga budget, no? Sunogan siya kay Congressman Howard Ginto sang nalabotan siya sa Tuanay. So may budget na kag right now ari na ni sa process ang bidding kag once nga may magdaog na sa sining bidding, ay i-implement na ni ang nasambit mga proyekto. Natrasar ang ining development sa aton sining airport, katropang Joven, bangod yan isang tuan ay nabutang ini sa kontrobersiya kag wala isang may nag-apply ng kontraktor, katropang Joven, at isang may budget na ini from CHEZA. Now, may nag-apply ng kontraktor, process and bidding na, and natalana na nila yon nga i-implement once may may ara na sa madawag na kontrakto. Ang gina-inspection ni Subong, katropang Joven, dari ini sa magsunod na sa airport sa left side, ang Aton Siningaro sa Airport Police Station, ready mo, no? So, bagwala ni Ganila Building, di Subong. Ang may mga, ano ba sa una, di? Sa Trabanja din, may mga souvenir shop. May Kalan Andres sa una, sa Sulod ng Airport. So, muna di karoon ng gina-inspeksyon ni COO
0: May mga kwanda, may mga tourism kwanda?
7: Sa una, bladder sa una to. Ang site, ang sa tourism, di sa una. Nga, Subong, ano nag-lidyo? Roas Airport Police Station na may building nagali sila di.
0: Kedo gin sa ilo na da makalan anda gin sa ilo to sa Piyak mo magsulod sa airport ara sa left side.
7: Magsulod sa airport ang mga kalanan
0: ara sa right side.
7: Sa right side. No, dito na at pati ang mga booking outlet la. Dito na ni sa right side. Katropang Jeben and sa Subong diri sila sa left side. Kay diri ang expansion diri ni nakabo sa left side no. Katropang Jeben nga gintudlo sa Donay ni Kong Howard Mandari ni Matabo kag ang digto sa may likod dala ang malapit sa atong tower na digto mag-expand pag ina to ang aton sininga sa airport pero ang dirigid sa una kay kung nataw naton kay gamay sa entrance ng airport tamo katropang dyo din no mag-expand na di ang dari sa left side ang dari bala sili rasang ginabadmintonan di bala abot na di paraan mo na di katropang dyo din no so
0: sabi ano di abot silingon sa guwa na na eh outside na sagwa. Na di ba mga restaurant pa dami sa Bills da
7: Ang Sabels diri sa Piyak eh. Katropang Jobin sa right side na magsulod ka. Ang expand bala diri sa left side diri gid sa Uyapad la. Na diri diring expand.
0: So may man ang magdako-dako na da kay kung kaisa mag bultuhan na yung mga flight diyan no? Ti sa gutok.
7: Kamo gani ka Katropang Jobin. So ano niya, mga technical instruction man para sa redevelopment ining si COO Mark Lapid yung tingwaan ta ni Karol na maka labuot na ni sa iya regarding sa sining ila sining istoryahan no? Area ba yung patingwa ta diyo kay para nga ano kini istorya
5: pwedeng i-fly out hindi ng permit yan part wala siya
8: De, yung bago kasama yata siya. Kasi regular siya. So, idadagdag na yun.
9: May mga offices na ng mga government.
8: Nasa plano yun, di ba, ma'am? Nasa plano po. Meron na kayo. Ang inaano na lang namin ngayon, kasi kung tatanggalin namin yun, so magde-delete ka doon, so anong idadagdag namin dito? Kasi dito kami magpagay. Kasi ang usapan, this month, ma'am. Kaya kung mag-consular din tayo rito, ito na yung matapar na dilit. Pero yun yung ano ko kasi, hindi ko aantayin si Tawad mo, walang gagawin. So, mauuna talaga ako sa kanya. So, ang tanong ko sa'yo, kung dito ang plano mong dumaan ka sa puntang Tawad, so ang tanong mo ako pwede siya dito. Kasi definitely, nasolusyonan na natin si Tourist Assistant Center dito. Pasalitan natin ng ganyan, siyang mga bumbong dalala. Kasi ako, tinitingnan ko, kung gagawa tayong modular dito, po, bawa sa akin ito, di ba? Tapos para magka-open space ka parang ito, open space lang. Pwedeng sa inan, pwedeng yung mga naninigarilyo, ano, pwede sila mag-standby dyan sa dulo. Naman. Pero kung yan yung tower mo, it's either option mo, kung nakuha mo siya. Kapag sa nagawa ko na to, papasabay yung papag-demolis yan, tuloy mo lang. Bawa sa akin din yun, bawa sa akin. Pero isang limitan mo na, sabay, tanggalin na itong mga post na ito, aalisin lahat yan, ayusin. Baka ito nga ma'am, may request namin sa dito sa isang dulo na lang. Ang CCTV na. Or baka pwedeng incorporate na sa design terminal. Ay, nung parang waiting na siya. Parang mag-delay. So, yun yung kasama ng niya. So, kasama ng kakaisindihan tayo sa dito.
7: Okay. So, nabatayan na kitapan niyo, Ben. Kabayan siyang payag, biyaas ang pag-istoryan ay de regarding sa siyong ginapatigayang karong inspection man. Now, kaya ang matabuabi, katropang Jobin, modular expansion. Magsilong kita modular expansion. Palaba, di ba? Katropang Jobin, ang pag-ano, ang pagpalapad sininga itong airport, hindi nga, kumbaga, hindi siya crosswise, kundi lengthwise. Katropang Jobin. So dirigid siya ma-expand sa kung kapasulod kita sa airport sa left side, no? So dirigid niya ma-expand sa mga Uyapad diri, no? Kag ano na di kakugnan diyo. sa Higad, sa Katropong Joben. So, naghinala ni Karon si COO Mark Lapid sa Kaap today. Eh, balan mo ang Kaap sa Katropong Joben. Amuning ano eh. No, amuning ang mapandya para sa tower. Ang ikesa, ano na ni, ang iyasin nga expansion, modular expansion. Okay. Pamatayin tayo na kaya pa-kwatatayag siya.
8: So, kaming dalawa ni Kong, pagkasama because sa budget, kasama siya dun sa nakita niya yung pinresend ni Kaap for the total rehabilitation or renovation ng Rojas Airport. Magiging modular terminal na siya. So, pag-build nila ng modular terminal, papasok kami to do all the interiors and everything. So, kausap namin si Kaap admin dito to see kung ano yung actual na kailangan. Kamuhanan, ang dami dun sa plano namin na wala dun sa kailangan nila. So, kailangan namin idagdag. So, kamuhanan yung sitwasyon daw na sinasabi ni na ma'am na natutulog dito yung mga pasahero natin. So, yun yung gusto namin i-address na malagyan sila na matutulogan, maayos na pag-i-stayan. So, yun yung mga idadagdag namin. Kaya actual namin kinukusahan.
10: To make clarification on to, may certain fund na po na pa.
8: Meron na. It's already for September 29th.
11: The Kaap is already scheduled for bidding end of the month, September. Yun yung 160 million. Yun yung modular expansion and power upgrading.
8: Then kami, posted na kami. So, we're just gonna wait. So,
11: once na-construct yung modular expansion natin, PSA will come in para i-interior. Yun yung share naman ng PSA.
8: Yun yung sa amin. So, karoon lang ng idea. Pwede ko kapita yung mga. So,
11: yung mga transition.
8: Transition. So, modular siya. So, kung ganito yung actual na itsura nyo ngayon, di ba?
11: Yes.
8: So, kinukonvert namin, naayusin namin siya, magiging ganito na. So, kasi modular yung gagawin. So, yan, magiging ganyan siya.
11: From
8: here, magiging ganyan na. Yun yung gagawin. So, para magka-idea lang kayo, ano itsura, so magiging ganyan. So, galing dito, yung ganyan. Ito yung sinasabi namin na kasama kasi itong sa labas. Yun yun, di ba? Kasama ito dapat. Pero based yung sa bagong plano na Kaap na nakuha ni Nakong, pawa sa akin na rin. Man. So magkakaroon kasi.
11: Diba kita yung budget natin? So pwede yung portion ng walkway talaga na. So may merong savings na konti ang PSA na pwede i-reallocate.
10: So for, sir, do we have any tentative date po? To start ng
8: project natin. Within next month. We hope to start. Pero depende kasi kung gano'n rin kabilis si Kaap na magawa niya. Because modular yung terminal na gagawin, similar to Siargao. So parang Siargao, parang may idea kayo, anong terminal ang gagawin ni Kaap? So ito siya. So magiging ganyan yung terminal, di ba? Kasi modular. So, ganito yung gagawin ni Kaap. So, pagtapos yan gawin, sabay kami, i-convert namin siya ng ganito. Ayusin namin. So, para may idea kayo kung ano. Kasi, kaya modular siya para mabilis yung construction period niya. So, kami, ang based on our target, dun sa ibang terminal, kasi we're doing 10 domestic terminals. Eh. So, aside from Rojas, ganun din kami ginagawa. Ang target time ng lead time namin to fully rehab the whole terminal sa around 6 months. So, ganun yan. Kasi mabilis yan lang na kailangan magawa na matapos sa aming kagad. Kasi we don't want to abrupt the operations of the terminal.
10: Ano mauna sa yung...
8: Dapat sabay.
10: Sabay?
8: Oo. Sabay kami. Kasi para sa kami may pera eh. Ibig sabihin, for bidding na rin sila, for bidding na rin kami, so sabay siya. Ang additional na lang namin ang inaayos namin, kasi kamukha nito, kailangan gumawa ng parang waiting terminal, waiting shed, para sa mga pasahero, dahil yun nga yung discussion namin, ang flights dito maaga. So minsan, alas dos, alas tres, nandito na yung mga pasahero. So saan sila natutulog yun? So tapos sabi ni Kong, ang dilim. So lagyan namin ng ilaw, lagyan namin ng mga solar street lights. Tapos yung welcome art nila doon, ayusin. Tapos yung terminal, ito, wabasakin yun.
12: may Venturi's assistant center, lipat dito. Ibig sabihin, para umayos, tapos kasama na yung may TV, may aircon, CR, yung waiting area ng mga pasahero. So, yun yung mga bagay. So, nagkakaroon na kami ng distinction, ano yung pwede sa amin, sa Chesa, ano yung hindi pwede.
13: Hmm.
12: Diba? Ano yung kaapang kailangan gumastos, ano yung pwede sa amin. Kasi kami sa tourism kami. So, anything that's related to passengers and everything, yun yung kailangan namin. Yung sa amin for the terminal, I think around 61 kami kasi interior lang naman kami. Mas malaki si Kaap. Pero dun sa 10 domestic terminals sa amin, around 700 million natin. So, yun yung
14: nakaproon namin. 10 domestic terminals na currently under the pipeline at yes, to be upgraded. Hmm. And one of which is
12: Roha. Ay, hindi ko alam. Kasi kami, ngayon na kami pumasok eh. I mean, tumulong na nga kami kasi para mapabilis yung mga rehabilitation ng mga airports. Kasi nagkakaroon din ng problem on the funding source si Kaap. So kami, pumasok kami kasi kami yung tourism, di ba? So sa tourism kami. So gateway kasi siya. So dito kami sa terminal papasok. So yung ibang masisave ni Kaap sa terminal, ililipat niya sa ibang kailangan niya. Let's say, asphalt overlay, expansion ng runway, pagpapalipat ng bagong tower. So, those are the things. So, collapse and build kami. So, tulungan lang kami para marami kami magawa.
15: Sa sabi mo sa part of promotion sa consultation niya, sa Pamga rehab natin ng airport, sir, do you think malaking bagay ito sa isang iba?
12: Oo naman, malaking bagay kasi unang-una ito yung gateway natin, diba? Sa bawat probinsya. I mean, ito yung gateway natin when it comes to tourism. So, first impressions class, di ba? Kung maganda yung airport mo, pagdating pa lang, pag-land, very comfortable ng mga turista natin. Okay, that's another check, di ba? Checklist. So, pag-aalis sila, komportable. Checklist. Kasi ano ba yung mga comments na naririnig natin, di ba? Yung airport, kailangan ayusin. Maganda sana yung lugar eh. Pero hindi masyadong ano. Always yung airport. Kaya yung kailangan namin. Pinututukan namin.
14: Sir, kailangan ko yung airport.
12: Next month. Ah, next month pa. Kasi naka-posting na kami kami. So hoping by next month sir makapag meron na kami notice to the
15: mail. So with the partnership sa Chesa, nag-aabang na for the
14: full nandito ng Chesa, no? So as we mentioned earlier, Chesa ang maging interior ng buong airport natin. As per Kaap, may scheduled meeting na tayo for the modular expansion within the month na rin ito, no? The reason why na-delay din, alam naman natin, no, na karamihan din naman ng mga projects na na-delay because nagtaas ang presyo ng mga materials due to the war in Iran. So, nag-adjust. And then, kailangan i-recompute, no? So, yun yung cause of delay. And that's also the reason why na from the original 90-something million, ito, naging 160 to accommodate the pagtaas ng ano ng presyo ng mga materials and yung pagpalaki ng ating terminal. No, so, as sabi nga ni GM, sila, naka-ready na rin sila, same goes with Kaap. Pag natapos yung expansion, papasok, simultaneously, papasok at Chesa para yung interior. No, so, kanina, dinidiscuss ni GM Mark, no, ni CEO Mark Lapid, na lahat, no, ito yung mga upuan, pushcart, even yung ating conveyor, lahat yan, kasama sa papalitan, no, air conditioning, ceilings, lahat. And may nakita kaming konting savings na dahil dito sa runway, ay sa walkway, na pinag-aaralan namin ni CEO Mark, na baka pwede namin i-reallocate dito na para ma-accommodate yung mga passengers natin kami from Northern Iloilo and Calibon na minsan maaga pa, no? 12 o'clock o 11 o'clock ng madaling araw nandito na. So yun yung isang tinitingnan namin na posibilidad na mapondohan din.
15: Parking ko?
14: Well, kasama na yung parking, no? May driveway, ano? So sinabi ko kay Dio Mark na medyo dito madilim, no? So kausap namin ng admin ng Kaap, gagawa sila ng wishlist kung magkano yung masisave namin doon sa interior ng TIESA, i-reallocate namin.